0: Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
6: so bad. Day, ah, aniya gagud nimo day.
7: Pagpuyo na gudong, ikapuy bayak ko.
6: Naunsa naman ka day, iritabli na magkakaroon. Dahil Theramax capsule o, tisingi.
8: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
6: Dili lang siya sex enhancer day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama nimo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalman niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
8: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
6: Aladay, ni aniyag magkasamot day.
8: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
6: Ali na!
9: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstuga! Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
10: Oh no!
9: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your info music station, 96.1 Infinite Radio, Panabo City. Kapayapaan by Tropical Depression. At ang oras may gala, alas 8 suggest na. Ayon, welcome sa itong programa ng Top Radio Hits. Kaubanin yung DJ Matagbuntag sa DJ Papa Kebs. Ang nagsasabing bahala gulay gumawa, basta na ay kwarta. Ayan, so manubanin niyo si Papa Kev sa isa ka oras niyang programa. Ayan, it's already Wednesday mga higala. Ayan, so May 6, 2026. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Huwag madunggan sa ito sa 90.9 Light FM. Huwag diha sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so kamusta mga adlaw Merkules mga higala? Wa bagaluya kay syempre, of course, ting trabaho na sad. Ayan, so sa lang mga naminaw karon, ayan, so stay put lang mo mga higala. Huwag sa mga nag-andam-andam o pamahaw diya. Ayan, so mga iyong uga sunan si Papa Kels. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong transmitter side. Diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw pa diha sa Bukidnon, mga higala. Especially diha sa Kibawi. Ayan, so good morning sa itong mga listeners diha. Ayan, so kamusta itong weather diha? Kamusta itong buhay-buhay diha? Ayan, so nag-ulan ba diha sa area sa Bukidnon, mga higala? O good morning sa itong mga staff and management diha. Ayan, so si Sir Paeng, kay ni uli sila hanga sila direk sa Del Norte mga higala, kay na yung mga importanteng mga ginaasikaso. Ayan, ay morning kang Sir Kelvin and kang Ma'am Jam and Sir Jay. So good morning sa itong mga tigpaminaw dere sa Davao del Norte. Ayan, especially diha sa Santo Tomas. Ayan, so nata yung mga listener diha sa Santo Tomas, diha sa Kapalong. Maabot atong tingog sa Talaingon mga higala. Ayan, so matingala mo na maabot ang tingog ni Papa Kebs diha. Ayan, so diha ni Agi sa Talaingod, all padulong mo oga Bukidnon. Ayan, so madungog punta sa San Fernando, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Oga diha sa Kapalong mga higala, oga some parts sa Davao Oriental and diri sa Tagum City. Ayan, oga diri sa Carmen and Panabo City. Ayan, so good morning sa mga taga Panabo City, oga some parts sa Davao City and Island Garden City of Samal. Ayan, sa mga gusto mo text, magpatimbaya, song request, birthday greetings, panawagan o guban pa. Ayan, so pwede mo mag-message o text sa itong hotline number. Sa itong hotline na 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Huwag sa mga tulog-tulog pa diha na malate na. Ayon, pangkwanin na ninyo na, pangasahan ninyo na, paliguan na ninyo na. Huwag sa itong mga estudyante karon na napay klase. Ayan, so good morning kanyang tanan. Huwag sa itong mga graduating students na nag-OGT pa. Ayan, so good morning kanyang tanan. At ang oras mag-ala, alas 8:13 na. Huwag kaning oras, hatod kaninyo sa Kutis Mistisa.
1: Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Kutis Mestiza lang yan.
1: Kutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Kutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Kutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Kutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Kutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: Ayan, so mabalita to ang Kutis Mestiza diha sa Kibawi, Bukidnon. O gadari sa istasyon sa Panabo City, mga higala. So available to ang carrot, papaya soap, and glutathione. Ayan, sa mga na ay oily skin and even skin, mga higala. O na yung mga acne, mga higala. Ayan, so sakto kayo niya itong ang Kutis Mestiza. Kay personally, si Papa Kez Morning ginagamit niya, mga higala. Labi nagkaroon na tag-init, mga higala, na ay mga dry skin diha. Ayan, so gamit na mo gato ang Kutis Mestiza. O available po diha sa Kibawi, Bukidnon, mga higala. Ayan, sa pangitalan niyo, Sir Kelvin diha. Ayan, so murag na i-doorbell dress ato ang istasyon sa Light FM or kang Ma'am Jam. Ayan, so nadiha ato ang mga produkto sa Kutis Mestiza. If ever na diri sa istasyon sa Panabo Mahigala, so namo exclusive na free na 3ml every purchase niyo ga sabon sa Kutis Mestiza, sponsored by Case Fragrances. Ayan, sa mga gusto mo humot, stay humot, gamit na mo ga Kutis Mestiza. Ayan, so, ay sa Case Fragrances di ay sakto man na, kung gwapo yung mong pamanit, dapat humot sad ka. Kaya paggawas ni mo, daghan ka head turner, manggugaan na. Para ni Papa Kebs. Ayan, so ito ang case fragrances na tayo pang babae and pang lalaki mga gala. Ayan, sa mga na ay mga kwaliha, na ay mga dibu, na ay pang office ninyo na nagamit na pahumot mga gala, pang daily use mga gala, or pwede nyo pang regalo sa inyohang loved ones, sa inyohang mga anak. Ayan, so sakto kay ito ang case fragrances. Ayan, sa mga wala katuod kong asa toy station mga gala, narami sa Bongka was Sweet Barangay Santo Niño. Ayan. So, kilid lang sa PCIN, dari lang sa A Square Building, mga higala. Sa second floor, pawala. Ayan. So, nari doorbell, dira, para matagad mo ni asa sa leader ako or si Ma'am Rose. If ever na mo yung data, mga higala, so, i-search na nyo sa Google Map. Or i-Google ninyo, ana, ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ayan. So, nakapina dito sa Google Map, mga higala, para dili mo mag-disod o tol-tol kung asa ato ang istasyon. Kaya naiuban maabot og Panabo na seawall. So layo na kaayo to. Narami sa Panabo dere sa PCIN mga higala. So narami dere. Atak ramod dere. Pakante ng pudmidre mga higala. Ayan, sa mga gustong mo text. Ayan, so text mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so good morning sa itong mga tipo minaw diha sa palengke. Ayan, diha sa Ulingan, diha sa Manukan, mga higala. Ayan, so ni Suroy si Papa Kebs diha. Kaya nangita, tawag snack, gahapon. Ayan, so nadunggan na ito ang mga programa dari sa itong station, mga higala. Isod kayo mga itag snack, kaya dito mang guna ng murag tapok sa mga snack ba. So, mo ito ni Suroy si Papa Kebs. Ayan, so good morning sa itong mga drivers karon. Ayan, sa itong mga driver karon. Ayan, so kamusta ito ang biyahe mga ma'am, sir? O sa itong mga kundok. Doktor, ana so pares man sila kun ay driver na ay conductor o sa tawong mga commuters karon ayan papuntang work or pabalik gikan sa work ayan so ingat-ingat and good morning kay inyo tanan especially sa tawong mga call center agents o sa tawong mga security guards of course permanently open sa mga establishment ayan sa mga opener diha ayan so ayaw mo paglangan-langan para iwas penalty Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw ng mga driver, tricycle driver. Ayan, sa mga toda. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning sa to mga tigpaminaw sa mga Kahigas family. Ayan, ka Sir George. Hello, Sir George. Good morning. Ang kami Ma'am Ina Kahigas. Ayan, so good morning kanyo diha. Ayan, so gikan kang DJ Arian. Ayan, good morning, Papa Kel. Pa-shout out ko ha. Namahaw mi among sunan kay sinigang na bangus. Mangayo ka. Ayan, so choosy si Papa Kel. Dili ko anang kuan. Sinigang na bangus. Gusto ko tong sinugba. Ayan, so good morning kang DJ Arian. Nagsayahang mama. Ayan, so nakatingong na dyan si DJ Arian mga higala. Kaya sige ka, daghan ka nang ato dere. Mag-text as DJ Arian. Murag ka nang kwan, gani ka nang si tawag na, ka nang estudyante na gibiyaan sa maestra. Ayan, so nandun ka na yung si DJ Arian. Og Sunday mga higala, so available na po na to ang tabliya ni DJ Arian. Ayan, DJ Arian's best tabliya. Ayan, so tama ba DJ Arian? Ayan, so sa mga nangita og tabliya, ayan, so puhon-puhon, ayan, sa so, in production pa ilahang tabliya mga higala para kwapo presentable para sa inyo pag palit mga higala. So soon available diri sa atong istasyon diri sa Panabo City mga higala. Og soon day diha sa Kibawi, of course sa to ang mga tigpaminaw diha sa Kibawi Bukidnon. Ayan, sumabot si DJ Arian diha. Soroy-soroyo na diha sa Bukidnon. Ayan, mabasta kay blooming na ba si DJ Arian bro? Ambot kay ngano na blooming si DJ Arian? Basi siguro na ay mga inspiration. Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlaw ng Miyerkules mga higala. Ayan, so dali ra kayo ito ang mga pizza mga higala ba? Kaya hapit na po Biyernes, lipay na po si Papa Kes. Ayan, so good morning sa ito ang mga tigpaminaw sa ito ang mga kaubanan sa LMB, Local Media Board Group, dari sa Panabo City o kang Ma'am Team. O sa ito ang president na si Sir Richard. Ayan, so good morning kaninyo Sir Richard and Ma'am Team. O kang Ma'am Gaya sa Northling and kang Sir Brian sa HR Department sa City Hall, dari sa Panabo City. Ayan, so good morning si mga Sir. Good morning! O congratulations di ay sa mga civil service na passer mga higala. Ayan, so congratulations kang Sir Lindon Katulong. Ayan, sa Kuang Barkada. Ayan, so atong palakpakan na nakapasar sa civil service passer mga higala. Kaya 15% something radyo ang nakapasar mga higala. O kang Sir Pongski. Ayan, so sa to ang DJ Pong sa Todre. Ito ang DJ every weekend. Ayan, so nakapasar siya sa civil first service. Ayan, so congratulations kaninyong tanan. Ayan, sa mga nagpamiya. So automatic na, nanamo yung mga civil passer na mo. Pwede na mo mag-apply sa government. Ayan, so paldo. Pon-pon mo, mo take si Papa Kev sana. Ayan, so sa toang mga tingpaminaw karon. So why not mo try ta mga higala, no? Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa Miyerkules. Ayan, para sa inyo ha, may gala. Pwede ba mo balibad if kwaon kag ninang o ninong sa bunyag or dili? Ayan. So para sa inyo ha, may gala ha, pwede ba mo balibad if kwaon ka og ninang or ninong sa bunyag? Ayan. So nga naman. Ayan. So pwede mo mo-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. 0912-175-1291. Ayan. So pwede mo balibad kung kuhaan ka o ka ng sa ninog ninang. Kaya naman kung ibang good pag ingon ka, ah, ikaw ninong at to ka ha. Ayan. So dili nakakabalibad. Automatic na na. Pero sa inyo, may gala, pwede ba mo balibad kung kuwaon kag ninong or ninang? Ayan, so ato anang isgutan tao doon, mga igala. Ayan, so ato anang ipakwanda, ikwanda na sa kahanginan ang IF surplusan. Ayan, kami na pahibalo kaninyo na karon si Manaha. Doon ay kitay muabutay na stocks. Ayan, muabutay na isa ka container. Bisita ka mo sa IF surplusan. Doon ay kitay discount, 20 to 40% discount, mga igala, sa selected item sa IF surplusan na makikita na ninyo sa Purok 2 East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so sa mga taga Kibawi, Bukidnon, sa itong mga listeners diha, ayan, so ito ang IF surplusan, mga igala, kay nasa lahi maabutay na stock, isa ka container, of course. Ayan, so nanay mga bagong stock. Ayan, so nasa lahi mga selected na discount, 20 to 40%. Ayan, so ato na mo sa IF na surplusan. Ayan, so kung dool palang dali sa Del Norte, mga igala, no? So, obisita, jog ko dito ba? Ayan, so basing na yung mga figurine, anime figurine. Ayan, so hilig man si Papa Kev, jog ka ng mga figurine ng mga anime. Basing na dito di, or na yung mga, sana ka ng mga antique na mga gitara. Ayan, so siyempre si Papa Kev, gamingaw na po mag-gitara po biya. So, palit na lang gitara dari sa IF surplusan. Ayan, dalaon ako sa Panabo City. Ayan, ako sa Ma'am Jam. Mamalihaw kong Ma'am Jam. Ayan, good morning sa mga Ma'am Jam.
4: Good morning.
0: At ang Sir Jay. At oras may gala, alas 8.22 na. Sa pagbalik na to, ato ang pangbasaw na manag-text. Ato ang topic for today. Ang para sa inyo, pwede ba mo balibad if kwaon kag ninang or ninong? Ayan, so maghatag sa kog unang awit, ikan kang Some Conception, entitled Mahal na Mahal, dila sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kauban yun, DJ Papa Kev. I'll be right back.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit ug pekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na akong mata kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamateron, diretso na akong tulog. Unya makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulgo na ko. Unya pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Your info music station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. Atong aros may gala alas 8:39 na. Huwag kaning oras hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o mga non-lading products. Ayan, so available na sa mga duol ninyo na mga butika. Huwag available po diri sa atong istasyon mahigala. Ayan, so available atong Power 10 Pro Bio Capsule. Ato ang Clay Gel Coffee Mix. Ato ang Jazzy mahigala. Ato ang GrowMate Syrup para sa itong mga chikiting. Ato ang non-lading essential oil and ato ang Viscomac eye drop. Ayan, sa mga nangita og mga produktong non-lading, ayan, so available na diri sa atong istasyon o kaning oras sa hatod kaninyo sa Cutis Mestiza. Ayan, sa mga gustong hamis ang pamanit, ayan, so gamit na mo ga Cutis Mestiza. Ayan, so usap ko sa mga gustong mo text. Ayan, so gustong mo text, magpa song request, birthday greetings, panawagan. Ayan, so available atong hotline number sa ito ang number na 0912-175-129-1. Okay, good morning sa itong mga tigpamilaw diha sa Davao City. Especially sa ko ang mga kaigsuunan diha. Ayan, puros mga call center agent and virtual assistant. Ayan, puro panggabi ilahang na trabaho mga igala. Ayan, kang LM and sir, kang kuya dyan. Ayan, so good morning si Muhaya o kang LM. O sa ito ang mga Ati pamilya diha sa Sulup, Davao del Sur. So, ako ang mama. Sa kawanan niyang teacher diha sa Sulup Central Elementary School. Ayun, so, good morning kay ninyong tanan. Sa ako ang manghod na si Jenry. Ayan, so, graduating student na siya. Ayan, so, nag-OGT siya. Ayan, so, congratulations. Ayan, so, puros na graduate ng anak ni mama. Ayan, so, good morning guys. Ito ang mga tig paminaw karon. Ayan, kang... ang Raymond Godenes and Ug Ethan Godenes. Ayan. Ang sayang kay Ma'am Ina Higas. Ayan. So, good morning kang Godenes family. Ayan. So, good morning kanyo diha.
7: Good morning!
6: So, sa mga tigpaminaw diha sa Matina, Pangi, mga Lukagbo family and sa Tibongko. Ayan. Sa mga Giromo family. Ayan. So, bisig mangluod, badili na ko i-greet. Ayan, so good morning kay tanan. Ayan, sumunod ako sa gustong mo text. So ito ang topic for today na para sa inyo, pwede ba mo balibad if kuhaon kag ninong o ninang? Ayan, so pwede mo text. So ito ang hotline number 0912-175-1291. Okay, good morning usab sa mga tig paminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan. Ayan. So na yung nag-message sa kuang phone.
7: Ayan!
6: Kuha din yung parcel di ay.
7: Ayan!
6: Muna si Papa Kebs, dagang yung parcel si Papa Kebs. Muna yung wana yung kwarto si Papa Kebs ba?
7: Ayan!
6: Ayan, so Adrian, ito pambasaw ng mga nag-text sa tuwang topic for today. Ayan, pwede kaayo DJ. Samot na kung mas maningil pa o pinaskuhan ang inahan kaysa imong kinugos. Si Jenny Lindy Aini ng Santo Tomas. Ayan, so... grabe po ng mama po yung maningil pinaskuhan. Pero kasagaran po mga higala no na usahay mag-chat-chat mo sa inyo hanga kaila. Uy, pinaskuhan sa kong anak ni ay asa na daw. Matanggak ang parents ang representative sa imuhang kinugos. Ayan, sa uban pang text gikan kang 6403. Para sa kuha DJ, pwede kayo mo balibad alibay na o financial struggling ka kay na itugtugbang nga obligasyon ang maga nina. Ayan, so medyo na mahigala nun na dili mangod sa kuha na magninog ninang sa kuha na lang, sa Pasko na lang mahinumduman. Sa December na lang mahinumduman. Siyempre, ang ninog ninang mo ng second parent dyan sa mga bata, mga higala. Ayan, so manang i-guide ang mga ang anak kung kulang og kanang guidance ang ginikanan. Ayan, so na ang mga ninog ninang na mo alalay sa ginikanan. Ayan, dili nang ang kwan manggod, ang concept manggod karon sa ninog ninang, makuha ang ninog ninang ay paradaghan og pinaskuhan maabot sa December. Ayan, so nadyo na sa kwan sa seminar kung mag-attend ka og ninog ninang na dapat ikaw ang second parent sa bata. Ayan. So, nakakuan mga dati si Papa Kebs, ninong ninang. So, na ay mga seminar jod. Kaya naman uban god na, kwaon kag ninang niya. Dito na ka nag-attend sa Bunyag mga higala. Dapat jod na mo attend jod kag seminar sa simbahan. Ayan. So, dito kang texter 8344. Ang uban, Papa Kebs, mabaliban na lang labi ng dili-libre ang ibayad sa ninong. Kay karon na panahon, moraga 300 pataas ng bayad sa pagninong. Dobi, og tambayar ka, maong makabaliban na lang giyod. O ang ubang rason, mahadlok, ipamemories o amahan na mo, basin isa-isahon ra sa pari o pangaji kung kabalo mag-ampo o amahan na mo. Muna mga igala na ay magkahadlok. Ayan, so nadyo na payment jod sa mag-inong-inang sa Catholic na church mga igala. I don't know sa uban ng mga relihiyon kung na ba yung mga na yung mga bayad sa pag-inong-inang mga igala. Ayan, so siguro pwede man siguro mo balibad lang jod kung na ay mga bayad o kung nadyo ka ibayad. Ayan, so willing jod ka. Ayan, so go for it na lang jod. Ayan, so kung ayaw mong ingon na basig isa-isawon sa pari na pampuon o amahan na mo, wala siguro inana. Ayan, so mo nang ay mong kahadlok mahimog o mahimog ninong o ninang. Ayan. Ayan, so drita kang texter 6344. Ingon nila dili daw pwede balibaran basta kuhaon ka. Pero og wala kay ikabayad, automatic balibad jod si Alma Manaiz ng Santo Tomas. Ayan, so tama po mga igala na balibad sa maula po tag balibad po kung kwaong tag ninog ninang pero naman dyan uban dyan na magkwaong tag ninog ninang yan ay uban dyan na busy ayan so hindi mo mapugos siya kung kwa kay ibayad ayan sa ayaw na lang dyan pero na po uban po siguro ang parents po siguro may mga sige kwaong kag ninang pero ayaw magkabala ka sila na sa payment ayan so namay kasagaran inana siguro kung magkuha ninog ninang pero I don't know ayaw. Ayan, so dalita kang 1096 and morning si Muha DJ Cubs. Para sa kuha dili ang ayan balibaran if ikaw kuwaon og ninong sa kasal. Ayan. Kay ang kami nyo, usa ka sagrado nga dapat atong irespeto kay kini ka isa lang kamay tabo sa kinabuhi. Sa usa ka tao, kay ang kami nyo, usa ka sagrado nga pulong gikan sa atong labaw makagagahom. Kanalan DJ, salamat sa pagbasa from Loverboy of Calinan, Davao City. Ayan, so good morning si Muha, Loverboy all the way from Calinan, Davao City. Ayan, so tama po may gala, no? As aninong ninang Jodili lang sa bunyag sa bata, asa sa kasal. Ayan, so man nga, ingon siya na sagrado. Isip respeto lang Jod. Ayan, so man nga, mahigala Jod na dili magpataka o kuwag ninong ninang isa katao Jod mahigala. So, mag-select yun sila ninong ninang katong close nila o ga nailan na nila way back katupang dalaga pa sila o nag-uya pa sila ang partner ayun sa mga ng uban na maikog o balibad ayun, pero ako ingong kong ninang-ninang ato yung ay automatic na si Papa Kes. Ayan, ingikan kang 9487. Ayan, mayong pagkabuntag, Papa Kebs. Ayan, good morning po si Muha diha. Texter 9487. Ayan siya, kamusta ko sa tanan mga Espinosa clan sa Mangalcal Carmen. Kikan, kinigikan kang Alan Espinosa Barangay Grido, Purok Tagumpay, Panabo City. Ayan, good morning sa mga taga Espinosa clan sa Mangalcal Carmen. Ayan, kikan kang Sir Alan Espinosa from Barangay Grido, Purok Tagumpay, Panabo City. Ayan, so good morning kayo diha. Good morning. Ayan, so dali pang uban pa nag-text na dali kang texter 7899. Dili pwede balibaran DJ kay nay manghangyo nga ipangninang ka or ninong ka kay di daw na blessing para sa imuha. Malilisod na dyan taga maka-reject o dili siguro. Ayan, so uban pang text. Ayan, so daghan na dyan yung kwan. No? Daghan kayo nag-text sa to ang topic for today ba? So daghan siguro ka ng mga nagkasal siguro or na nagbunyag. Ano siya, Drisha? Pwede kayo, unsa o man nimo nga sige kag sugot o niya, wala kay mahatag sa pinaskuhan o regalo taga okasyon sa bata. Ayan, so gikan sa tong isa ka texter. Ayan! Mapad siguro no, na daghan kang ninong ninang niya. Sabay-sabay mo ato sa imuha ninang. Merry Christmas. Ayaw! Ninang, birthday na ko. Ayan, so dili kang 7401. Asya, dili balibaran basta kwaon og ninang ninong papakebs. Pa-shoutout mi diri sa manukan taga magsaysay nga gikalin Torlab akong pare John Ray Rads di ay Papa Kebs. Ayun, so sana all gikalin Torlabs. Kana na as boss kanang gayra nang pangyakapsul diha. Ayun, so good morning kang John Ray Rads, akong pare na si John Ray. Ayan, si John Ray di ang gikalintura di ay. Ano gikalintura mo na si paring John Ray di ha? Sakto, bantay man mo manukan. Ayan, so pwede na, tinulang manok dahin automatic. Ayan, so ingon pa siya na dili, balibaran dyan. Ayan, so tapon mo igala na, kung i-invite ka, basig nakita dyan sa isa ka magkasal or bunyag na deserving ka na mahimog ninong og ninong nila. Ayan, so dili ingon na nag-a-pick lang sila kay kulang sa kulag ninong, kulag ninang. Ayan, so sa mga tigpaminaw diha may gala. Ayan, so naiuban dyan na ginapick nila ang ninong ninang kanang selected lang. Ay, ako gani mismo, ingon sa kong mama daw, isa rado kong ninong, isa ka ninang. Hindi pa dyan ako kabalukin sa to kong ninong. Ayan, so meaning ana may gala, ako ang parents kay wala kay gipili lang nila og katong worth it na maging ninog ninang nako. Ayan, mugabay sa kuhabanga dako ko mga higala. Ayan, nana jud uban kay tinaglimang ninong ninang. Uban ba ano kasagaran na magninog ninang mga higala kay uban kay voluntary nila jud kay mo na lang jud kanang boring na kay life. Ninong ninang na lang sila para malingaw sila. Ayan, so dirita sa uban pang texter, Good morning sa mga DJ, si Chris Carbanor, Carbona de Aynina ng Santo Tomas. For me, depende na sa tao og mubalibad siya or dili. For me, yes, ko perme ka in that way. Gisaligan ka sa both parents sa baby. This means nakita nila ang maayo kang ehemplo sa pagkatao and gusto nila makahatag ka-guidance sa pagdako sa bata. Ayan. So tama tong gingon ako may galano na makitaan jud ka na nakitaan jud sa parents or ang couple na worth it ka na maayo kang ehemplo sa ilaha o sa ilahang mga bata. Ayan. So dili ingon na magkuha kag ninong ninang kay lagi kay kwartahan. Ibay na naman ha, di ba? Kuha ninong, ay kanin, kikwanto rin ninong kay kwartahan ni, maghatag niyog ka ng ref pang bunyag or kasal na to. Ayan, so nananay mga mindset sa uban. Ayan, so basahan na to ng mga last nag-text. Ayan. Ayan na. Ayan, good morning si Muha Papa Kev. So far, wala pa may nihangyo na ipagninong ko. Okay, rapod tingali kay dalo mampod ko. Ayan, so last pa nag-text. Ayan, Ayan siya. Pwede, yes Papa Kebs, ana do nila ayaw daw balibari ang blessing. Ayan. Ayan, so diri pa nag-text na yun, nagpahablog text. Ayan. 4167 na morning Papa Kebs, kanang pagninong para sa kwa dili guro mo balibad, basta na ikabayad lang mo balibad og na ikabayad og mo balibad ka na murag wala ikabayad na mahal ra ba ang bayad karon sa mga ninong, pwede man nimo siya naputol siya. Ayan, so pero tama pod na mahal pod ang magpaninong pod o bayad jud o kung na jud ka willing jud ka, so go for it na lang jud may gala. Ayan, so sakuha ni. Ayan, papakebs na para sa mga papakebs, mubalibad baka pagkuaon kag ginog ninang. Ayan, so sakuha may gala dili jud. Ayan, so yes jud ko may gala. So, nagdepende pod na sakuha nga schedule sa kuang oras. Charot. Ito mga gala ay kanang if ever na sakto sa kuang timeline sa kuang schedule mga gala. Ayun, di jud ko mubalibad mga gala. Kay namang uban god mag-invite sa kuang kanang manginong or ninang, pero sa mga lagyong dapit, so dili kay nako maka-adto og mga lagyong dapit kay napatay mga obligasyon na trabaho. Pero kung dool-dool lang, so why not? Ayan, so soon mga gala. Ayan. So mo na nga sa mga na ay magpakasal or bunyag, ayan, so bakante si Papa Kebs dere. Ayan, atik na mga galay. Ito mga galay, dili ko mo balibad dyan. Ayan, so willing po ko magninin na. Ayan, so all my life mga galay, murag isa pa lang akong naninungan. Ayan, so mura to way back at 2019. Ayan, so dako na kay Sharon. Ayan, so bisitahon na ko tagpuhon kay ayan. Ay, layo mangod siya, so mao nang dili kina ko makabisita, pero nagachat-chat mi sa iyang parents kamusta ang ilang baby. Ayan, so okay man sad mga higala. Ayan, so sa mga gustong magninag ninong ninang liha, so okay ra jud mo balibad mga higala, pero kung gusto jud ninyo na kanang mo guide sa ilang mga anak or sila mismo, ayun, so dapat willing na lang jud go for it na lang jud mga higala. Kay syempre kamo mo gyud maghatag og kanang advice sila, silang anak, whatever na yung mga problems nila, mga silang tambag, ayun, so ikaw na sila'y maduol mga higala. Ayun. Ayun, so sa mga nag-text, ayun, morning Papa Kebs, jud na pwede believe kay sige saligan ka sa mama og pa shout out sa San Roque Game Farm Papa Kebs, salamat. Ayun, good morning sa mga San Roque Game Farm. Ayun, so unsa na siya nag game farm, dulaanan na dihag billiard. Ayan, so itong oras Miguel, alas 8:54. Ayan, so thank you kay sa mga naminaw dere sa station sa 96.1 na Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so thank you kay mga gala. So unya ay mo kalimot mga gala itong mga programa dere sa station, ang programa dere sa Infinite, ang EXL, ang programa ninong lading alas 1:00-3:00 ang live radio drama akang Tito Val. Ayan, sa iyahang patigmo may gala og kang public opinion niya kang Sir George alas 4. Good morning sa iyahang mga kaubanan diha og sa iyahang mga anak. Ayan, especially kang ma'am Ina Kahigas and siyang family, kang Ethan, o sa mga Gudenes family. Oga kang Infinite Rock with the DJ Tekla, oga Night Express. Ayan, so niya, tangin ninyo niya si DJ Arian. Kay, dagang kinangita kang DJ Arian. Tingala ko sa ano sa kuan ng ngita. Ayan! Man may isag ba lang yung DJ Arian. Ayan! Ayan, so salamat isa lang sa mga tigpaminaw. So ugma na po ito mag-uban may gala. Kay lami na kay ikapis ni Papa Kebs niya taod-taod. Kay napon may napon ko yung mga importanteng lakaw. Ayan! Ayan, so thank you isa lang mga higala sa mga tigpaminaw. So ugma na po ito mag-uban-uban. Same time, same station. Ayan, drillan sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM. Kibawi po kinon. Kinigyan pa ninyo yung DJ, si DJ Papa Kebs sa programa nga Top Radio Hits. Bye-bye, God bless, and I love you all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa panan-aw. O para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold og iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time og kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula og kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si lola. iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM. Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

Pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Kuti Letlet, 41 years old o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumunta. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay daghan dito kayong dugo na kayong nang gawas. Ingan ako ang friend kay gipakita man ako sa iya ha. Ingon siya nga, hala, ano man na siya, mayuma. Pero karon nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee, effective din siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud ko gibati. Gaanak akong lawas nga, lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Muragid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
8: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang

0: Sabado, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong giulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Just see, mutabang sa pagpakusog sa atong immune system at dili ka basta takdang balatian.
3: Just see, vitamin C plus zinc.
4: Just see,
2: condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
3: Just see, vitamin C plus zinc.
4: Just see,
2: muayos sa mga infeksyon sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia o uban pa.
3: Just see, vitamin C plus zinc.
4: Just see,
5: just see.
2: Ikaw mong good na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
6: Yes, okay na okay. Tungod sa Jassy.
2: Wow, Jassy. Og nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan og maayo.
6: Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na.
2: Ang unsa?
6: Ang akong gihigugma.
2: Tinuod ka? Thank you, Jassy.
3: Jassy, vitamin C plus zinc.
4: Jassy!
5: Jassy!
7: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
7: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kaya feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Just see, vitamin C plus zinc.
4: Ah, good evening, nung lading ni.
5: Yes, sir, nung lading. Kasi ngala na to, sir.
4: At si Kuali, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-Ditlahan, sir.
5: At taga-Ditlahan. Ano sa itong testimonies product, sir?
4: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya kung lawas.
5: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa sa itong gibati, so na?
4: Ang gibati na po, sir, sir, ka nang mo sutungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh. Awo ni Sulayan. Ni Sulayan akong pawirte ng Ganyasi. Alam ni Lindot kaya akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony siya nga pagkanduta dyan sa pawirte ng Ganyasi. Wala nila yung pangtambal akong okay na kaya akong lawas. Yus Kuro de Hilo, taga Bitlan,
2: sir. Power 10 Probio Capsule.
3: Just C, vitamin C plus zinc.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: Mega Pure Testimony.
8: Ako si Roda, 34 anyos, taga Jensen. Kaniadto, adunay na diskubrihan ang doktor nako nga adunay gagmay mga bukol-bukol sa akong dughan. Apan sa dihang akong nadunggan sa radyo, ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 isip pamainit og pangkapin nako matag-adlaw. Og ako pod gialalayan og duha ka kapsul sa Mega Pure Herbal Capsule. Salamat sa Ginoo sulod sa usa ka bulan na wagtang ang bukol-bukol sa akong dughan. Og karon mauna jud ni ang akong gimintina sa matag-adlaw. Gamit na mo sa Mega Pure Herbal Capsule o ga Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Aron sama nako inyong matagamtaman ang kaayuhan.
7: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 o Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong masuking butika.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nita lagi ko uniform para sa akong anak.
9: Asa mo ta makakita ana?
10: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa? Naa po si Cesar ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
10: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
12: We were high and we were so I Care Gold Capsule.
13: Kini si Jun Cardel Tenga. Negros Oriental.
14: Ako mata nagapugita di baga kayong teridium.
13: Ipangayon jun ko 45,000 cash na o dyan Manila pa jun himoon.
14: Motong wapami budget.
13: Pasandaan na ako hangton na abot kong palawan.
14: Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
13: Kat pula nalagay kayo kong mata.
14: Mga 3 days.
13: Motong akong ipanayon na
14: karon
13: nawala na jun.
14: Epektibo jun kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
15: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
16: I Care Gold.
15: Ang I Care Capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo.
16: I Care Gold.
15: Ang kapsula para sa mga mata
16: nga adunay mas taas nga lutein,
15: vitamin E,
16: C, zinc
15: ug gipakusog sa bilberry berry extract.
16: I Care Gold.
15: Ang superior antioxidant,
16: I formula.
15: Basta problema sa mata,
16: I Care Gold.
15: Ang nasulayan na
16: mapalit sa mga butika
15: para sa epektibo nga kombinasyon.
16: Inhum ug I Care Gold
15: ug patuloy
16: ang mga mata sa Japan made,
15: FDA approved.
16: I Care Drops.
17: You're tuned in to the best, the frequency
18: 90.9,
17: the station
19: Radyo Kalusugan,
17: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
20: Fall in love with the most sought after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM

0: 6342 or look for their manager, Ronnie Cañon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Cañon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, UG sa AN American Naturopathic Association.
5: Health, health, alert!
6: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made, FDA approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Health, health, health, alert!
7: Welcome na usab sa Osaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
5: Health! Health! Alert!
7: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
9: Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na ito imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops. Ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops. Epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaagyod ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
10: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ay, hisgot na ito mga pinangga, katong mga gipanghubagan bitaw, katong bitaw, nangapaso. So, kaning paso pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya doon ay third degree mga pinangga, ha? Kaning first degree mga pinangga, igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya maghubag mga pinangga, ha? Doon ay blister, o niya ang kita, kuan pinangga, mo to first degree, o niya, ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na naging blister, murag burot na siya. Maklaro na nimong panit-panit pinangga. Then ang third degree, mga paksit na giyod ang panit. Sa agadan ni pinangga, kanagyong makras motor, mapaso ka sa tambutso, perti ka pahak. Nalabi nagwi kag sinsuri, wa ka kabalong na paso, di nimo malasa. O niya mga pinangga, na po di gitawag na itong fourth degree. Makita na yun nimo abot ito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himuon kung pananlitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga o napaso ka sa gitawag natog mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni Mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mong pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika, mga 10 minutes, mawaray ang kapaso. O niya, kung doon na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na itong toothpaste nga gikan sa klinik ni Doc Lagit, pwede ito pinanggang ipahid dito sa imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties, kanabang murag rambutan o dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, mauto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nagsikan degree na kananay blister, ala magsugba na lang ka dinap maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh hampol. Pwede po pinangga ang gitawag na tog kamatis. Katong dugas kamatis 10 minutes isigig nos-nos. Or kung dili ibasa ni mo tanan o gapas ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na itong petroleum jelly. Okay? So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay nani mo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na yun ang mga panit na nakita na nagbukog nga luod tanawon ng unon. Hala, magbanggod na ka dito o balanghoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun ihampol dito na nga paso nga nangalangkat. O niya, ang imong pang dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. Og wala man kay apple cider, pangitan na lang suka sa tuba nga puti. Onya mga pinangga ang buhato nimo kung equal sa pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga kagingan lang nato pinanggang suka sa tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to nimo. Moy pangwash dito mga pinangga pang dressing sa nga paso. Anya dayon pinangga, pwede na po dayon mo hinahinayag pahid og dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa clinic, nata dito itit kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga ang liquid, pwede po ni mong ispray. Onya ini ka og dito po pinangga do na po tay mga tagas og vitamin E. Baita na mo dito evening primrose. Naka evening primrose ala mauto mga pinangga ang imong kuanon, mauto ditoy ibubo nimo si imong mga samad og sa mga paso. Oh, naakay soya lecithin sa clinic, naakay garlic oil. No, naaba ka dito igatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Ah, pang uto pinangga imo tong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbubo dito si mong nangasamad. Oh, kana pinangga ha mo nay kuan. Mo nay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala, ayaw kalimte, mga pinangga, sige pugtik og taas og vitamin C, sige pugtik pinangga og taas og vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa, text na!
3: Atong paminahon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Unsa tuy pangalan gani ni mo?
5: Helen Liberura.
4: Taga asa ni?
5: Marita, Davao, Occidente.
4: Basa unsa kang nahibalo diri sa clinic?
5: Nanginaw ko sa clinic.
4: Unsa tuy gibati ni mo pag-ari ni mo?
5: Akong tiyan, apermero, doas lang, bawas ko. Pagkahuman, pag-check up ko sa doktor.
4: Agi ultrasound giday ka ito? Nga naa kay gallbladder stone.
5: Di subject for endoscopy na endoscopy.
4: Unsa may mong gibati day adto?
5: Gibati adto kay ang hugaw nagtibuok.
4: Tibuok-tibuok. Murag ta scan din ang imong libang. Kunya unsa pa?
5: Bloated na.
4: Makakaon pa kag daghan ato dili na.
5: Dara ka kutsaraw.
4: Mo na to yang bation ha, makakaon sa duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na. No? Sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta ito yung pag-cleansing? Kaya wala na ba ito yung kaon?
5: Pandok. Nakaon dito ito.
4: Oatmeal ra?
5: Oatmeal. Lugaw.
4: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no? Kada 30 minutes?
5: Straight.
4: Wala ka maglisod?
5: Wala na. Huwag tan kong kusog pero wala ko nagtuang kayo. Na, pagdaog na.
4: Dara na. Okay. Mao na ni ang mga nanggawas o. Oh. Mao na niyang first day. No, unya pagka second day na pod, gatapok na nanay mga green. Kare mo gining klaro kay gallstone ning green mga pinangga, no? Mo ni yang mga gallstone ha nga nanggawas ug nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mo ning karon nani siya diris clinic, no? Pag check na to sa machine, ang nahitabo negative na ang iyang gitawag o gallstone. No, nya kumusta imong gibati? Wala na tong mag bloated. Unsa imong ikaingon?
5: Ang ikaingon nga na imong bati karon diha. Sulayan niyo si Dr. Lagi. Makita ninyo sa GSIS Matina, diya mo manao. At nung wala masayod.
4: Ya, musakay sila Matina Pangi.
5: Matina Pangi. Dito mo sa jeep or sikan. Kasi na akong anak ni Sultid yun.
4: Oh, kayo imo pong paopiran 150,000 gud, no? Nya og di ta ka ginhawa ang ICU ani 30 mil lang adlaw. Whereas ko mag-cleansing mo kay Doc Lagi 24,000. Nya magamping na karos mga mantikaon ha. Mga taba nga mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon. So, mga pinangga, ni akaroon na nga itong usang nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragin ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man ito yung gibati yun sa una. Ya, pila na ito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyang uric. Amo ito mong sugar ato, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo. Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit las Doc Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay, ni Baskog na ni. Grabe na ni mo chat-chat.
6: Grabe mo lakaw na.
4: Onya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa tuyo mong gibati kani?
5: Dagan man tudok, hupong to primero, maraming
4: tatang. Hupong. Tungod sa uric o sa kriya.
5: Niya, bago niya, mo tribal ako. Panuhot na siguro niya, maanak mo ko. Basit panuhot na niya. Napil na ko, nilik kayo, pero nagjala na siguro sa sarila.
4: Na ultrasound ba ito? Wala.
5: Wala
4: na.
5: Matong, na-doktor na ito, kaya na-emergency.
6: Atake niyan po sa numunya.
4: Ah, ginumunya na po. Nagliso na po ginawa.
6: Oo.
4: Oo.
6: Ikuan po nila, i-admit dito. Hindi dito kay akong aparadura na higin. Nagipapirma ko sa doktor. O, pirma ko doktor.
4: Ah, gi-weber, weber.
6: Oo, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige, dilag-galgar ko nga na ka. Pag-doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadaw ako'y kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Anya, motong, nadala-dala na yun pag may support naman. Motong, ikaw sige, admit na lang ko. Hindi ka regional director.
4: Adri yun, sa tagong yun mismo.
6: Sa tagong yun. Anya, pag-abot dito, deep strokes, oxygen, anya. Katitir ko, doktor.
4: Anak katitir pa dyan ka?
6: Gihubong mo na nang, akong tutoy pa rin, mag-ata na dyan kayo sa inyo. Grabe.
4: Niya way magtutoy.
7: Dialysis
4: recommended you just for dialysis.
6: Dialysis
4: na yun.
6: Sa TikTok adlaw, nakagawas ko sa regional. Niya, bigi pag yung doktor ligon to siya na ayot niya. Ingaw itong isang ka-doktor nga. Pagawas ka lang ka, ma'am, kay arong di ka matak daw sa mga sakit. Kaya kada adlaw dok, dagkan. Eh, mga sakit ko nang dalali.
4: O, lagi.
6: Niya, pag-dios ko daw ko. Mas mayo ganito. Kaanan ko ni magtambal. Ang idayawan ako kung gihapon nila pag pagpaulit na. Ya, dito ko.
4: Awag gihapon gato kalakaw.
6: Wala pa kay dak ko pa man ko sa naka bawas nang daghan ka ayong hindi. Ya mo tong ingon nalay ko na ni dok maintain na lang ko sa tambal. Amo tong ako sila ulit. Ya mga 1 week wag na okay okay na pa man gid man. Mapil man yun ni mo nga naapag yun kay mahikap-hikapon ako ang tanang gilin ako naapag yun itong mga hukong.
4: Oo.
6: Matong, nagtumar ko o pila ko tumaran itong primerong palit ng tambal dahil itong usumil. Kundi na ni maayo kay imbis na muling kong ko, mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin ito baga na
4: mura
6: ko pamigtingan.
4: Siyempre kayo mababa naman kalsium o potasyum.
6: Ala, ikaw na unsa naman eh. Nabdan ko niya, ikatulo na ito na kung tumar. Yung dungoy naman ako, na unsa man ka ma. Kung nagtumar ako sa sintetik mo na eh. Ala, di na dyan kahihang ana ma. O daw, hindi ako na naam. Balik na lang ko doktor lagi. Moro gito akong na, dikit sa kong na no. Ato na lang dyan ko doktor lagi. Ani kay, di dyan ko ani, maluyag ko as ina na. Manta makarijik sa doktor nga, sintetik. Pero, na pilgin na ko nga maluya gito
4: mo. Mismo basko og maluya.
6: Oh, maluya ko dok di na kuno maka barog. Ngano ato man talagit ko dito bi ko nakakuha og bato sa una. Nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
4: So gika na to pag cleansing nimo ni basko og mangka.
6: Oh, pag ko na to.
4: Oh, unya niabot-abotong time nga wa ka makainom.
6: Oh, ni balik ito. Ah, grabe dok di nagjud masabot. Tres kino pag wa kitong sa ako.
4: Oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
6: Mag-vegetarian na gin siguro ani dok magkakaon man gani pero nag-maintain po kung tanang sibin-sibin unay kung imong tubig.
4: Oh, pantubig na. So mo na mga pinangga no ang hitabo kang nanay. So nay padayon na karon sa imong cleansing gitawag lag healthy lifestyle. Sige, dai sa imong ikawhag sa ubang mga masakiton.
6: Aw, ang akong ikahawag kung para na to nga watay mga kwarta magpadoktor ta sa mga sintetik o ilang na ipag emergency recovery. Pero kung forever na gini ani nga na ay gibati na to nya di madala jud og doktor magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
8: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
9: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, gingon dire. Asa lang ko unsa di tambal sa mata nga igo sa kahoy. Oh, pagbugha, hampuli pinangga bibinanggod nga carrots. Pwede po mo pinangga, basi niya nagmabutli. Mangita mo dito ka na, bitawang, sitawang ni bugang bitaw? Bugang ba? Napoy bugang tapol. Katong atong karaang bugang nga puti, pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imuhato siyang kuanon, kana bitawang pugon, ang iyahang ubod. Oh, panitan to, katong ubod yun. Pugon, sa laon ni mo panyo, niya isulod o kanan draper. Maoto pinanggay, imuhang ipatulos mata. Okay. Ah, gingon diri dok, ask lang ko, naglibog na ko, kay kining akong sigig pangatsi og sipon, no, wajud ni, mawala, dugay na ni. Oh, labi na kadamata na ko sa kanang maabugan po ko, pinanggasok-sokig yung gapas na imong ilong ha. Oh, para di gyud nakasimhot og abog, ha? Kundi magmaska pangga. Ang himuon nimo simple karon be, pagkuhag limonsito. Pugaa isulod og medicine drop pero nya balik og higda hayang o nya ibitay mong ulo pinangga pinhangad ipatulo ang limonsito 3 drops. Ah, basta pinangga kaingon lagi kag lami ay tikangkang daig matuloan og limonsito atong ilong sa. Ah, ona pangga pagka og maog-maog yapon aladi. Imo na pon siya pinanggang otrohan. Ah, doktor, unsa man ang tambal sa baho og ilok? Man na pinangga kanira bang baho kag ilok, maimyo na pugka di ka kabanting na ni maho na pon da. Simple pinangga tawas na lang oy. Oh, tawas na lang mga pinangga. Kailan kamo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga mamutag tawas. Ayaw pong apila ng inyong mga tutoy. Kay pwesti lang na imo tutoy pinangga pag tila. Uy, upload naman ang imuhang kuan tutoy. Ah, dito Ramos Iloco. Okay, so niara mga pinangga, padayon ta sunahan. Gingon rin, doktor, unsa man ang tambal sa baho ang ilok. May tali, magyong isigurog sinta sa smart o sa kuan pinangga. Smart o sa to ang TM. Okay, gingon rin, unsa ang inosno sa bun-e? O pugis, sanay pugis nga panit, ha? Pinangga, kapayas, kundili virgin coconut oil. Ah, kanang atong virgin coconut oil. Moni pinangga ang kuanday kapayas nindupot sa gibugas di ay. Oh, gahapon pinangga, nagidala dito. Perteg yung grabiha kuan. Bugas lang ha. Pino pinangga, unya sa kinalot, nga paslot ng taon yung dagway. Pero katupangga paningkamot ha, gitudlo ni Doc Lagit katong bugason, pwede magbanggod mo dito pinangga o kanang kapayas, ay kapayas. Kaning kamatis, oh, pipino, na pwede halo, pati radis. Oh, pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay kataba.
9: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, sige, padayon pailuna mga pinangga. Naging ondredok, unsa puna nga kapayas hilaw, pwede dili.
7: Nasubukan nyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
10: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlang Domingo hangtod Biyernes.
11: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. O atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
12: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar o katangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes o Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferencial Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
13: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kasyon ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: O mga pinangga, tutas episode 8 sa isgutan na natong ampalaya, no? So, ang ampalaya di ay mga pinangga, kung din siya ka ng tawag na to nining napoy laming luto sa bunga nini. Okay, katong mga nitib, gagmay mo guto. Lami man to ingon la pinanggang isugba. Pwede po paisan katong balutog dahon saging niya isugba gyapon. Aperti ninduta kaunong yun mga pinangga, no? Okay, so, pero sa mga taga-syudad, ilang mong linggisahon? Pag-isa nila ni ini, butangan nilang itlog mga pinangga. Nga kaning mga pure vegetarian, na mga health conscious people, din na mga ang itlog. Ang inyong ibutangan na pinangga, soya beans powder. Soya beans powder. Labi na, ubutangan ni mo gamay turmeric mga pinangga. No? Muyelo man to siya pinangga or kondili, namoy mga tofu, tokwa. Imo nang kumuton, nga butangan ni mo turmeric. Muyelo man to, mura na to siya pinangga itlog tanawon. Pero ang soya bean mga pinangga, muhumot ang imong ampalaya, mawala ang pait. No, na pinangga ang kanang picnic, pagis pagluto og palya. No? Nga murag hapog na ay EGG kon itlog.
1: Doc Lagi, serbisyo publiko.
0: Okay, so mga pinangga, mamaning kadaghan ng problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity. Manay kadaghanan pinangga magkuan magbalik-balik yun. Okay, so pinangga importante kay matanggal ning gitawag na tug acidity kay mo ni hinungdan sa tanang na ay problema tiyan. Na kay katong magferment, magsikaslo man tiyan, magsigig hila man tiyan. Hantod kabuhion sa Bisaya. Wala man ni sa ilang kuan kanang medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin is Bisaya ng kabuhi. Kita rin po'y nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nga, dipindig asay iyahang naay samad mo nang naay ngalan ang ulcer. Kay kanang word nga ulcer, samad man na. So, mo nang doon na iuban, doon ay duodenum ulcer. Kaysa iyamang duodenum. Unya, ang uban na ay gitawag na to peptic ulcer. Muhabdus ng kuto-kuto, unya, mutubag na magsakit ang likod, tungatungas likod, may yung kag-aray. Unya, nga igitawag na ito gastritis. Napoy gastroenteritis. Unya, madugay ra ba aning ulcer? Mapoy ang rabag bakterya. O, ang bakterya, gitawag na siya H. teritis. Unya, madugay

0: ang pamina mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya siging kaon, siging inom og gata, siging inom og kape. Bawal na oy. Mao man maka-acid stian. So ang buhat na nimo pinangga humagkaon 50 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka itong mga healthy ha. Okay, unsay dapat kaunon sa mga ulceron? Naagin ng kapayas. Kung mahimo pinangga pag ulceron, magabiin mo ni mong kaon, kamote, niya, kada kaon nagi oatmeal. Pamahaw, panito, panihapon din. Pag panihapon, parisan na ni mong kapayas, singkamas, apple. Mamana sila kusog mo tanggal pinanggang asin. Manay kusog magtanggal asin ha. Niya ayaw yun ihalo o gulay ang prutas kay grabe gina ka-acidic, maka-acid sa tiyan. Okay, so unsay imuhang gitawag og treatment mga pinanga. Okay, sa oatmeal, bisag unsa nga brand ha. Unsay treatment, pinakasimple lang. Sa clinic na aman natay cleansing process, unya nata dito yung 7-7 herbal tea. Kani o, mga kahoy-kahoy mga pinanga nga pinubre ha. Sa karaang gitawag himugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinanga, imo nang timplahan og mais na coffee. So sa clinic na amin dito'y gitawag og 16-in-1. Mais ni siya mga pinanga nga kape. Unya gihaluan ni siya og ang gihimo ana nay mais nga kape na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya dayon gihaluan na siya mga pinanga og mga napulo ka klase mga pinanga nga herbal. Muna yung itawag og 16, although nanani kinugay o ganang mas kubado o coco sugar, ha? Okay, then ang imong mga juices nini, singkamas, haluon mo ng singkamas, apple niya, butangan siya, gripulyo, o patatas. Kana pinanga, i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice, then inumo nimo 1 glass every 1 hour, sa morning, 1 liter, umagpaniod to, another 1 liter pa ingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, kuha lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang ginaadiri sa imong kuto-kuto. Ana tiyan ha, kay mukabuhi man eh. Ana lang kasimple lang ka sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot at to clinic pag-abil sa tuang cleansing program.
1: Kay Dok Langit, kasangga mo ang langit.
0: Okay, katong mga nangutan na pinangga, unsaon daw pag-detox ang kidney. Or ang gitawag na togiorinary. So particular lang sa kidney mga pinanga. Importante kay ang kidney mga pinanga. Kay kaning atong kidney, gitawag ni siya og blood strainer. No, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mabitaw ng sakyanan ha. Pag mag-change oil, nag-change og filter. Kaning tag-iya sakyanan, wag yun, kambyo-kambyo filter. Ang ato ra magrunta cleansingon lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter barado, dimudo, ang dugo mga pinanga di kanya masala. Maotong manulog na mga pinanga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na mo na nga madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinanga, wala na ang uric. Musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinanga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week, nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor, lagit, mag-advise man nga after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided, pwede man, basta kumplituha inyohang cleansing program, no? Budgetan lang ganyan nyo, for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muadto mong clinic. Okay, o saan yung pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo ingon mo ayaw nagkaugasin, agri po ko ana. Pero pinanga ang uric acid, dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No, isda, karni, tanang animal product na man ay protein. No? Muna pinanga din na to enumerate, basta ganig animal product, tanan na na, mulangoy, mulupad, na 20L, 4TL, mudugo. Okay? No, niapil lang mga mukama nga mga kinhason mga pinanga. Okay, so kana sila pinanga mo na itaas og uric sa mga gulay ang beans. Ang beans pinanga kay ang beans taas man po na siyang protein. Pag nay protein ang iyang byproduct is uric.

0: acid. Muna sa mga daotog kidney, taas o creatinine, bawal na ang beans mga pinangga. Okay? Unsay pwede kay panitra may makadaot, tawgihon siya para matanggal pinangga. Unya unsa pwede dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga may maayo para sanay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gyudon ta pamahaw og panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Mo nay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney, kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagka paniud to, dito na mo magulay niya, naagyod sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagin ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya, ang uban ni ini, naatay parsley. Kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Muna'y the best nga para pang detoxify sa tuang kidney. Then karon unsa unyo pag treat, no? Pinangga gawas sa clinic manggod kubrito tag tablitas. Pero diri sa to sa Facebook mag juice lang sa mo. Naagi carrots kay mo anemic man ning mga taong kanang taas og creatinine. Unya na siya pipino, na siya celery. Okay, then na siya kalabasa. Mamanislay mo hinlo si mong dugo. Unya para madugangan butangag kamunggay, kamote, kulitis, iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon po gaon, maghimugin mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay? Ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay? So, muna mga pinangga, hanga, paningkamot na makaantog ka clinic para ma-avail ni mo ang cleansing program.
1: Kay Doc Langit, kasangga mo ang langit.
2: Dili i-withdraw? Okay. Hinog nga kabayas pangga. Siyempre, kung nag-inuman na, di na-withdraw. Permintin na deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc. Unsa man ang tambal sa hinay. Hinay ang pagrigla. Lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Nangimo na lang himoon pangga. Simple kaayo. Simple kayo pinangga nindo tunta magkolong cleansing ka nya mintin na nakada pinanggag luy adulaw ka ng gabon before menstruation sige na kagino makato ka clinic hala mahilot ka mga pinangga no okay makatabang kay nasa imuha okay Doc nya lingkod kag planggan ng init before ang imo menstruation okay Doc ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige ka o gusto na to pinangga dahon sa gabi katabang kaya na in town si mong goiter ha o niya ang himoon pangga kuan ni siya kanang tawagan ni pinanggang kuan matuka clinic na daghan kaya alplicity na isikel pero magsige kag mintin pinanggag juice sa carrots kamatis o gatsal o niya kinsay pinangga mutunaw ginagoiter kung sa'y tambal sa bugad dok permi magudlabad akong ulo tuubon yung kapangga oy. Oh, luy agabon asin ako dito ob ni mo niya. Maglaga ka dito kinumo ni mo. Huwag dool mo klinik, huwag mga outlet mga pinangga. Pagpalit mo dito 77 Herbal Tea. O niya, naapunta mga pinangga ikuan. Tawag na to nining diha mga itakag trumpa silipanting puti. Mga pinangga, putik bulak. O niya, dayon, ngita ka dito. Nakay kaningag sibukaw, duguan, albutra mga pinangga. Lapoy din na. No, nayugat sa tuway-tuway. Mo'y lagaon, siging painom. So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabuntis. So 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo tuda. O niya mga pinangga, dayon ang next nimong gamit na pinangga after sa gitawag na tong menstruation sa maong kababaihan, inigundang yun, tirato na. O, kutob lang mga pinangga, og 5 kaadlaw. Okay, hala sige, pailo na pangga, naging ondre. Doc, ask lang ko kay naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya, Doc, hubakon na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, hubak lang gihapon. Kana maging uban, abot maging 50 anyos, gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Doc Tabangi ko. Sige ma, sige Dodoy, wait, takadyo Dodoy ha. Sa gitawag na to pinanggag kanang kuan tawag na to aning tatanang hubakon pinangga hot compress gyud ang ba ang imong dughan og likod ko mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha kay kana dako gikatabang kanimo tanggal si mong panuhot unya mahumog imong plema unya katong gitudlo na to gahapon nga ang dugos pwede nimong ihalo pinangga ang radis ahos bumbay kamatis no ogway kamatis pinangga limon sito man pwede mong ihalo mga pinangga maoy ipainom sa gitawag na tugihubak. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga katong gitawag na tugtunega serap. Okay?
3: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
4: Daun sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
3: Nawad anuman kukupag asa pa rin. Kaning mga pangbati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko upa-check up. Ug klase-klaseng tambal na ang akong gipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
4: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
3: Maubo pre, asa man ka nakabalo anak pre?
4: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
3: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
5: Serbisyo Publiko.
3: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
6: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayoop, cyst, goiter, lymphoma, trihoma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibog-libog, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapon sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder. Perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product, Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Inapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
7: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede nimo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangosteen, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon og tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
8: 7-7 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mailanong herbal medicines wakad pasaob ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan o iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na wasab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 7-7 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 7-7 Herbal Tea. 7-7 Herbal Tea. Ang 7-7 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
5: ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug avail ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
2: Unsay tambal Doc sa katarata? Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni mog dugas carrots matu ka clinic do na matay eye drop dito. Okay Doc, mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas? Pinangga ang kuan kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang oi. Palibangon ka, inom dagis katasang gata pinangga ha, or dugas palya. Kadala sa isa po niya, ito pinangga butang aginit dughan og likod, kundi manghaplas kaghang. Onja mga pinangga, mag-inom dyo gagsili. Pag muatake ang sili, ipusagin sa tubig inuma. Pero di muatake, regular nga pag-inom mga pinangga, ala. Regular nga pag-inom mga pinangga, imura na siyang onsaon. Ang hanap man ang iyang mat, nahanap na, 2 years na. High blood po siya, maulian pa ka ni Dok? Lisod po na to, mainog maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic, ay, pwede atake yung nag-high blood, sige nagpainom magsayuti. Kabaso, Dok, sa may tambal sa purea. Sakit sa ngipon, Dok. Buhato ni mo pangga. Imuhang ko ano nang imuhang purea. Nga nabitang. Sige, haginom mag limonsito. Sige po kaginom mag mga pinya juice, ha? Or any citrus juice pinangga or kamatis juice. Unsa man ang dapat na kong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon? Buhaton ni mo pinangga. Kuan ka, kanang magtuob ka. Magtuob mga pinangga og sige kag inom og unsa man mais nga kape. Okay, kedig yon, mawa ng kalabat sa ulog, di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri, sige lang manggudo og kog kanang kabutdan sa kung atian ang akong anak nga 7 months ay nasipay no magatas pinangga, no? Kay lagmit na impatso na po ning imong bata mga pinangga mo nang sige lang taw ni siya kabutdan og tian. So buhaton ninyo, pwede mo magkuhag niloga, magluga mo, katag stila. Tatarag Bombay duha or kundili, namoy bagong nilong agkanon din nakaroon. Hala, ikatag dito stila mga pinangga, o niya, butang ha, Bombay, baluto ni mo, maoy ihampol, kanang mabalot yun ang lukob siyang tiyan. O anak ka simple yun, so, pero doon na kay, kitawag na to din ng pinalitas clinic, nga mais nga coffee o charcoal, maoda joy inuma. Pinangga ha? Anya gingundre, Dok, ask lang ko, unsa may tambal sa kagid-kagid, 7 years na ang akong anak, di mo malangan pinagag, matumo clinic, palit mo dito white soap, na skin ointment, na apoy aloe vera spray. Pero di na, ala, Dok, rakag dahon sa nimtre, dahon sa madrikakao, dahon sa asunting, muna sige ni mong hampol, pwede po nanduga pinagag, basas gapas, mo ipatong dito sa kagid, ha? Dok, unsa may maayong tambal sa bayuok? No, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayuok mga pinangga, sige ginumog lemon, kamatis juice, then hampulan nyo dahon sa iba. Iba, kamyas, ala, kana mga pinangga, munay paspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alog bate. Okay. So, mga pinangga, gingondre, ask lang unta ako, Dok. So, kad paggamit gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko Dok nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingondre o niya ispat till basig may diabetes daw ko. 39 akong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kaya basig, kiat po ni mong bana. Inon-inon lang ka, diabetes ka. Pinangga kuan lang gid pod kanang i-try lang nimo nga lapuhan na nimo pinangga kanang pinabukal nga tubig butang agdahos bayabas nya haluan nimo pinangga bugnaw ini gumagbukal nya butang ag usa ka tasa nga suka nga puti bitaw sa tuba ala hugasin ng imo katulo sa iskadlaw no hugasan nimo pinangga di ba malilian ka simbana ilang gid pahibalo sa simbana. Ngayon mong iobserbahan kay makakita siyang gihugasan ni Mugsuka, makahunahunan ning, wow, kinilaw na po. unsa may tambal sa sore eyes. Okay, and sore eyes pinangga kwan ni. Kanang magtadtad lang kag Bombay. Ipahilak-hilak ra na imong matas Bombay. Pero na moy carrots pwede patuloan, gatas inahan, pwede og di kay grabe.

0: Pero magkagrabi pinanggagwapo yun, dugas ka mong gay. Hmm, dugas panyawan, pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, hello doc, gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, doc, lagit. Nagyo nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, giingon din mga pinangga, kasi doc naman kami, parehas ng husband ko, bakit hindi kami nagka-baby? So, pagka-baby, pagka yung mabuntis. So, pinangga, yung buhaton, muna yung soban nga, pasig di katiguan, tigpatong si mong asawa. Ingo po asawa, ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daghan alay mga problema. Buhaton ninyo, mo kuan siguro mo pinangga, kanang mo siguro mo clinic, kamog yung duha kung mahimo, o busy mo ba na, pwede ikaw ra. Kasi simple raman, pero yung buhaton, sa mo mo clinic, tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog. Oh, nasa bariko silba. Di ba? Oh, muna mga pinangga unya gamang babae po dugo usosong matres. Muna gingon pinangga mo tiabaw basta ganig madutan ay mga pinangga kana siya lison mabuntis. Labi nag ipangluwa ang similya. Oh, murag gibidli ba. To ah, mga pinangga, tinga kaun sa man nga imo isnaban man imo ni akong similya. Lison mabuntis nya. Basin po dang imong bana. Mo na giingon pinangga nga mura na lang pug luha sa mata kadaghan ang iyang similya. Adi gyud po na mabuntis. Okay, hello doc. Ang akong mama bana ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello doc. Unsa di ay ang content sa brewers? Og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oy no unya butangi ganyog licorice mga pinangga oh unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay, so pinangga ang lisitin gikan na sa soya almost complete nutrients gihapon unya ang brewers yes. Grabe minerals ba? No, pinangga, di gyan mo magmahayan na. Perte gyan ang nindota, ha? So, munay buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog is kabulan, musukol na na.
1: So, wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, isa dok. Ay, kalagot. Lami po na kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Comperensional Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: happy sa inyo ng Doc Lagit Clinic.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
2: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matagdiki, matagtuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayook, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapdos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang walatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
3: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede nimo silang matabangan pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangosteen, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup, maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
4: 7-7 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa ubang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan o pa na ba? Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit

0: 8 ang doktor nga si Doc Lagit. 7-7 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 7-7 Herbal Tea. 7-7 Herbal Tea. Ang 7-7 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
6: high and we were so bad. Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Ginapailaila ang pinakabag-ong kape.
2: Pinakabag-ong kape.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal ug purong natural. Puno sa bitamina ug minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa kape-kape ka lang pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
1: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Pwede ay si Erlita Villanueva Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensen. Usapod ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga paggamit ko sini, biktibo gyud kayo kay nalagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdaggo, nagtambok o limsog o na ay restensya, na ay kabasko gyud nga madawat nila sa Mega C.
3: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: iCare Gold Capsule.
7: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa iCare Gold o iCare Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
6: iCare Gold Capsule.
8: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
9: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Handumanan sa akong kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilanon, nga hangtod ni ining maong panahon, nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon, kasinatian sa gugma, kalisud sa kinabuhi, mga pagsulay, nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay, apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian, aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon. Kauban ang inyong nung lading

Hello mga kapawartan, may kapagpabidaw na usap ka natong tanan ha. Welcome sa tuwag at tulubadoon na giya sa pag-ugman sa mayong paglawas. Ipaluyuhan na sa epektibong Power 10 Pro Bio Capsule. Tubot ang kayuhan sa lawas, kayo sa mga balatian, malikaya na daan prevention. Na kinahanglan yung taong kasaligan nga natural, nga makuha gikan sa mga tanom nga pinino, nga dili makahatag og negatibong epekto sa mong lawas, makahatag pa hinuon og kaayuhan. Power 10 Pro Bio Capsule ang tinuod nga kasaligan. Muna magka-power 10 ha, magamit yun ta. Ano sa niya na, doon na tayong mga bation na ginagmay pa. Matabangan as power 10 Pro Bio Capsule. Basin kakulang na magka-power 10 sa vitamins and minerals. O di ba kaha, doon ay grabe nga mga toxins sa imong lawas. Nga wala mapagawas. Nagkinahanglan yun as power 10 Pro Bio Capsule. Muna magka-power 10 ha, magamit yun ta. Ano sa niya na, doon na tayong mga bation na ginagmay pa. Matabangan as power 10 Pro Bio Capsule. Basin kakulang na magka-power 10 sa vitamins and minerals. O di ba kaha, doon ay grabe nga mga toxins sa imong lawas. Nga wala mapagawas, nagkinahanglan yun ta as power 10. Pro Bio Capsule. Kaya mo tabang ay grabe nga mga toxins sa imong lawas nga wala mapagawas, nagkinahanglan yun ta sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kaya mo tabang sa paghinom

nga ginaba gikan sa mucus, gikan sa tubig. Kini nga mucus baga powerten, usa na siya nga mubabag, mupalayo sa mga acid sa ato ang digestive enzyme sa tiyan, anong dili maghapdos, dili mugasgas. Unya mupugong na sa impeksyon pinaagi sa pagbitik sa mga bacteria ug uban pa nga mga invaders nga musulos tong lawas. Unya makatabang na sa pagpadayon sa pagprotekta palibot sa tuang stomach alon nga mahilis ang atuang pagkaon. Ang mucus baga powerten kumadaot na siya, delikado kayo kang asido mo direct nag-igo sa panit sa tuang stomach. Unya sensitibo kayang tissue sa tuang stomach, mulisulta na ngadto sa gastritis, gasgas baga powerten, hapdos, unya ulcer usab, mo na nga mumati tag sakit atuang atiyan. Mahinungdan baga powerten nga mawala ang atuang lining. Muna nga doon na natay pylori infection. Muna nga magkapawartan sagad ka nang gitawag nga ulcer. Muna hapdos ka ayo. Muna nga mahitabo sa lawas magkapawartan ang acid sa tiyan, mukontak na directly diha sa tuang panit sa tuang stomach. Muna masunog, muhubag. Muna madaot magkapawartan. Muna nga lisod kayo na siya. Dagan kayo nag-antos, ana. Muna kay nipis naman kaayo ang mucus. Dili komportable ang atuang tiyan mga powerten, bation gyud ta number 1. Unya mubati ta mulag dali ra kay mapuno mga powerten, mawad-an tag gaganas pagkaon. Duna natay bloating, kasukaon ta. Duna natay acid reflux kun heartburn nga magbasunog atong dughan. Pagkunhod sa ganas pagkaon, pag-ubo sa timbang mga powerten kun magpadayon ang kondisyon. Unya mas grabing timailhan mga powerten, magsuka og dugo. Itom ang hugaw. Unya grabe ka sakit ang tiyan. Mula yung mga grabe na gyud nga mga sintomas, ha? Muna nga atuag gyud nga bantayan gyud. Kinahanglan gyud ang number 1 water therapy gyud na mga powerten. Ay kanang mucus, ginama na sa tubig. Kulang atong tubig, magkaanam po nagkanipis mga powerten. Magtubig ta, unya magamit as powerten probiotic capsule. Aron ma-relax ang atua mga powerten nga muscle tissue diha sa tuang atiyan. Unya malikayan nato ang sobrang nga paghapdos especially sa acid reflux. Makatabang ang powerten probiotic capsule plus likayan nato katong makahimo sa pagnipis ug maayo sa tuang lining. Dili ta sigig snack, singkaon mga powerten. Eating between meals, singkaon nga pamahaw taud-taud mo snack na bukaon nya maniutog snack na pul. Sigig kaon-kaon. Sa ato pa mga powerten makapahago na sa tuang atiyan. Inungdan magkapowerten nga nipis po ang ato ang lining unya magasgas na noon. Ato ang limitahan magkapowerten. Unya sayot ang mukaon panahon sa kagabion mga alas 5, mga 5 kapin magkapowerten. Gali ako lang ginabatasan ka ng sayo yung gumukaon. Kaya alon ang ato ang atiyan sayong makapahuway unya mubalik ang iyahang mucus lining diya sa ato ang stomach. Unya magpowerten probiotic capsule ta. Dako kay nagatabang kay naay mga minerals, vitamins nga mutabang sa tuang stomach ang powerten probiotic capsule food supplement. Para kita igong oras pa lang sa pagpadayon sa unahan, Dr. Al Palma magaingon kaninyo. Lawas mo labaw bahandi sa tanan atong ampingan pinaagi sa paggamit sa powerten probiotic capsule food supplement.

araw mga ka-Klijel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Cliff's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapagpapalit. Ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tama.

kakaiba kesa sa mga usual nating mga kape. Alam niyo po ba mga kaibigan na napakaraming kape ngayon na nabibili sa mga tindahan kung saan po sobra yung asukal at sobra rin po yung creamer. Alam niyo po ba mga kaibigan na kapag mataas yung kontagak, kaibigan, worst is magkaroon tayo ng mataas na sugar level lalo na kapag may pagkakahilig tayo sa ating kape. Ngayon naman po mga creamer ay maaaring makapagdulot ito ng hyperacidity at gastro is maasim na sikmura, ano ho mga kaibigan. Kaya hindi maganda ang mga kaping yaan. Mas mabuti pa itong ating kape dahil ito'y walang halong kemikal, purong herbal at ito po mga kaibigan ay hindi nakapagdudulot ng palpitations, nervyos o kaya naman po yung tinatawag nating hyperacidity at pati na rin po yung pagkakaroon natin ng tinatawag na sobrang asukal. Kasi ang sweetener nito mga kaibigan ay stevia o yung tinatawag po nating pampatamis na kung saan po mga kaibigan ay known bilang mas mataas pa ito ng 300 to 4 times sweeter than sugar. Kaya napakaganda talaga. At aside from that, ito po ay puro, kaya po ng aking sabi, punong-puno po ito ng mga vitamina at minerales. Alam niyo po ba mga kaibigan na ito po ay may content na tinatawag nating antioxidant. Ito ay sa pamamagitan ng mangosteen. Ang mangosteen mga kaibigan, kilala po ito bilang father of all antioxidants, ano? Dahil isang prutas po ito na mataas ang content sa tinatawag nating antioxidant level. At ang maganda nito, nandito yan sa ating kape at napatunayan na kapag maganda po yung ating tinatawag na antioxidants sa ating katawan ay hindi po tayo agad-agad na nagkakaroon ng aging, nangungulubot o kaya naman po nagdadry yung ating skin. Maganda rin po ang result nito para dun sa ating mga internal organs dahil nakapagpapasigla ito at

tulong po sa ating katawan. Kaya mga kaibigan, kung sakasakaling tayo po ay mahilig magkape, ano ho? Magkape na po tayo ng kapeng nakakatulong sa katawan. Ito pong ating Clay Gel Coffee Mix na gawa po ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, na kung saan po mga kaibigan ay napatunayang mainam, maganda sa katawan, nakakatulong sa kalusugan, and of course nakapagbibigay depensa pa nang sa ganun po mga kaibigan ay makaligtas po tayo sa mga maaaring pumasok ng mga viral diseases sa atin, gaya po ng ubo, sipon, lagnat at trangkaso. Kaya tandaan mga kaibigan, ang kapeng totoo pong nakapagpatunay ng kagalingan, gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Yan po ang ating Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mabibili na po yan sa lahat ng mga butika nationwide. Yan, nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.

Alaw na, 18 na gyud dagatong oras bangga pinalangga na kunting paminaw sa kahanginan. Dining adlaw nga Miyerkules, pizza size. Dining bulan sa Mayo to Iglu Smell by Designs. May pagpaminaw, may pagpaniudto, may pagharay-haray. Mayong pag-relax-relax while nga nagka-monitor sa atong handumanan sa kong kagahapon program. Ikaw ba ng inyong higala nung lading? Hello mga taga-butuan! Connected na ba ta sa atong mga sibian? Kumusta man mo? Nagka-connect na ba ang tanan? Hello Agusan del Norte! Particularly sa Dakbayan sa Butuan, din madungog na may gala pinaagi sa 90.1 nung Lading Infinite Radio Butuan City. Kung sa atong mga palangga karon Diaz Agusan de Agusan del Sur, San Frans Agusan del Sur 100.1 Nung Lading Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur, Nung Lading Radio 104.1. Ugma na gyud mga palangga ha. Ayong kalimti ninyo. Ugma na gyud mga pinalanggan tigpaminaw. Ang atong first year anniversary 104.1 Nung Lading Radio Iligan City. Kita-kits tanin niyo diha ha, mga palangga na mo sa Iligan. Kita tanin niyo diha, atong isaulog may gala ang pinakauna anibersaryo sa 104.1 Nung Lading Radio Iligan City. Unta, mahimong anda mong diha ha, mahimong anda mo dihang tanan. Kaya atul sab na sa atong sale day, anniversary sale mga palangga. Maunang higayon na sa atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Pinagid sa itong mga authorized dealers sa itong mga products. Ugma pohong adlawa ang atong anniversary sale. Magkita-kita tanin niyo mga palangga na kuskanginan. Sale! Siyempre sa Pagadian City, diha sa atong store, Clagel Store, Nung Lading's Product, Pagadian City. Located at sa Relay Street, San Francisco, Pagadian City. Ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian. Pangitaan lang at atak Clagel Store, Nung Lading's Product. Discounted mo tanan ugma ha. Unya na ay minimum purchase. Aro madawati mo ang free 1 box Power 10 Pro Bio Capsule. 1 box Clagel Coffee Mix. Sa atong sale day, ugma pohong adlawa mga palangga. Pizza 7, anniversary sale na. Kaya ito tag-Iligan, mag-celebrate sabta sa first anniversary sa 104.1 Nung Lading Radio Iligan City. Hello mga taga Aurora Zamboanga del Sur, 97.9 maayong pagpaminaw ninyo diha. Ang atong store sa Butika Plus, yung gining kanunang lakbitan mga palangga bago pa manggod ni ang Butika Plus Nung Lading product sa Kapatagan, Lanao del Norte. Nanay mga generic branded nga mga tambal ng kinahanglan. Siyempre ang ato mga products mga palangga. Mga taga Kapatagan ha. Natay Butika Plus Nung Lading's Product na. Butika na napagyud ang ato mga produkto mga palangga. Butika Plus Nung Lading's Product nahimutang sumaya Purok Nuebe, Poblacion Kapatagan, Lanao del Norte at Bank Starlet Commercial. Pagitaan lang Butika Plus Nung Lading's Product. Onya, uban pa na ito mga store ha, Clagel Store Aurora, Clagel Store Maranding, Clagel Store Tubod, Clagel Store Tangub City, Clagel Store Uzamis, Clagel Store Linamon, Clagel Store Iligan City, Clagel Store Marama Bukinon, Clagel Store Valencia Bukinon. Kana mga akong gipahingan lan, magpahigayo na o mag-sale. Discounted mo. O niya, napay minimum purchase aron ma-free mo mga palangga. Muna usapain yung gihulat. Go, go na! O katong wala pa'y mga store, ato mo sa itong Sibiaan.
pareha San Franz. Wala pa matay tindahan diha. Alto mo diha sa 100.1 San Francisco, Agusan del Sur, Nulading Infinite Radio. Na yung mga staff na to nga mo abi-abi nyo diha. Mo palingkod ninyo, mo entertain. And muhatag sa inyo may kinahanglan. Basta sale day ugma. Pagka Friday, balik ta sa atong regular nga mga presyo niya na, ha? Basta ugma po hon. Sale day maguna siya. Unang adto mo mga authorized dealers, certified users, sa atong mga pinalangga baga seniors, diretso mo mga palangga sa atong mga outlets, sa atong mga store, mga CBN. Sa 107.9 Kidapawan City, yes! Adto gihapon mo sa atong station. Matay store diha. Yes, 107.9 Nulading Radio Kidapawan City. Unya sa Digos City, 99.1. Adto gihapon mo. Entertain gihapon mo diha mga palangga. Muhatag gihapon sila discount 10-25%. Unya na yung minimum purchase aroma ka free ka sa 1 box Power 10 Probiotic Capsule o Clay Gel Coffee. Dayon kanang adlawa tanan nga mo participate niya na tanan mo visit sa ato mga station, sa ato mga store, priority na siya. Diha ta magkuha para sa atong tag 5,000 pesos. Tulong kabuk ang magkaangkon gihapon mga palangga. Priority na ugma pong adlawa. Atong di priority na nga tarong pizza 15 pohon. Diha ta magkuha og bunuton, diha ta magkuha sa tulo ka buok nga magkaangkon sa tag 5,000 pesos. Hello mga taga Panabo City na Minaw karon, connected taron sa Infinite Radio Panabo City og Light FM. Hello ninyo diha mga kapamilya atong mga pinalanggang tigpaminaw. Good man sa Infinite Radio, Tandag City. Hello mga taga-Tandag, kumusta mo diha? Diha sa GFM 102.1. San Miguel, Surigao del Sur, connected ta. Infinite Radio 93.3, Surigao City. May pagpaminaw mga taga-Surigao. Infinite Radio Claver, Surigao del Norte. Infinite Radio Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Og sa Light FM Bukidnon, connected ta, Radio de Turbo, Kibawi. Paing pagpaminaw ninyo diha. Laing sugilanon, laing sender. Ang ato nga atagan o pagtagad karon mga pinalangga na kunti paminaw sa kahinginan ha. Lastar muntanan. Aron sa ingo ni Ana, inyong madunggan ang laing sugilano na sabi. Pakusgi ang inyong mga radio. Hello sa ato mga friendship, mga pinalanggan tigpaminaw, dihas Bayugan City karon. Binadihas Katipunan, Mount Olive Katipunan, mao ba? Takto ba ko? Bayugan City, agad ang mga listeners din ha. At ibang mga dealers din ha, users, salamat ninyo ha. Laing sender nga punos pagtulunan at uhatagan o pagtagan. Unsa na pugkaha ang sugilanon, gipadangat din sa atong

0: Siyempre naman, bagay kay mo ni Jason. Gawas pa, suod na sab na mo. Di ba, day?
1: Moog yun. Maimang goodness mo hatag.
2: Partner na sa Nulating Essential Oil. Ang pampagwapang sabon, clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening soap. Ang sabon may galang, grabe makatabang. Labi na ni Antong doon mga bugas-bugas na luntom, nag-ugal nga kapanitan. Sabnin niyo aning clay gel papaya tungod sa collagen, papaya and milk na aniya. The best kayong effects sa atong skin. Doksiman, nagigans itong paggamit, makita yun ang kausaban. Ang clay gel papaya may gala, naanis siya iset. Ganindot man siya gamiton, kaputi nga mubagay ni mo, blooming kalantaon, fresh, bitsag buntag kapang manabon pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Naanis siya iset, clay gel sunscreen, sunblock o serum.
3: Kagahapon.
0: Dear Nulating, maayong adlaw kanimo, ingon man sa libuan ka mga tigpaminaw, niining tulumanon handumanan sa akong kagahapon. Nulating suki kong tigpaminaw nimo, dili lang sa Facebook, nagpaminaw sab ko nimo sa radyo. Pasakos mga tigpaminaw dinhi sa Davao del Norte. Dili na ko i-mention Nulating ang lungsod

na ako nagpuyo sa pagkakaroon. Gusto rin ako ipadangat kini, kining akong kaagi, nga hangtod karon. Nagpabiling lapas sa akong panunduman o kasing-kasing, o gusto na akong makuhaan kining pagtulunan sa tanan. Idol aron ni Sabtan, ingon ni ini ang kinatitin.

0: Ang sama yung kibati ka ron. Naano tayo na sa airport?
1: Ako'y gikilig sa inyong love story. LV, ha? Basin unya. Og. Mapulaan mundo, ha?
0: Kamu, Bab. Sagun sa lang kina sa inyong hunahuna din, ha? Gisiguro lang na mo. Kaya syempre naman, bagay kay mo ni Jason. Gawas pa, suod na sab na mo. Di ba, day?
1: Moog yun. May mga good na sumuhatag. Mang libre dayon, mang invite, kuna sa mang laag.
0: Maakit, manang botogit ka ayaw mi ni Jason para ni mo.
1: Hala, si Jason na oh.
2: Ay!
0: Sige, biyaan na mo ha.
1: Tagbuha dayon.

0: Oh, ay mo kula ulaw. Tapos kay dagang gi-order.
1: Salamat kaayo ha, Jason.
2: Salamat gid kaayo. Digid mo malimtan.
0: Wala nga lang, suod mo na ako. Duol mo sa kundugan. Gawas pa. Suod sa mo. Sa akong pinalangga. Diba, Elvie?
1: Gikan pa sa una. Kababata sab nako sila.
0: Maong nga. Kung naasa mi, gusto kong naasa mo kanunay.
2: Looy, dayon. Katong plano ni mong magburakay.
0: Siyempre naman. Uyog mo kanunay.
1: Looy! Dako niya kit kaay kagasti na mo ba? Pabukat ni kit mi, Jason.
0: Ay, dako na unaan ninyo. Importante nga, balingaw mi. Balingaw sa mo.
1: Ato na sigurong tiwasan ni ugkaon. Daghan para ba ka ining gi-order ni Jason?
2: Sige-sige na, mga unata. Huy, sige makatabi din ha.

0: Uy, basi naas lang mama ni mo din na.
1: Nagatulog na to. Suba. Mingaw ki kunin mo, LV.
0: Jason. Pagtarong ha. Maulawan beto din ni.
1: Tug na lagi sila. Huwag sa pa. Nagalak mo sa napurtahan din ha.

0: Elvi, huwag ka magkitingog-tingog. Nga akong inguni mo, mula agtas inyo karon. Do na ba'y problema? Ha? Or... Dugmahay ka ba nga... Gitugyan niyo mga yung pagkababae nga ninako?
1: Wala man. Naitabo na. Jason, ingon ani ba ta kanunay?
0: Oo, subpasubunin mo.
1: LDR ba ta kanunay? Next week, mag-process ka na sab ka mo balik sa kawas.
0: LV, gusto ko makatigong ugda ko nga sa lapi. Aron po hon, kung magminiyo na tanyo ha, pwede nang hindi kong balik sa gawas. Makinigusyo na ta.
1: Okay, dilati ka mapukngan kabahin, ana.
0: Paminaw, love na tong usag-usa. Kaya na to nga, ang tuso ng tanan.
1: Kung mabalik ka sa gawas, pila ka naman sa katuigo sa makauli, ha?
0: Yun ta mag-isigot ka ba yun, na mintras na apa ko din eh. Next week, mag-process lang ko sa Manila. Mabalik ko, mga next month pa ko maka-upload o balik siguro. Sige na, ay nagulaw na ha. Maglaag na karon. Okay? Matutos yung mga ginikanan. Sige na. Pagilis na. Kay mamalits pa sabda. Aron doon natin dadun dito sa inyo.

0: Pabo to ya kuri budi ni. Kay dagan pa kapaliton. Ay, lahi gyud yung babae kung mo'y mamalit. Tagsa-tagsaon gyud. Laay sab kun mukuyo pa dito sunahan. Tinila ko magpaabot. Si Son! Uy! Bay! Kumusta na?
1: Oh! Darwin?
0: Ikaw ba? Kalimtan ako ni mo.
1: Halik pa long hair mo ka! Wala ko makaila ni mo eh!
0: May tripping na ko ron eh. Laay magot sa bahay. O na nagpataas ko sa buhok.
1: Mas bagay ni mo. Katong army cut niyo ba? Pero, importante na kita ta karon.
0: Importante, good kayo. Good kay, dugay na tango magsabay.
1: Dugay na!
0: Sensya na, eh, busy lang. Busy, kibaw ko. Sig kapisihan ni mo. Kamu ba gihapon, Nelvi?
1: Siyempre naman.
0: Nga naman, naguna-una ka nga magkabuwag ni? Waman, ikaw ba? Oh, sa may ato karon, wala ba tayo panahon nga banding-banding ka o sa itong mga barkada ba? Itong mga classmates ako na, magtapok ta. Nagplano ko na, pero sa pagkakaroon, napamukwigi andam. Pali mularga hype ako. Sudadlaw, process pa na akong papers Manila. Gahiyan mo eh. May pagtabangan ko ni mo nga maka-abroad sa...
1: Higala akong paglantaw ni mo. Sultial ni ka sinuod.
0: Kay baon ako ni mo, kailan ako ni mo, mingaunon ka kayo. Dili ka para sa abroad. Mahomesick ka lang ito. Maulag eh. Magsasam na sinungdan nga... Nagpabili lang ko din niya sa atuang lugar. Bisan pa man, kauman kong eskwela.
1: Oh! Kanin lang, masignan to sa LV karon. Laag sa bayo niya.
0: Pag chill-chill lang ko tanad, chill-chill lang ito, tabi-tabi sab. Sige-sige, kino kay paliton. Mo, antor ako sinyo niya.
2: Sige, Son, salamat.
1: Mura mag, ibuwagan si Muyab. Nagpalung hair man. Bagay mo sa niya, pero mas bagay din yung alot sa una.
3: Jason, maito na ta.
0: Nakapamilit ka na?

0: Boba, ma inoon kay nagtrabaho ka na day. Sa pagkakaroon, relax na ako. Pero, balik ra ko po. Sayang ka eh. Board passer ka. Engineer ka. Wala mo gamita na. Tulay. Ako'y hangyo ni mo. Ako'y pahimong plano ni mo. Magpabalay ko. Sige, sige. Wala problema. Ikaw pa. Wala ba'y akong obligasyon ni mo? Obligasyon ka dyan. Ay, naguno na ah. Libre ka kanunay. Day ko believe mo ba? Partner win. Ako'y bahala ni mo. Pasay mo alang. Sabi gusto mo sa balay day. So man, sa danas? Ingon na lang. Kailangan kong dili kayo dako og gasto. Importante nga digon lang. Sakto po da son. Sige, sige. Kompleto mali ka. Dahan pag laptop na eh. Kaya ikong panahon. Ako ipakita ni mo. Ako yung mga ideas balay. Pagkait ang pagkatagay. Imo na siyang butang nga ng baso. Araw mahurot na to ni Dayon. Kani. Kana? Napaw, kapili ka ni tanan. Niga ni mo eh. Believe ko ni mo ba? Inatoro ko na. Kani, naana ni, naitagiya ni. Kini uban, wala pa. Kini lang, kini ako part. Wala eh. Pinakanindot kay medyo bago ang iya design. Dili common. Mugi ni mga bago karon nga design subay. Sige. Salamat ha. Giga gini mo eh.
1: Jason, pangao na mo din eh.
0: Ngayon na to na tiwason. Mangao na ta. Sige. Wait ha. Ako sa ning ibutang balik kong laptop.

0: Sa una pa, good. Makabantay ko ninyo. Close na good mo, no?
1: Tungod kay mag-sabot yun, mi. Diba, Jason? Oo, good. Nga lang, sabay yung good mo ka. Wala may magkakita-kita ato last na kung balik si Kawas. Busy yung pulis yung uyab, good. O, ay swerte. May pamundo ha, LV. Swerte mo.
0: Dagan sa mga pagsulay, oy. Darwin, dili sabdali ang among naagian.
1: Yes. O, ang pagsulay sa relasyon, sana, for Darwin nga magkapalig-o ninyo. Maulig daw, pero, ang sakua lang, na part, murag, sakit lang kayo. O, magahinumdum na sabkato yung mga nagkaraan sa una. O, tambang ni mo, bali ka sa mong trabaho. Palutin yung buhok.
0: Maugyo, Darwin. Ibalik to sa una. Crush ng campus, biya ka.
1: Nakainumdum pa dahil mo?
0: Dagan magod ka ay mga regards ni mo.
1: Maugyo, ako'y maporma. Tapos, diya ni mo makagusto. Kainumdum pa dahil ka, ato, part?
2: Alam. Oh, sige na, mga una ta.
1: Oh, ikaw, LV. Magdungan tagkaaw din eh.
0: Sige. Mauba ka dali agod. Mo pauli paputog balik ma.
3: Aw, dayon mo balik dayon sa Saudi.
0: Yes ma.
3: May na siya no kay dili minga wonon. Ikatulo naman dagway na niyang balik sa Saudi. Noon, dako man sab nag-sweldo nga to. Kaya nakahuman man nag-eskwela.
0: Maulagi ma, pero...
3: Pero unsa?
0: Ambot ma, kung hangtod ka nasa, makaya na mo ang LDR.
3: Anak, LV. Pohon-pohon kung makatigom na. Di na po dagway na mo balik sa Gawas.
0: Mauman sabi ang istorya, ma.
3: Mauna ang agwanta lang sa agyod.
0: Maulagi.
3: O, kumusta naman tong imong gi-applyan?
0: Wala pa man mo tawag, ma. Ako lang paabot-abutan, o, ma.

lading, pinakapait kung magkalagyo mo sa imong hinigugma. Inigpauli, grabe ang kamingaw, grabe ang inyong banding. Human, inigbalik. Murag mamatay ka sa kamingaw. Nga ka nang naanid ka lang na nagkuyog mo. Kanang pila ka, si Mana, nga na siya sa Pilipinas, nga nagkuyog mo kanong nay, tapos mabalik na sa Diyas gawas. Nung lating, feel na ko na itong tungora, nga diyo dili na ko kaya. Pero lagi mo may gusto niya. O dili sa pwede nga, ako siya bungan. Nibalik siya sa Saudi, get

0: 어, 뭐 어떠나 봐. 마식마 내일 번역 고정 플라이트.
1: 제이슨.
0: 엘비. 나길락 가는 모습. 나기스토리에 나 택바이 나나.
1: 제이슨 내니 가는랑. 미선 디니 사마넬라. 나 pwede ko makapas-apas ni mo.
0: Elvi, please. Nagsabot ng tandaan, di ba? Gitugutan ako ni mo.
1: Sorry.
0: Basta pon. Aplasta lang tanan. Igisa magpakasal ta. Dalun ti kasaltars kami niyon. Oh. Otor ako. Dali. Hag na ko. Oh. I love you so much. Inigbali na ko po. Ready ka na? Magpakasal din doon.
1: Ayunan ako na una. Pila pa ka tuig? 3 years? 4 years?
0: Lagi, mag-video call mo sabda. Oh, sige na. Mawalay ko sa flight. Amping ka.
1: Ampot. Dahil ako kaya ingon ani. Gusto na kong naasya ka nun ay sa kontopan. Gusto na kong naasya ka nun ay...
2: Shhh!

0: Ka jut una. Kung gawsin una. Oh. Darwin?
1: Busy ka?
0: Wala man. Oon sa imong toyo?
1: Nagdala ko itong gipahimo nga plano ni Par Jason. Kompleto na tanan. Ikaw lang siguro kung matagan.
0: Sige.
1: Daning flash drive, oh. Pwede rin mong i-butang sa iyong computer or laptop ni mo. Para masayan ganito niya. Para sablo na mo i-file.
0: Salamat. Maoday po na iyong gitugon. Huwag nagtugon to siya, pila ko na amang obligasyon ni mo.
1: Ingna siya. Nga basta siya. Walay obligasyon, bisan piso.
0: Maulaw masabtaan na ni mo. Darwin, sige na lang ko. Diman o pila. Total, nakabudget naman sabna.
1: Ayaw lagi. Di ko ginahan nga magdiman niya. Free na. Para ninyo. Para sa higala.
0: Maulaw masabtaan na oy. Pero, ikaw. Ikaw naman sab ang naghimo ana. Ikaw man sab ang nagbuot. Sige, dayon una din ni. Mga una lang ta.
1: Sige. Gutom na sab.
0: Dali. Isulod lang yung sapatos, oy. Ay, na nakubuo ah.
1: Ay, lig palabi din ha. Okay na ni. Importante na kapaniud to lang.
0: Umbasin na niya kung mutagam ka. Ako ba kay tabang na mo ni Jason?
1: Ay, nagunaw na alagi. Ako lang gusto ko matabang ninyo. Oh, tanawang ko sa bukod.
0: Himala, nagpagupit ka. Bakay man imong ingon anak kanunay?
1: Mula giling ingon. Sa akon magod. Kapo siya magpa-maintain o galot.
0: Mausab?
1: Oh, kamusta ang katong giingon ni Jason nga looting inyong paliton?
0: Wala palagi. Wala mag-uwi makalihok, sab. Unang-una, bago sa po naka-apply og trabaho. O, dili sab ko kamao ng unsaon pag-process anong pagpalit og luti.
1: Sayang kay maunan mo, ana. Barato ro ba to? Sige, pwede ako na lang, ana.
0: Ikaw? Ayaw na uwi, Darwin.
1: Sige na lagi. Wala pa masapag gigabisihan ka ron. Pwede nga kung mapalit ng lute, kung magsugod mo patrabaho, pwede ka kusab. Ako nalang mong kontrata, ana. Total, amigo, bitaw mi.
0: Sige, ingaw na ako.
1: Sige na. Saman, tayo kong number anang katong lute ngayong palito nun. Ako ni bahala sa tanan. Aron nga makumpleto na.
0: Sige. Ako sa i-contact ha. Wait ka, Jod. Mo-feedback ko dahil niyo.

0: Oh, mo ni ang didom sale. Og mo na sab ni ang katong area nga napalit ninyo.
1: Ako ano ning amo ano ning file?
0: Oh, pagkuha na kay importante kay na. Tapos katong gipaprint nako nga plano. Mo ni tanan. Ingna ko kung kanus ang magpasugod og trabaho.
1: Sige, sige. Dalian mo makaprocess, oy.
0: Ako pa. Bitaw, nag-ilis mo ka? Mo ato ka na sa mga trabaho?
1: Mo ato na.
0: Paato sa mga padong? Sakay na lang. Sige na. Kay aron na sa buta na to mga materials. Tapos na ako'y ka-recommend ni mo. Jason, ikaw lang mo tawag niya. Barato kayo. Say, musupply na to. Ikan sa graba balas. Ban pa mga putaw, mga kabilya. Siya tanan.
1: Sige, sige. Wala gigoy kalibutan, ana. Darwin, salamat kaayo sa imong pag-assist.
0: Wala problema na. Pudili pa lang muna ako sod. Dili ko matabang ang ninyo. Sige na, tala. Ako sa kinan sa unahan. Ika-apunti di ka din eh. Akong tungundaan.
1: Sige, sige. Magpaabot din eh. Maayo ganit kayo na si Darwin. Madarigid siya o sangpit kung kinanglan nun. Okay na ni. Na nang deed of sale. Malipay kita si Jason nga. Nakumpleto na. Dahil ang pagpatrabaho nalang dahil sabay. Muna lang dahil ang akong atubangon. Padulong na ang sakyanan ni Darwin din eh.

0: pa, you know, kay half day day mong duty karon.
1: Nag-absent ko kaniya. Mga like ito, katong imong giprocess ako nilang gipaabot.
0: Niya, nakapaningod to ka na.
1: Nalimot, Sab.
0: May pagmaningod to talaan. Nainindot kayo nga kananan din ha. Daplin sa baybay.
1: Ha?
0: Yes. Saman, okay ni mo?
1: Ayaw na lang, oy Darwin. Kay basig malate pa ko.
0: Dali, Roman. Daplin, Roman. Pero huwag yung pagpagkaon. Naman yung mga sinugbagod nga katundag ko ang age na bitaw.
1: Maobadi ay. Mo siguro nang giingon sa ako mga kauban.
0: Yes, bago na kananan nga na. Saman, makapit ha?
1: Wala ba ko makadaog kwarta? Igo or kidney? Wala mong good po ko maka-withdraw.
0: Ako alay bahala.
1: Maulaw naman minimo oy. Darwin.
0: Ay, naligig ulaw. Ilugar ako sa kinana.

0: Naglalakay ng...
1: Oh! Managsugba!
0: Ah, ikaw may nangulay og sugba?
1: Oh, nabisi mo ko ng tagiya.
0: Grabe ka, no? Bisan asa ka ibutang.
1: Anad ko, ani. Sa una pa. Oh, ako ni Kuwas Plato. Oh, dara.
0: Oh.
1: Ay, tubig ko, hinawanan. Arlil ka mo ato nga to.
0: Darwin?
1: Sige na. Oh. Manakong pray, ikaw.
0: Oh.
1: Nga ako na ta. Ay, kutsara tinidor. Tapos, daya ka na mahinaw.
0: Imo pa manggihaguan, oy.
1: Kapat lang. Excuse me.
2: Yes, sir.
1: Soft drinks.
2: Sige, sir. Balik ko na yun.
0: Darwin, ilista lang uni akong utang ni mo, ha?
1: Nga naman. Bitaw, ay nagunaw na ang utang. O, kung maka-agi ko din isunod. Pwede. Agi-unti ka sa imong kitrabahoan.
0: Ha?
1: Aro nga. Tili ka na mag-commute pa. Hago ka ayaw kung mag-commute ka. Huwag labi na nga approve na ni Jason nga magsugod ng project.
0: Mausap.
1: Oh.
2: Kusing, supplies oh.
1: Salamat ha.
2: Akong ibalik ang sukli na yun.
1: Imo na. Keep the change.
2: Lamat kay Musing ha.
0: Iladudek ka din nino.
1: Oh, kay... Kadaagi na kumapit mong gid ko. Maluwis ko ng tatay. Walang katagitagan. Oh, sige na. Kao na ta. Ah, wait ha. Kalimot ko. Tasloan na eh. Dekaw na. Magkawa ko din eh.
0: At di ka kayo ni Darwin, uy. Ingan anak di siya muda. Ayahay kayo yung mga kauban. Di na kinanglumutindog pa. Nga anang hinawanan. Abdi pagid kayo siya makasugba sa isda. Wala mo ko maswito niya. Karang pagid may magkakuyog niya. Tapos, maayos siya muda o gigala. Mo din nagkasuod sila ni Jason.
1: Oh, nadang halang. Halang ka? Tapos yung dilihalang oh.
0: Kanan lang dilihalang.
1: Sige. Ako anong gilaindahan.

0: Oui. Elvie.
1: Oon sa man ditutii mo?
0: Oon sa man ka, oi? Absent-minded man kayo ka?
1: Nalang kuy gilang tao.
0: Lam tao? Sa man na?
1: Wa. Ang amugong project.
0: Maayon no?
1: Friendy mo atong engineer? Si Darwin? Mas close sila ni Jason. O siya ang nagtrabaho sa amo ang bay. Siya ang nagplano. Siya sabang nagpatrabaho.
0: Yes, ka-engineer man to. Uy, swerte ka ayo. Maayubi na si Darwin. Maayon na patrabaho. Abdiksab ka ayo.
1: Maayo kay siya may nakontak ninyo. May offer sab siya. Siguro, kung nakaginan siya siya, ginagmay lang.
0: Mausam. Uy, dili ka makuhin mo niya gabi eh.
1: Lain akong paminaw eh.
0: Pero, mamahal ka lang ko tada yun. Nangita dito si Jenny mo.
1: Pasensya kayo, dili pa kayo kung makakuyog-kuyog ninyo karan na. Sa undagan kayo ko giatubang. Stress pa ko din sa trabaho. Sige.
0: Dili ka na mapugson. Og maumang galing na. Da ka na, oy. Napabugoy paliton din ni.
1: Nasugda na yung trabaho ang among baypon ni Jason. Naparbatoy. I-discuss na sab si Darwin. Maudto ko na siya sa bayon niya. Mag-andam na lang ko pa niya pundaan. Iyak ko na kung happy ton din ni. Naanad na hinun ko da. Nadili na ko mag-commute pa uli. Basta. Akong tiwasan niya akong gi-encode. Tingpas na rabaw mag-report.

Laay, hinuon ka ayo. Alam niya ikaw anong siyumay or tempura. Gabi inamansap. I-try na ako si Jenny or akong friend. O text. Hi. Mata pa mo? Pwede mamalihog. May lumusugot to. Mutindog na ko. Eh, online pa di ay? Okay. Naadisligla ko. Thank you na lang, day. Si Darwin ka. Akong try. Hi, Darwin. Available ka? Pwede mamalihog? Send na ko. Dali ang naka-reply, uy. O, pwede siya matuka ron. Nag-himo pa din siya. Napit ko na siya gitrabaho. Salamat na lang.

nung ladin. Ingan ato ka, duol sa. Ako si Darwin. Gawas nga, schoolmate ni sa high school. Close friends sab sila. Sa kong boyfriend si Jason. Nung ladin. Misan gabi ina ko siya tawagan or i-text. Diligid niya, pakyason. Bisag balibara na. Iyag yung ihatod. Nung lading, tungod ligi ka rin siya project sa amua, nagpadayon. Siguro, naalas mga 40% ang natrabaho sa bahay nga, gipatrabaho ni Jason.

0: Mao na kong giingon nimo, gibabalbag lang ako. Wala mo gud mi follow ang 4 months akong gi-instruct niya. Ako lang gigipabungkag. Kaya ron nga masakto gyud ang plano. Aron nindot gyud, pilin yung kamayan.
1: Okay, tapos katong giingon ni Jason.
0: Oh, money. Dini ang bar section. Tapos money ang Tumurag Island bitaw. Oh, money ni.
1: Okay.
0: Oh. LV?
1: Ah. Okay.
0: Pataka magkaglakaw. Natunog ka? Oh. Nakadugo gyud.
1: Darwin.
0: Lingkod na. Oh, naibang ko. Wait. Akong bukusan ha. Nantawan ko yung samad. Agunta lang. Dapat yun ang masigurado. Magpa-inject ha. Pero, ganing lana ha. Moro ni Dalo na kusok ko na. Sa pag-unsa ka grabe nga samad. Dalir ka ni Makawa.
1: Okay.
0: Bugusan ko gamay ha. Kusaman, kuyugan ti ka ugma. Magpa-inject.
1: Ayun na.
0: Ayaw pukso naglakaw. Dali. Gunit ako.
1: Darwin.
0: Sige na. Gunit na ako. Sige na, dali ka makalakaw.
1: Sige.
0: Hinay lang ha.
1: Darwin.
0: Hangtod maabutan dito sa inyo.
1: Hinay-hinay.

0: inside.
1: Oh, ups. Oh. Oh. Sakit ba?
0: Okay naman, nawala na ang ngot-ngot.
1: Oh.
0: Darwin.
1: Oh, sorry. Ah. Oh, doon ay problema.
0: Darwin, salamat.
1: Kuyawan lang ko nimo.
0: Darwin.
1: Ah, oh, kalagi lang tayo mo sumad. Dili lang ngot-ngot.
0: Dili naman.
1: Sure ka nga, okay ka lang din eh. Naama ka silang mama karon nimo.
0: Unya pa siguro to.
1: Sige, ako lang pabut-abuton. Kun mo... Abot sila. Mula kausap ko.
0: Sige, sige.
1: Oh, oh, hasa ka man.
0: Mo, ato lang ko dito.
1: Maghinay... Oh, maghinay lagi.
0: Darwin...
1: Dili mo kaya. Dali, hawid.
0: Kanitan ka nimo. Darwin.
1: Elvi.
0: Buhiin ako.
1: Magba ka. Magba ka, Elvi.
0: Pero, grabe ka hugot ang imong gunit na ako. Halos na ko nimong gihalog.
1: Aron safe ka.
0: Darwin.
1: Elvi.
0: Ngunong imo kong gitutukan.
1: Elvi. Huwag ko may baw. Ganon eh.
0: Sibot pa sabot ni mo.
1: Elvi,
0: Darwin!
1: Sorry, wala ko mapugni.
0: Darwin!
1: Kaya nga no, dili ka ba gusto?
0: Darwin!
1: Elvi!
0: Darwin.
1: Oh, Elvi.
0: Darwin, makita ka din. Darwin.
1: Elvi.

0: Elvi.
1: Asa pa mo yung ipaabutin niya? Lakaw na. Lakaw na. O please lang. Tayo nagbalik din ni.
0: Nga naman.
1: Mangot ka na ka pa? Gisalikan ka. Ni Jason. Muna yung kimo ha.
0: Silo ako. Dili na ko tuyong imuon kini. Pero duol ka na nako. Nga naman. Dili ba susunasama atong gibati do ha?
1: Pwede ba dilid ko mapagutan un? Lakaw na. Lakaw na.
0: Sige. Naadata ng resibo. Ay ka pala ka. Isang piso. Huwag kagiguha.
1: Lakaw na. Jason, sorry. Sorry po sa ilo ako. Natintan ko, Jason.
2: Minsan iniisip ko kung tama ba ito.
3: O sa inahitabo, wala na itong engineering mo ay nag patrabaho din sa inyong bay?
1: Wala na mamangita na lang kong lain nga. Mahuman ni Ana.
3: Pero, hapit naman sab ng mahuman. O di ba, mauli ay naman si Dong Jason?
1: Yes, ma. Iya ko nang gisayo ang iyang contract. Ang iyang ipaabot ang umuan nilang bay.
3: Nangutal na ba siya? Nga nung nangita kaglaing contractor?
1: Wala na, ma.
3: Oh, sige, sige. Kamoy paigo ni Ana. Ingno na kus papa ni mo, basig na siya kailang mga panday ng maayo.
1: Ambot, guilty ko sa akong nahimpo. Hayop ka, Darwin. Hayop ka, Darwin. Mangandam na lang ko. Hapit na mo pa uli si Jason. Doon na siya, Gi. Tawag na ko itong miaging adlaw. Nginig pa uli niya. Kinanglan kompleto na. Mahuman ang among bay. Akong ipapaspas kini.

0: ako nila'y mangumbra og siguro. Aron nga, makumpleto na tanan. Nag-leave man sab ko. At ako sa... Oh.
1: Elvie.
0: Masa'y mag-ibuhatin eh.
1: Mamusta lang.
0: Kapilati ka, Ina. Nagpakita ka di hapon ako.
1: Ano man. Mapukus ba ko ni mo? Kaya di na magpakita.
0: Darwin, hangtod ka na sa akam ang... Sige, sunod-sunod na ako, ha?
1: Ano man. Hingpit na ko ni mong kalimtan.
0: Darwin...
1: Oh, katong resita. Sa imong tunog, na yung mga tambal ya. Makulaning giba siguro gahatag nimo. Aron nga makainom ka na. Simba ko, matatanos ka.
0: Di sa kamanggikan ini?
1: Basta, nangayal kong tambal nga to. Monitanan. Imna na, humagkaon. Naaditanan.
0: Darwin.
1: Sige na. Doata. Elvie. Igol na ko gihimo. Gihuli pa ng... Ang obligasyon ngadto sa kong higala gawa niya nahimo nimo. Yes, ati kong sayo pintanan. Bisan ako, guilty ko. Sa kong gihimo para sa kong friend, pero walang tayo mahimo niya anak. Ayaw ka balaka. Inig pa uli ni Jason. Mularga kong Manila. Kung pwede, mulod ka kong abroad. Mulod ka kong sa gawas sa nasod. Aron, hingpit na ko. Sa gawas. Mulod ka kong abroad. Mulod ka kong gawas sa nasod. Aron, hingpit na ko. Sa gawas. Oh. Mautan ako.
0: Di pang lihatag ang tambo.

0: kapit ng gid mo. Pauli si Jason. Kato yung plano. Iya katong id...
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10. Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Power 10. Pro Bio Capsule.
4: Mark, di ganda, no?
5: Dugay na baka ni naggamit niyong produkto sa Clay's Angel nung lading products, ma'am?
4: Taod-taod na yun, sir. Kung mama na stroke manggod, kung anak katuig, upa, then maone, gimintin, dahil niya Power 10, Jassy, kaning Clay's Angel Coffee. Then, may man yung pamati nga nakainom gaan yung lawas, dili bugat na. Kaya kung siya nag-inom ani, nga nang bugat niyang lawas, but among gitistingan ani pa-inom ni gaan niyang pamati.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Jassy, sodium ascorbate with zinc vitamins. Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Raul, maghilom, sir. Taga Bagigikon, magsaysay, Lano del Norte.
8: Unsa imong gipamati, sir?
7: Usay, ako ang kutok-kuto ba, mag-aslom. Tawag na siya ang acid reflux, matbuntag, sige yung aslom nga ako ang inawa. Naiga, ambag na ko ba nga mayo ko no ang kining Clay Gel Coffee Mix. Nga ako ang gi-try og inom primero isa pa ka buok sa ka sushi. Ang gi-mix na ko tinuod mong giday. Mayo man ang iyang kumayan akong ginawa kay akong gitan na walay sugar. Walay side effect. So mayo nga ako ang mabuntag wala na kong gibati og aslom sa kong ginawa. Una nga before ko mukaon, bisan galing human akong kaon mo inom ko ani. Wala na akong gibati og kini ang acid reflux kining pag-aslom sa kong ginawa. Ginahan jud ko sa Clay Gel Coffee Mix.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
9: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay, kalabad sa kukulo.
10: Ano man eh?
11: Ayaw kang timpya ha!
10: Clay Gel Coffee Mix.
11: Taas ang fiber, calcium, malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
12: De, basta-basta!
11: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunot sa blood sugar level. Wow! Busa, kung kaping-kaping ka nahigala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kalamis kape.
9: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, nung lading product authorized dealers, tanan Clay Gel Store o niini istasyon.
13: Jassy, magtabang sa pagpakuso sa atong immune system. At hindi ka basta takot ng balatian.
14: Jassy, vitamin C plus zinc.
13: Jassy, condition ka permi plus mapanindot sa atong skin.
14: Jassy, vitamin C plus zinc.
13: Jassy, mukayos sa mga infections sa atong lawas.

0: ikaw manggat na. Huwag man magsaba. Okay ka na? Well, Bert?
1: Yes. Okay na okay. Tungod sa Jassie.
0: Wow, Jassie. Huwag nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan ug maayo.
1: Mitaw, tungod sa Jassie, ikaw na.
0: Ang ansa?
1: Ang akong gihigo.

0: Jesse.
1: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa free kompleto sa mga vitamins and o zinc sulfate. At sorry nga dunay growth promote pahait sa mga vitamin serum. The complete multivitamins for kids.
2: Okay, ikasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
3: Nausa mang katay, nga nakikita naman ka sa sahog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.

Si Jason ka nang ninaog sa kinan? Og doon ikaw pang babay? Pasabot niya na doon ay bata. Hasta dilip ko magpakita niya. Dugay na ko na siyang nakaulit siguro.

0: kumain ko. Nasa kumain ka sa tanan. Paspas ka sa paglakaw.
1: LV! Tepo na.
0: Nagkauli ka.
1: Pasensya na. Huwag ko magpaibawan ni mo. Last year, bago nagkauli si Manela.
0: Sabot ba sabot niya ng tanan?
1: Pasensya ka na. Walay sa si Darwin niya ng tanan.
0: Nganong nabot si Darwin ani?
1: Nagpatabang ko lang siya. Nagpatabang lang ko niya.

0: Nagpabuntis ko sa manalang. Dugayin ko nga ngayon niya. Huwag ko'y laing kapangayuan kong higalang si Darwin.
1: Oh, Mabel. Anong yung ninahin mo?
0: Pasensya ka na. Ang bahay nga itong ipatukod. Haamu nang po yan.
1: Yes, dili man sab na ko ah. Imo hatining plano ang tanan. Good luck ninyo. Diha ka na.
2: Elvi! Elvi, tayo pa una!

nung lading, milal ka kong si Buda yun itong tungora. Tungod sa akong kalagot nila. Naanday ka live-in. Si Jason dito sa Manila, last year pa lang, na itong pag-uli niya, dito sa mong lugar. Naanas yung Manila. Nung lading, tiubos ko niya. Nilalagay ko si Buara malimitan ko ang mga kasakit. Og netong tungora, namuyo na ko na sila dito sa bahay nga gipatukod ni Jason. Kukunya.

dit sa kumupauli din sa mua. Nakatrabaho naman sa buhay din sa Cebu. Unsa kay gikaistorya sa mga silingan. Nga dili ako ang nagpuyot sa bahay nga gipatukod ni Jason. Dili gid siguro kami para sa usag-usa. Mauto na ako sa kontrabaho.

0: Next year na siguro kung mapauli sa mo, ah. Tunong sa fiesta nga to. Pag sa birthday ni Papa. Matunok ko sa kong birthday.
1: LV.
0: Darwin?
1: Sa wakas,

0: nagkita na tika din sa Cebu.
1: Gipangita ko nimo?
0: Yes. Last month pa ko din eh. Dagan ko gipangutana. Dili ka na sa mag-reply. Di-block sab ko nimo sa Facebook.
1: Sa may mong tuyuin ako.
0: Pasensya ka na.
1: Pasensya nga inyo kung ipanuhan.
0: Wait una. Paminawa ko. Yes, misugot ko sa hangyo niya. Tungod kay doon na po kay gusto ni mo. Ang tinuod. Naunahan lang ko niya sa una sa high school pa lang. Ug tungod kay respeto kay ko niya. Gihangi ako niya. Nga siya manguyab ni mo. Akong gipasagdan. Mainugdan nga. Kalagsar ko magpakita nito na itong tungora. Pero niabot ang panahon nga. Nakasala siya ni mo. O kay bawasang duda ko'y nakukusto ni mo. Paminawa ko, LV. Di pa na-develop ka na sab na ko.
1: Darwin.
0: Tubag ako. Di ba na-develop ka na sab na ko?
1: Ako mahibawa. Basta na itong panahon na. Naanan ako ng anak. Ako may bow. Ako lang din ko gusto makasala sa mong relasyon. Pwede mong dili ko namang kaksot.
0: LV. LV, nahigugma ka na ako. LV, please. Duha ta akong gugma. Tunay na itapo na itong duha. Di ba?
1: Doon sa ma-assurance na ko ni mo. Adlisip ko ni mo lokohon na.
0: Mupaulitas Los Davao del Norte. Pakaslan di ka. Promise na ko na ni mo.
1: Darwin.
0: Sige na. Mahal akong sa istorya sa imong mga silingan. Kaya't ikang dipinsaan. Kaya't ikang ipaglaban.
1: Darwin.
0: Sige na. Please. Ayaw na ko na, ha? Nga nakasala ka. Ayaw na ko na, ha? Nga magduha-duha ka na ini. Tinuod akong ibati ni mo. Seryoso ko ni mo. Asa ka nagpuyo din, eh?
1: Nga naman.
0: Gusto ko nga, ubalan di ka. Sige na, please. Atake ko chance ni mo.
1: Okay. Elvis, salamat. Darwin, di ako pinuangi, okay? What is it
2: about her? Makes me still, makes me wander around. Nung lating, one year in sa Cebu. Human, may paulit mi sa mua sa Davao del Norte. Og dito, gipakaslan ko niya. Bisan ka may wala ko magtuo. Ang si Darwin ang mamahimon akong kapikas sa kinabuhi. Tumot kay, bisan ka may wala ko yung na-feeling niya itong tungora. Neto nag-eskwela pa lang. Pero nung lading, atong time nga, suod mi, katong siya ang kontraktor na itong ipatrabaho nga balay. Nung lating dili ko tuyoon nga, murat na-develop ko niya itong tumora. Pero lagi dili ko gusto makasala sa relasyon ni Jason. Di ay, una na siya nakasala sa koa. Nung lating kong kamugid para sa usag-usa, naging mga butang nga, makahatag ug babag niining Una, tungod kay kamo lagi ang gilatid sa kapalaran. Nung naging daghan mga pagsulay, pero mas gipili na ako na mong duha nga magmalipayon. More power ng programa, dinin lang kukutog inyong magtatampo.

0: Mga to ang sugilano ni LV nga taga Davao del Norte. Hello sa atong mga kahigalaan diha. Especially diha sa Panabo City. Daghantang mga listeners din ha. Sa may public market, sa may barber shop, sa may beauty salon, upan pa mga establishment diha sa Panabo City. Daghan kayong salamat. Usag ka masigabong palakpak kaninyo tanan. Congratulations Sam, sa atong letter sender may gala ginigda sa pangalan ng LV. Basta-basta ang iyang kaagi, no? At ang usahay magkaingontang siya na. Magkaingontang huwag na'y lain. Pero di ay kalit lang doon ay kausaban kabaguhan ang tanan. Pastilan kini mga lalaki na gini mga plano-plano nila ba? Na gini ilang mga hidden agenda nilang mga plano-plano nila. Pero nahimong nagkadayon gud po sila. Wala giingon may gala nga kun kamo gud para sa usag-usa. Bisan bag daghang babag, bisan pa og matud pa nabilanggo ka na dinhi, pero moabot gyud ang panahon nga makagawas ka gikan sa imong pagkabilanggo. Iyawan ang terminuhan ula di. Nabilanggo sa gugma. Pero ang importante nga, kamugyod ang kanabang importante nga wala mo makasal atong una. Siguro di gid pud itugot nga nakasal mo kay lisod na kay may gala, no? Ilay gastoro magpaanon, dako-dako gyud aron nga pwede kang makasal sa lain. Ano gid ay pinakaimportante sa atong sender karon nga pasalamat ka nga wagin mo makasal sa una. Itong ibon Jason nimo nga abroad. Niya katong engineer mo imong nakahimong nakadayon karon. Sana all kuno kaayo. Ang ato number 0912521-4645 sa ato mga OFW nga naglantaw na minaw karon. Basta na aslayo ha, agwanta yun, amtos yun. Nahunaon ninyo nga naay mga nagpaabot. Ayaw yun mo patintal may gala kay kinirabang tintason, pastila. Moogi igara ani kun wala ang partner na to. Huwag igara ang may gala. Kaya kung madala ka niya na, nagingon bungkag lampinig. May lag, wala pa mo yung anak. Kunya, doon na mo yung anak. Pagkaluoy kaayo, magsakripisyo in taong mga bata. Unang ampo, yun kanunay, mangayo mo guidance kay tasan, nga dili mo matintal sa mga tintasyon. Mga, matod pa nila, unod nung kailibgon. Ayaw kalinti ha, mag-power 10 Pro by Capsule. Ang kapsula nga mo'y tubag kung ugaling doon na mo'y mga balatian nga gihambin sa inyong kalawasan karon. Ito, high blood, ha? Ayaw mo'y pa, luya-luya din, ha? Inom lines, Power 10 Pro Bio Capsule. Aron mawala ng inyong makabalaka o magnormal ng inyong BP din, ha? Itong diabetic, tagas og sugar, maintain sa Power 10 Pro Bicapsule. Tungod kay daghan na kaayo ang nakatestimonya nini, daghan na kaayo ang mga nakasulay, natabangan sa Power 10 Pro Bicapsule. Power 10 Pro
1: Bicapsule. Sinit niya, odas ko ni Des Tudela.
2: Ah, unsa lang imong gigamit nga product na to, ma'am?
1: A Power 10 og coffee, clay gel.
2: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
1: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko'y maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko. Normal man akong BP. Unang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Unang ni-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Munang pabipin na ako na normal din siya. Munang mong gina ako at testimony pa. Salamat si Keiko sa iyong produkto.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
0: Ang Powered Sun Pro Bicapsule, may gala, 30 minutos. Sa dili ka pa mukhaon, mo inom ka ani. Wala ka pa'y gibati. Pwede 2 times a day. Una na kay gibati, 3 times a day na lang yun. Aron nga dali o paspas, ang ipikto niya mga kailangan. Daghan kayong testimonya na ini. Kali atong coffee sam. Kaling coffee na itong clay gel coffee mix. Lami ni siya. Katong ipangbawalan na o coffee din ha. Mone ang hulip ninyo. Mone inyong i-maintain clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Healthy coffee man na siya. Walay kuya o may gala, way ka ba? Sa inyong pag-inom ni ini, dako kay kahimuan sa inyong lawas. Dakong tabang yun kayo. Tungod kay nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipiso sa imong lawas. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigabaw. Pagkalami sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, pagkutaw palang ni mudaan, grabe. Sigurado pagkaugma, mangita na sa kaayon. Kining kapiha may gala, nakapangapi ka na, nakapanambal ka ba? Maunang kung mangapi ka lang, dritso ka na sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ito ba si Jassy Vitamin C plus Zinc? Magkatulog ka itong mga insomnia. Hindi ha, pag Jassy mo, for double roma na, 8 pesos per capsule, naanas mga butika, parmasya sa mga lugar. Nindot nga tulog panahon sa kagabihon, dili kaluya, kondisyon ka, mas makalahutay kasi mong trabaho. O pininagkanindot mga igala sa Jassy Vitamin C plus Zinc. O gawas pa niyan ha, dili kadali kapuyon, mas makalahutay imong lawas, dili kadali taptag balatian. Atong uban nga, kanabi itong mataligsikan lang, subawan na yun, o buhon na yun, hilantan na yun. Maintain mo si Jassy, aron nga mas makalahutay mo. Okay, kinin Jassy, dakog tabang ginay, labi na gis mga padre di pamilya. Sulayin ninyo ha, Jassy. Vitamin C plus Zinc. Kung yung mga haplas na kanunay gamit nung lading essential oil. Suhod sa lading essential oil. Pagka skin diseases, skin allergies, kaya mga samad, pamaol, pamuipuis lawas. Kabanan sa itong clay gel, papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Sabon nga magkapahamis, magkapakinis sa kunis. Naala siya set ha. Nanay clay gel lotion, sunscreen, sunblock o serum. Tata clay gel's product. Ngayon man, vitaminas yung mga kabataan ng edad o 1 to 12 years old. Gromate multivitamin syrup for kids. The best multivitamins in the market today with 10 essential nutrients. Nindot ang Gromate para sa mga kabataan magkapabright, gana ilang kaon, gana ilang tulog. Unya pagkagabi, dilin na sig duwa gadget, sayo matulog ang bata. Healthy sub si baby. Una i-Gromate ninyo, 1 to 12 years old. Ingon man ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Aron maproteksyonan ang inyong mata, diha. Mag-Viscomac eye drops patuloyin ang inyong mga mata rin ha. Matay kong oras, ang Gary Perfume. Humot nga, sigurado ang inyong magustuhan. Hantod 24 oras, magpabili ng kumot yung mga sinina. Gary Perfume. Dagan, salamat sa ipagpaminaw. Inyong nunglading mo ingon, hatagan tag na kong bili. Ang ato yung sika ingon, araw magkinabag itang malinaon. Ang mga hong ipagpaminaw,
5: sa pag-ugman sa maayong panglawas.
0: Mga kapawartan, kumusta man na maayong pagpaminaw ka na itong tanan? Welcome, nining atuang at tulumanon ang usap. Giyap sa pag-ugman sa maayong panglawas, inyong kauban sa kahanginan, Doctor of Naturopathic Medicine, Dr. Al Palma, ha? Maging kauban ka ninyo alang sa niyana, makapatinaw, alang yun sa kaimportante sa itong lawas. O siyempre, ang connection sa Power 10 Probiocapsule sa pagpahimsog pagayon sa tuang lawas. Atua namang yun ding napamatundan ang Power 10 Probiocapsule kay dili manig ani ka demand ang Power 10 Probiocapsule dili ning ani ka kusog kung kini walay epektos lawas sa tao. Daghan na kaayo magka-Power 10 ang napkapamatuo di ini unya ilaha na yun po ginagamit. Gari magka-Power 10, doon na gani mga customer na to, doon ay mga user, nga kung mawala na gani, ang wala na gani available sa
6: ilahang duol mo adto yung lying area, makapalit lang yun ang Power 10 Probiotic Capsule nganuman. Tungod kay ilag yung ma-feel, unsay kalainan sa wala pa sila mong gamit, og sa dihang nakagamit na sila, og ila nag-maintain yun ang paggamit sa tuang pinaka-epektibong pinagagusog nga Power 10 Probiotic Capsule. Busa ikaw magka-Power 10, ayaw yun paglangay. Tulwa ka ba kasulay kinahanglan imo ang testingan? Uniya 3 to 1 month baga Power 10 ma-feel ni mo. Naglabi day kay Big 2 ang Power 10 Probiotic Capsule. Ang anuman, doon ay paghinlo. Doon ay pagtabang sa tuang gitawag metabolic syndrome na to. Malikaya na doon na siya magpower 10, mga inflammation. Kanang dali lang pagkagubas itong silyo lang, mag-resulta na sa pagdali ng pagkatigulang. Malikaya na magpower 10, tinaw nga pananaw na to, o tinaw nga memory na to, nindot kaayo yung specialist pagkatigulang na. Hormonal imbalance sa mga kababinaan, especially mga bukol, tungkol sa cancer cells, ng mga namugna na tulong sa lawas, tungkol sa acidity level, nga peting taasa o niya kada adlaw lang nag-maintain ang acidic nga environment sa lawas, mag-create na siya o something cancer cells o niya dali lang mataptan sa balatian. Pero doon ay Power 10 Probiotic Capsule, pati ni Dutang, ano ba? Doon na siya alkaline effects sa mong lawas, pagkanindos Power 10 Probiotic Capsule. O niya gawas pa ni Ana magka-Power 10, makatabang pagyud ni sa tuang sugar level. Nga mapatiksyonan nga dili maguba sa kidney. Nga once gani magka-Power 10, nga tuang sugar level taas kaayo, mahimo na siya nga Power 10, dili man na mawat, mukuyong nas dugo sa sila. Yula kay medyo depiktuso naman ang atuang lawas, doon na resista. Mo na nagsilbi nga yawi nga muabli silula alam makasulod ang sugar. Apan ang problema kung dili na dawat o dili na makapower 10 sa atuang silula nga i-recognize ang insulin, di kung makasulod ang atuang sugar. Kung sa may mahitabo niya na, mo na nga doon ay diabetes. Doon ay gitawag galapot nga dugo, maguba ang kidney, ang atuang memory. Dali na tamalimtanon, Alzheimer's na. Uniya mo uli nga ito sa pagkagitawag pagkahandap sa pananaw. Uniya manghupong na ta. Di kaya na ito na, gamit na sa Power 10 Probiotic Capsule. Dako kay katabag magka-Power 10, ning kapsula ha. Igarantiya yun ako magka-Power 10 ga dili yung ga dismaya sa Power 10 Probiotic Capsule. Gano man, dili mausik ang imong gasto magka-Power 10 tungod sa mga pinak-epektibo ni ini nga gikuha sa nagklase-klase nga mga tanom sa yunan kadunay gitawag nga turmeric, yung mga anti-inflammatory properties ta. Doon ay gitawag nga green ingredients magka-Power 10 nga gikan sa tanom sa moringa, malunggay. Doon ay green barley, doon na po yung superfood nga gitawag nga spirulina nga grabe kataas sa gitawag nga mga essential nga mga minerals. Ang Power 10 Probiotic Capsule, doon na po yung cranberry, maayos ng kidney. Ano na ka na siya gitawag magka-Power 10 nga goto ko lang nga maayos ng utok. Kanala magka-Power 10 ang katuang nga oxygen, dali na siya nga maadtong at tustuang nga cellula. Nga naman magka-Power 10, kontrolado man ang katuang nga dugo. Kaya kung katuang dugo magka-Power 10, lapot kayo. O niya, dili na matalong magka-Power 10 pagsala sa kidney. Maglisod na pag-adto ang katuang oxygen. Di na makadalang oxygen dito sa tuang mga organs. O niya, itong timanaan magka-Power 10 ha. Once gani gag-oxygen, dili makaabot dito cellula. Mga matay ng atuang cellula. Delikado kayo na. Mabitaw ka. Doon ay gitawag ang pagkahanap na sa tuang memory. Pagkamatay magka-Power 10, pagkaugat niya sa tuang mata. O niya, uguman pag mga parties ng lawas, wala na ito, mabantayin ka nang dili mo hatag pa ang sintomas, ay ha na mo hatag. Kung grabe na kaayo, chronic disease na. O na, galikayan yun na ito. Mugamit yun tang siguro sa Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. Wala kita yung uwalas pa, alang sa pagparayo sa unahan, kinis Dr. L. Palma, magayon ka ninyo. Lawas mo yung labaw mahandi sa tanan mo sa itong ampigan, pinagis paggamit sa pinakakuyang Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.
5: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawa.
3: Power 10 Power 10 Probiotic Capsule
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
7: Arnold Redo.
8: Tagasak ka, sir?
7: Taga Rawan Lala, Lano del Norte.
8: Ano sa imang gaginamintin, sir?
7: Jesse. Nagsuli ako sa Jesse dahil hindi ako makatulog sa gabi. Basta may edad na ta. Pagka-tick na ako sa Jesse, lami na akong katulog. Tapos mamatamin ako gihapon sa ano, sa kadlaw, makabalik pa ako tulog. Di para sa una, hindi ko daw makabalik nagtulog. Basta siguro sa edad na nato, pero kung nakatek na ako o gasi, maintain na ako, pag mata na akong kadlawon, makatulog ako balik. Dayon, sa buntag ako ginom mo glacial coffee, tapos sa buntag ako ginom mo power 10. Bago mo kaon. Akong high blood o akong diabetic, normal. Sa una, mataas akong diabetic, hapo 400, 300. Karon ano na, niubusog 117. Sa power 10, pagkabuntag, wala na, lagsik ang lawas.
3: Power 10, Probio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jesse Vitamins.
9: Power 10, Probio Capsule.
10: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
11: Baby Hines.
12: Taga asa ka ma'am?
11: Princesa Baroy. Sukad na nag-inom ko aning Power 10 o Jazz C. Wala na kapoy pirmi na ko panington. Asa akong bana po nag-inom po din. Nag-minti na lang yun dahin me. Akong bana pito po sir kay taas kay siya BP. Sukad nag-inom anang Power 10 us-us na. Normal na iyang BP. Nagpasalamat yun me sa Power 10 o sa Ginoo nga naana na yun ning Clay's Angel kaning Power 10 o Jazz C. O din sa ang kapi po niyang kligil, nindot kay Imnon. Sa una, dilidyo ko katulog, sir, ba? Magliso-liso lang niya. Nainom na ko aning Power 10 og Jazz, eh. Lami na kayong katulog. Sa'yo na kayo katulogon. Maayong kaon. Salamat yung ko sa Ginoo kay Mayo. Nanag yung Power 10 og Jazz og ang kligil.
9: Power 10 Probio Capsule.
10: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
4: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
9: Power 10 Probio Capsule.
13: Terna, doy-doy. Diriras Maranding.
14: Taga Maranding ra ka?
13: Nag-use po ko kwa Power 10. Kasi maura na yung akong gamit yun.
14: Unsa man lagi pamati ni mo, ma'am?
13: Ay, sakit kay kong hawak. Nabog ko yung sakit nga. Pati liver po ko. Na gamay ko, dakuha ba kong tiyan. Nagamay na akong tiyan na sige kong inom sa Power 10.
14: Pila na katuig ni mo gipamati, ma'am?
13: Sa wala pa ko nagamit. Dugay-dugay na niyo na akong pati liver. Pero paggamit ako, may alibyo yun. Kaya nagamay na akong tiyan.
14: Baba.
13: Nag-check up, magkukos doktor, God, kung sa'yo ako sakit, kaya nga nung hindi ako. Karon, di na kaluya. Muna nga, sige, kukawinom ka ron, hantod ka ron. Nanawagan ko sa tanan, God, nga kitang mga senior citizen, kinahanglan mag-take yung tao, Power 10, kaya mako na yung makatabang sa atong kinabuhi.
15: Power 10, Probio Capsule na ta.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City.
17: Kung ang dibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3, mag-collapse na ko at to. Sinap, gayon mag-lipid ko CR. Pero gudala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Yeah, maskin, tulog pa lang ko naka-imam sa Power 10. Nang gawas yun ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, ako dyan kong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
18: Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga utana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa mga ito nga, kananingon ko nga nindot yun ang roommate. Nalisay ko ng lading ba kay taon na mong gusagag may pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanun di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa, may sudan. Bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product. Nga, maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product. Salamat kayo.
12: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
19: Isuna na itong mataptan sa mga problema sa ginatawag na itong mga rayuma, arthritis. No, bisan pag gout, no? Matabangan dahil kita aning atong kape. Kaya ang Cradle Coffee Mix, mga igalag, isun, gimog na agad siya. Dili lamang kay pagtagbaw sa imuhang craving sa kape. Kundili, apil pa niini ang paghatag og tabang sa atong mga kalawasan nga kita makaangkon sa mas maayong functionality sa atong tibuok kalawasan. Munang kung ikaw, igalag, isun, gusto nimo nga matabangan ka, ayog pagkalimot, nga adunay kape igsuon nga makatabang sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan, maghatag og pag-alibyo kung aduna man galig kitay mga balatian o baka kana mismong paghatag og tabang makalikay kita sa mga balatian. Ang ato ang Cradle Coffee Mix with malunggay and chia seeds, nagaangkon kini sa daghang mga klase sa mga pagtabang sa atong kalawasan, no? Kaning atong mga ginatawag nga mga vitamins, minerals, mga nutrients ug uban pa mga igalagay suon. Matabangan ka sa ato ang milagrosong klase sa kape nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Munang ko ikaw isuon, ha? Gusto nimo nga aduna kay pagtabang sa imong kaugalingong lawas, timani kanunay nga aduna na kay kasangga sa mas maayong nga panglawas, ang ato ang kape, ang Cradle Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalitan ka na karon sa mga butika.
20: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit kanato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tihimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At tanginang gihapon kini sa sunod nga higayon. Alang sa mas himsog panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
21: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seed. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool kaninyo.
22: Una sa drama, musika, balita, impormasyon radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo nung Lading Radio.
23: O sa katuig na ta, nung Lading Radio. 104.1 Iligan City First Year Anniversary Celebration karong Mayo 7 2025 adlang Huwebes. Yes mga palangga, 1 year na ta sa Nung Lading Radio Iligan City. Og tungod niya na Jess ngadto sa 25% nga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Jazzy Nung Lading Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Groomate Clay Gel Soap, og ang Carry Perfume. Anniversary Sale! Karong Mayo 7, do smell by the size at lang Huwebes! Sa matagpalit sa kantidad ng 5,000 pesos, libre na ang 1-box Power 10 Probio Capsule. O kung ugaling 3,000 pesos lamang, at doon na kagihapoy madawa, 1-box Clay Gel Coffee Mix. O siyempre, apil ng imong pangalan, nga bunuton ni ini nga bulan, o posible kang makadaog sa 5,000 pesos. Anniversary Sale! Karong Mayo 7, do smell by the size at lang Huwebes! Aron ikaw maka-avail, bisitahan lamang ang ato mga Clay Gel Store. Clay Gel Store, Pagadian City. Nahimutang sa May Serenia Street, San Francisco, Pagadian City. Ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City. Upang itaal tata, Clay Gel Store, Nung Lading's Product. Sa Aurora, sa May Kabahog Building, Block 4. Tapad sa Sherry Variety Shop. Upang itaal tata, Clay Gel Store, Nung Lading's Product. Sa Kapatagan, Lano Del Norte. At to ang Butika Plus, Nung Lading's Product. Nahimutang sa May Purok Nuebe, Poblacion Kapatagan. At bang sa Starlight Commercial, pangitaan tatak Butika Plus Nung Lading's Product sa Maranding, Lalalano del Norte. Ang Clay Gel Store na himutang sa May EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School.
24: Bo
21: hanggang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Naunsa gutaw ng imong bana, mura magway pamilya. Ambot na iuy, sige nagkaluya, masakiton ka ayo.
1: Ay sayon rada, ingon ana sad ko sa onda. Malipong, daling obhol, pirming hilantan, perisyo sa trabaho, ipatumar ni.
0: Just C Vitamin C plus Zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
1: biyahin na ma.
0: Nga o ba?
1: Kugi na lagi kayo sa papa, maba? Abtik na kayo.
0: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus.
6: Lingaw sa kapunod. Lingaw sa kapunod.
24: Hello, maayong hapon.
25: Mutubag ko sa ako inyong pangutana ng tigmo.
26: Mutubag, mic o microphone.
27: Mutubag sa tigmo.
26: Ito, sa manikin.
27: Mutubag sa imuhang tigmo.
6: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kahaponon, dinilang sa Nong Lading Radio.
24: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
6: Lingaw-lingaw sa kahaponon.

0: oras, mga balangga, alas 3:07 na giyon sa tagda sa hapon. Mga balangga, kumustag maayong hapon na usab kaninyong tanan. Usag ka maulan nga hapon, mga balangga, ilabi na dere sa akong nahimutangan. Kumusta man diha sa inyuhang kinintag sa tag sa ka mga nahimutangan karong orasa kay dere sa akong nahimutangan, berteng bugnawa. Akay lagi dunay nahitabo nga kining pag-ulan-ulan. Dunay pipila ka mga lugar nga karong orasa, mga palangga, dunay nahitabo nga kining pag-ulan-ulan. Dunay pipila usab ka mga lugar karong orasa nga nagpabilin gihapon ang kainit sa panahon. Manghinaot ko nga nakapaniod do na ang tanan. Hapon na ha, dili na gyud ting paniod to taon ron. O nga, kinahanglan yun nga kining mukaon yun ta sa insakto nga oras, mga palangga. Bisan pa man sa kabisi sa atong tagsatag sa ka mga trabaho, gibuhaton, kinahanglan gihapon nga mukaon ta sa insakto nga oras. Kotob na lang sumaabot sa atong sibiya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Miyerkules. It's a size na ning bulan sa Mayo, tuig, dusmel, 20 size. Andam na mabundiha, mga balangga. Andam na ba mo diha sa inihuang mga tagsa-tagsa ka mga tubag sa atong tigmo? Ang uban mga palangga, matod pa nila, ako tito, perminti yugong andam. Ang pangutana tito, si Mr. Computer, andam na ba nga mudawat o maminaw sa akong tubag? Si Mr. Computer, andam na gyud nga mudawat, maminaw sa inihuang tubag. Ang pangutana lang gyud diha, kung insakto ba ang inyuhan tubag. Pero sige lang kay layo ray 20 katuig aning atong tigmo, mga palangga. Layo ra ng 20 katuig, matubag na yun ning atong tigmo nga nagkadugay. Nagkadako ang premyo. Apan nagkadugay, nagkasayon. Anong maingon magyud ka tito nga sayon ra ng imong tigmo nga ako diri tito halos gay ko mukamang-kamang. Ah, mukamang-kamang tito, pinangita og unsa insakto nga tubag anang tigmo ah. 30 regyon taon sayo na ang tubag sa atong tigmo, mga palangga. Ayaw mo kabalaka diha. Kaniya nga nung makaingon ko og kining sayon, tangod kay kung magkadugay ang atong tigmo, mas magkadaghan sab nga mga tubag ang inyong madungog. Abot pa sabot, ha, kung inyong mga tubag diha, dili pa na mao, makapangita pagin muglain nga mga tubag. Ang pinaka-importante lang yun diha, nga kinahanglan, dili pwede nga magbalik-balik ang inyong tubag. Kung kana nga tubag, itubag na sa mong silingan, palihog lang, ayaw na itubag og balik, kay sigurado yung pikatan kang Mr. Computer. Orang yun na ako mahatag nga tips ninyo ha, para mas maduol mo sa insakto nga tubag og dili bagha hinoon, insakto na yun nga tubag ng inyohang matubag ha? Ayaw mo kalimot nga kineng atong programang lingaw-lingaw sa kahaponon. Kanunay yun siyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Ang atong epektibo kaayong nga kapsula, ang atong kining Power 10 Probio Capsule, ang atong pinagkalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc Gromit Multivitamin Syrup for Kids, ang atong Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, Nong Lading Relaxing Oil, nga manusab mga palangga, ang atong kini Clay Gel Papaya Soap with Collagen and Milk, ang atong kini Clay Gel Brightening Lotion, ang atong kini Curry Perfume, o syempre ang best kumak eye drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Magid na mga palangga ang kining kanunay nga nagapaluyo sa atong tulumanon ha. Onya ang atong tigmo, mga palangga, maura gihapon ha. Itong sige pangutana, mangutana tito, natubag na ba ang imong tigmo? Wa pa gihapon. Tito, maura ba gihapon ang imong tigmo? Yes, maura gihapon. Ang atong tigmo nga nasakitan, pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Onsa man? Uban ra ba ani moingon man sila nga tito unsa po na imo hatig mo tito ay nga mura man po tag makapasakit anak tito. Magsakit man po ng atong dughan anak tito maminaw. Ayun di mo pagkasakit-sakit diha inyo hang ma. Dungog ning atong tigmo mga palangga kay kung matubag ninyo ni dili mo masakitan ani malipay mo. Akong utrohon para makuha gyud ha. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Onsa man? Kon ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna, imong madawat kon imong maangkon ang 7,200 pesos. 7,200 pesos. Mauna ang imong madawat mga palangga kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo text o mo tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189 0938-1897-189. Kanya kinhanglan yun nga kompleto ha, kumutubag mo ha. Doon ay kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong tubag. Bisa pag insakto ang inyong tubag, unya doon ay kulang ana, bisa isa lang. Pasensya na yun kaayo, kay mahimong invalid ang inyohang mga tubag. Apan sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyohang mga tubag. Siyempre ayaw ninyo kalimti ang atong epektibo kaayo nga kapsula. Ang Power 10 Probio Capsule mga palangga. Katong mga wala pa nag-maintain ani ayaw na mo paglangay pagdugay diha pag-maintain na mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga, lahi regyod basta naka Power 10 Probio Capsule ta. Ani daghan na kaayo ang natabangan ani daghan na kaayo nagpasalamat taghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang lawas, gaan na ang ilang pamati sa ilang lawas, dili pares kani adto nga bugat ang paminaw kanunay sa ilang lawas. Mintras nga wala pa kitay gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo grabe ang atong gipanghambin nga balatian, mas nindot ug mas maayo ug magmintain na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, ha? Mahinlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, pupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cells na mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mu-alkaline sa atong siliyula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. Ito bitaw na problema kay naglisod sa pagbawas, makabawas man tuod pero tagtulo kaadlaw, tagupat kaadlaw, ayha makabawas. Dili na gyud siya normal. Kinahanglan gyud nga tagaadlaw ta makabawas kay tagaadlaw masabda mo kaon. Kadto mga naglisod sa pagpangihi, sakit ipangihi, adunay kidney stone, adunay arthritis, diabetes, cancer, high blood, hanap nagpananaw, mga dysmenoryahon alang sa mga kababaihan, kadto mga dunay bukol-bukol sa lawas. Pag-maintain mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule tungod kay makatabang kini kaninyo ha. 30 minuto sa dili ka pamukaon pag-aimno ng Power 10 Probio Capsule. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Power 10 Probio Capsule. Alang sa lawas mo, nga sa balatian, gihasol. Ingon man usab, mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Ayaw pagpaminaw di ay sa tanang nangapi karong orasa. Labi na kung bugna ang panahon, mga palangga, doon ay nahitabo nga kineng pag-ulan-ulan. Perte, gyud taon, ninduta, ipangapi mga palangga. Abang kato mga mahilig sa pagpangapi, gyud wala na to nagdipindi pa sa panahon. Ha, mainit man, maulan, mabuntag man, maudto, mahapon, basta gusto sila magkapi, magtimpla gyud na sila. Apan kung mga pinalanggan ita mga palangga, mas nindot o mas maayo, o kanang mamili sa tagkapi. Ha, piliun sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, mo'y kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, nagbalik-balik na yung sigig pangapit tungod sa kalami ni ini. Kato mga wala pakatilaw, tilawin ninyo. Diba makaingon yun mo nga, tinood yun ang gaingong titubal ba nga perting lamian ng kapiha? Kuman pag yun na itong pangapi, kondisyon atong lawas, dilihaw ang satiyan. Ang clay gel coffee mix taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Ingon man usab, adunay daghang omega 3 fatty acid, daghang protina og daghang hinungdanong mga mineral og antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ingon man usab, pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kini imnon sa tanan kay ang gigamit nga pagbatam is ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga kon dili nangapi ka na, nanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kanya pwede ni himong pantulak ha sa atong epektibo kaayo nga kapsula, ang Power 10 Probio Capsule para sa ingon ana paspas o dali ang epekto ni ini. Alas 3:19 nagyod sa dagda sa hapon. Dari na ta sa inyuhang mga tubag mga palangga sa atong tigmo. Uban, sigurado yun ko nga kaganiha pag yun yung gahulat, gapaabot. Ang uban, gapanikan. Ang uban po tao, naglimbag-limbag na. Gustong matulog, pero di yung katulog. Makadungog po sa tingog titubal, mingsamot. Di yung ganahan matulog. Darita mag-una mga palangga sa mga tawag, ha? Oh, mabudawat ang pipila ka mga tawag. Human sa mga pipila ka tawag, kung dili gihapon insakto ang ilang tubag, darita sa mga mensahe. Basta gato mga mutawag para bitaw nga kanang paspas, dali, daghantag madawat ng mga tawag, daghantag madungog ng mga tubag, palayo mudaan sa inihang mga monitor, diha mo sa lugar nga kusog ang signal, pagtubag na ko, diretso na mo tingog ha, kompleto ninyong pangalan, edad, address o niya ang inihang tubag ha. Ngun ana lang para daghantag madawat ng mga tawag karong hapuna. Unang tawag ato taga pagtaga di hello, maayong hapon!
1: Hello, may hapon, Tito Bal. Ako si Eduardo Ritos, Tito Bal. Tubag ko si Mang Tigmo. Ako si Eduardo Lopez, si Guta City, akong edad. Talagang ito nag-profess ko ng buga na lang din ang tig. Ako na, Tito Bal. Ako na, das mga ganong si Kenan.
0: Ikan diha, Sumailanao del Norte. Ayo pagpaminaw sa tanan taga Lanao del Norte. Kumusta man ang inyuhang panahon diha? Wala ra bay dagom karo mga orasa? Dili na ba bugnaw ang palibot diha? Atong pangutan-aw si Mr. Computer kung sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon, insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
2: Hapon. Tubag ko sa imong tigmo,
0: Tito Bal. Sige ma'am, padayon.
2: Akong tubag, dula nga basketball.
0: Dula?
2: Ako taga Tambulig. Taga Kabdan, Tambulig sa Bunga del Sur. Akong edad 38. Ako si Mayin Bat.
0: Sige, salamat kayo. Taga Kabdan, Tambulig sa Bunga del Sur, mga palangga. Ang iyan tubag nga dula nga basketball. Daghan ang kainin tubag, anaha. Dili ragihapon na siya insakto mga palangga. Paningkamotin ninyo nga ang inyong mga tubag, dili lang yun magbalik-balik ha. Likaya na to ng mga tubag nga magbalik-balik. Hello, maayong hapon. Hello?
3: Hello, maayong hapon. Ako si Medina Nionero, edad 65, nagpuyo sa Haber, Barobo, Surigao del Sur. Akong tubag, duha kapsil nga naglakaw.
0: Mr. Computer, insakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Lain tawag ato taga pagtagad. Hello, maayong hapon.
4: Hello?
3: Hello, maayong hapon, Tito.
0: Agoy. dihang nawala man si mga palangga kato mga mutawag diretso-diretso na gid mo ha. Oo niya, tungtong pod mo diha. Kung doon na mo'y kapatungan, diha ipod mo patakag patong taon. Kasi ka na inyong ipatungan kamunggay, gabok na diha. Mga piang noon mo, muingon mo, Tito Balgyo, hinungda na ni. Papatungon manoon tabang kaning gabok ng kamunggay. Patong mo bangko diha para makusog ang signal ha. Kay kung hina inyo ang signal, pagputol-putol, gud ang inyo ang tingog. Hello, maayong hapon!
4: Hello! Hello! Hello!
0: Oh.
4: Ako si Anonsya. Sila po, edad 67, Kurukuno, Katmunon, Esperanza, Agusan, Tilsor. Ang akong tubag, Langdong.
0: Kung sa'yo mong tubag?
4: Langdong.
0: Mm-hmm. Gikan sumay, Katmunon. Basi magkaanha, tana nga lugar, mga palangga. Katmunon, aha. Uh-huh. Layo rin ba yung tigatuwig, buhay pagpaminaw sa tanang taga Katmunon? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Laing tawag ato taga pagtagad. Hello, maayong hapon. Hello?
5: Hello?
0: Hello, sige ma, padayon. Uh-huh. Kato mga mutawag, mga palangga, diretso-diretso na gid mo ha. O niya, palayo lang mo sa inyo ang kining mga monitor kay aron dili mo maglibog. Ha? Kay kung magpadool mo diha sa inyo ang mga monitor, maglibog manggod mo kay dito mo maminaw sa inyo ang monitor, dili na lang mo maminaw sa inyo ang cellphone, ay mo kabalaka kay kumutawag mo, pag matubag na nako, madungog na nako, ang inyo ang tingog, madungog na sab ninyo akong tingog, ha? Mao nga palayo mo sa monitor. Hello, maayong hapon! Mm.
5: Hello.
0: Sige, ma'am, padayon.
5: Bye,
0: ma'am. Mm-hmm. Nag-iingong lagi niya nga. Lahi man eh. O, lahi yun ito, mga palangga, kay malahi-lahi yun eh. Bitaw mo na ako, giingong yun nga, gipasabot yun ako, nga kanunay yun akong gibalik-balik. O, di ba, maglibog yun mo, kay nagpadool mo sa inyo ang monitor. O, niyag tubag na ako, o, niyag paminaw po ninyo sa monitor, lahi pa man, wala pa man na abot akong tingok. Mao na nga dili mo magpadayon. Mabitaw nga akong giingon, kumutawag mo, gawas ato mga mag-text, mga palangga, kay bahalag mo, do all gutos baayo sa monitor. Kay maminaw mag-gutos sila, nabasa ba ilang tubag o wala. Pero kato mga mutawag, palayo gud mo diha, ha? O, para sa ingon ana, magkasinabot yun daan eh. Darito sa mga mensahe, kay daghan, kini nag-text mga palangga, gani, maingon ni sila nga, at ito, kami nalay tagai o pagtagad, be, kini mga nag-text kay kanang mga manawag, usahay tito, di yun, magtarong. Murag akong hinigugma sa una tito, nga akong gitarong, pero wako gitarong. Ano nga, darita sa mga mensahe. Tito, maayong hapon, ako di ay si Johaira Atba. 17 ako edad, taga Purok 3, Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag, anang imong tigmo tito, kay lalaki na siya nga nibalik sa iyang uyab. Para ipaglaban ang iyang gugma. Aha, kanindot yun ane. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Renato Gabutin de ini. Gikan dire sa may Matidigo City. 65 anyos sa kutubag anang imong tigmo, tito. Kay kalisod sa pagpuyo. Pero naningkamo, tito, nga muasinso. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Alin Bojongan de ini. 34 ang ako edad, taga Purok 2, Barangay San Antonio, Tangub City. Akong tubag, anang imong tigmo tito, kay tao na siya tito, nga nagpatanto siya tito o kwarta. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Julieto Sigala de ini. Nagpuyo sa may Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Akong tubag anang imong tigmo tito kay nagkonsumisyon nga inahan sa pamilya humanan nga tubag. Ito ako di ay si Vicente Bailoses taga San Isidro, San Luis, Agusan del Sur, 62 ang ako edad. Akong tubag ana tito kay bola na siya tito sa bilyaran. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Abilino Damilis de ini. 75 ang ako edad, taga Bino Serios Minya, Zamboanga del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay namok na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Erlinda Bulay-Bulay di ini. 38 anyos, taga Migpangi, Bonifacio, Misamis Occidental. Akong tubag, anang imong tigmo dito kay gugma sa usa ka inahan. Kumana ni nga tubag ha? Dito ako di ay si Esterlita Barrera. 55 ako edad, Purok 2, Prinsesa Baroy, Lanao del Norte. Akong tubag anak dito kay tao na siya nga nanirador o langgam. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Gladys May Paco de ini. 31 ang ako edad, taga Purok 8, Andy Willy Mawab, Davao de Oro. Ang akong tubag anak dito kay Paon de ay na siya sa taga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Gahapit na po daghang kinibitang mamingwit mga palangga, no? Labi nag magulan-ulan unya ting baha na bitag mga sapa, suba. O, tingdaghan na po sa mga isda, daghan na po mamingwit ani. O, daghan na po o kanabitang mangalo tapon o paon ani para mamingwit tao, no? Alas 3:28. Ayaw mo kalimot mga palangga ha sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Labi na sa mga trabahante, gadto bitang taga-adlaw taon, nga dunay trabaho. Habog at kayog trabaho, taga-adlaw mabulad sa init. Magmintayin, tapos mag-inom sa Jassy Capsule ha. Makatabang kinika nato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisa pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy Capsule ta. Dili gyud nato batio ng tumang kakapoy, gana atong lawas, ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mubigay ang atong lawas. Ingon na anak, kanindot, basta naka-Jassy Capsule ta. Dili sa dali taptag, ubo, sipon, hilanat. Ania pagana sab kini sa kaon og tulog. Kadto na problema panahon sa kagabion. Kailagay dugay makatulog ilabi na taon sa mga edad-edaran sa mga insomyahon. Dugay makatulog panahon sa kagabion, maglimbag-limbag pa taon. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabion, nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa puton. Dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad, pwede makatumar sa itong Jassy Capsule, ha? Ngayon man usap sa mga ginikanan nga naminaw, doon na mo'y mga anak diha nga nag-edad o 1 to 12 years old, patumaran ninyo sa atong Gromit Multivitamin Sera for Kids.

0: gihapon ang imong tigmo. Yes, maura gihapon ang atong tigmo, mga palangga, ha? Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man? Hangi ulang gyud ko sa mga motubag, mga palangga, para dili mahimong invalid ang inyuhang mga tubag, kinahanglan gyud nga kompleto. Matawag man o matext, kinahanglan nga dunay kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong mga tubag.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga non-leading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang non-leading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
2: Non-leading essential oil.
3: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Non-leading Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
2: Sulayi ang natural nga non-leading essential oil.
3: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw nga

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nonglinig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clegel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clegel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clegel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit, ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clegel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

0: Nong Lading Essential Oil. Ingon man usab mga palangga ang iyang partner gamit sabda ang Nong Lading Turmeric Balm o ang Nong Lading Relaxing Oil. Kung diin makatabang sab kini sa mga kabuhiunon, ilabi na taon sa mga babae. Ito mga hilig magpakanabitaw, hilig mo biyahe. Oo niya, malipong dayon, maglabad ang ulo. Gatong mga dagatunon, kabuhiunon, ilabi na sa mga babae, mga balangga. Bikinis lang gamay, kabuhiun dayon. Ihid-hid lang gamay diha sa inihuang ilong, sa inihuang kuto-kuto, sigurado gyud ko nga wag tang inihuang kabuhi. Ma-relax ang inyong pamati. Alas 3:36. Dito ako di ay si Roseline Aninion. Nagapuro 14 Salvacion, Bayugan City, Agusan del Sur, 46 ang akong edad. Akong tubag anang imong tigmo tito kay tao na siya nga nakadextrose tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Mirna Yangyang din eh. Address may Bagong Bayan, Kidingilan, Bukidnon, 60 ang akong edad. Akong tubag ana tito kay gibunala na siya tito nga anak. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Elvira Manulong din eh. 62 ang akong edad, puro 4 rawan. Baroy Lanao del Norte. Tubag na ko anang imong tigmo tito kay Rosani. Release na siya tito o agianan siya tito sa train. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, kusog kaayo ang imong programa diri karon sa may Tanggob City. Asa madapitan ni sa Tanggob City, maayong hapon? Sa tanang taga Tanggob City, asa dapitan sa Tanggob ha? At ito si Patricio Jimenez din eh. 70 ang akong edad, purok 3, Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Ang akong tubag, anak ito, kay akong sarili na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Dionelisa Basanes din eh. Taga Del Monte ko tito, 48 akong edad. Akong tubag, anang imong tigmo tito, kay relasyon. Manani nga tubag mga palangga, kinhanglan gyud kompleto ha. Kompletong address usab mga palangga, ayaw gyud ninyo nakalimti. Dari na sab tas mga tawag mga palangga atong tagapagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Hello, ako si Kimberly. Kami po Maloy on. Block 3 sa Roque Posturad Agusan Dilson. 17 years old. Akong tubag kay Gugma.
0: Mm-hmm. Ang iyan tubag mga palangga kay Gugma. Ang tubag nga Gugma, daghan na kaayong ning tubag, ana. O, tungod anang Gugma nila pa, daghang nasakitan. Daghang pong nagmalipayon mga palangga tungod sa Gugma. Anang Gugma, biyain na ninyo ha. Biyain na ninyo nga tubag. Ayaw po, biyain. Basta mo ingon mo nga, kini akong banat ito, biyaan na ako ni, ikaw gaingon. Biyain nga ang Gugma nga tubag, kaya nagbalik-balik naman. Pero kanang mga hinigugma ninyo diha ayaw yun ninyo na biyay kay logo na silingan. Hello, maayo nga hapon.
2: Hello, maayong hapon sa ako si Bisit.
0: Mm. Nawala man si mga palangga no. Iha ba to diretso-diretso na bigod taong unta iya ha. Padayon unta to pero nawala man, sige balik lag dawag ha. Pasensya di ko kayo mga palangga og mawala mo kalitawan. Hello, maayong hapon!
3: Ay, hello sir, maayong hapon sir.
0: Mm.
3: Kanang ako din si Tom Logro sir.
0: Mm.
3: Oo, nagpuyo ko karon sir sa Purok City, Ransang Baroy, Lanao del Norte.
0: Mm.
3: Ang ako din tubag sir kay posible na sir Pride o Garbo.
0: Oo, oh, kanagili.
3: Kanagili galing sir.
0: Oh.
3: Gugma o Gugma na sir.
0: O, daghan na ba ni mong tubag? Kinahanglan mag-isa ra atong tubag. Unsa man gyud imuhang, sigurado ang tubag, ana.
3: Ako ang tubag na lang, ana, sir. Kay posible, sir, Pride o Garbo.
0: Oh, sige. Oh, sige. Salamat kayo, ha. Kinahanglan gyud nga isa lang inyong tubag. Di pwede daghan nun, ha. Di bini uyab nga pwede daghan nun. Di po, siguro pwede daghan nun ang uyab dito, oy. O, isa-isa lang gyud. O, pero maingon man ang uban gyud nga, depende po na dito og masakpan tagdili. O, pero sa atong tigmo, mga palangga, kinhanglan gyud nga isara ang inyohan tubag. Ang iyang tubag mga palangga kay Garbo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon insakto. Laing tawag ato tagapagtagad. Hello, maayong hapon.
2: Sir, maayong hapon. Ako si Vitacion Pasiol, taga Aquino Road, Kinapawan City, 83 sa edad. Ang akong tubag kay tao na siya nga Bombay nagpautang.
0: Mm-hmm. Tao nga Bombay nga nagpautang. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Laing tawag ato tagapagtagad. Hello, maayong hapon.
4: Maayong hapon. Ako si Rosinda Aujero, nagpuyo sa Southern Davao. Ay, 66 akong edad, nagpuyo sa Southern Davao, Panabo City. Ang akong tubag ay Breadwinner.
0: Mm-hmm. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Alas 3:42. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong sabon nga pampagwapog pampagwapa. Katong gusto nga muhamis ang ilang kutis, kutis porcelana, kutis artista. Manabunta kanunay mga palangga sa clay gel, papaya soap, wet collagen and milk. Duha ka semana gikan sa atong pagpanabon, makita na nato ang resulta nga ning puti na ta, ning hamis na ta, nawagtang atong bugas-bugas, talumtong malapap. Manabuntag-buntag, hangtod pagkahapon, presko lang gihapon, kaayo tatanaon. Ngayon manusap, gamit ta sa iyang partner ha, ang clay gel brightening lotion. O man atong kaligo, mang lotion ta, para pod nga dili, uga tanaon ang atong panit. Pampaputi ni siya, mo blooming tagsamot, proteksyon sab ni siya sa kainit sa adlaw. Laing tawag ato tagapagtagad, hello, maayong hapon!
5: Maayong hapon, Gatobal! Engelbert Avenido, Southern Davao, Panabo City, 50 years old. Akong tubag kay tao na nagsilhig.
0: Mm-hmm. Tao nga nagsilhig ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, gihapon rin sakto. Laing tawag, hello, maayong hapon.
6: Hello. Hello.
0: Yes, hello sir, padayon.
6: Ako si Olivier sa. Ako yung barangay 3 sa Pasko, sa Nilo Sur, Pumitag 64. Ako yung tubag.
0: Sige.
6: Manok itariay.
0: Manok itariay. Ang iyan tubag, mga palangga, murag huna-huna pa man si sir kung unsa ang iyang kining. Ito bago yung hunong pa magpipila ka segundo, ay. Oh, pero iya, gitong gihuna-huna, yung maayo ba? O sigurado na bagyod siya sa iyan tubag nga manok nga igtariay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Ito maayong hapon na bugnaw sab dire sa amua karon kay nagtaligsik. Nagkape ko karon tito og clay gel coffee mix pagka ninduta. Ayo pagpaminaw sa tanang nangape karon orasa ilabi na kung inyo ang gikape diha clay gel coffee mix. Kato mga wala pa gyud katilaw ani, tilawin ninyo. Dili gyud mo magmahay mga palangga kay lami kayo ning clay gel coffee mix. Mao ni bugtong kape nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Nga man usab kadtong mga wala pa gyud nag-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probio capsule. Ayaw na mo paglangay, pagdugay na mga palangga, pagmintay na mo sa pag-inom. Dako kayog tabang ang Power 10 Probio capsule sa atong lawas. 30 minuto sa dili pa tamukaon pag-aimnon ang Power 10. O niya, walay angay kabalak ang tungod kay daily kinesia maka-overdose, walay side effects ha. Atong paminaon si Doc L. Kabahin na sa atong epektibo kayong nga kapsula para sa inyong ana mas madungagan usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Hello mga ka-Power 10, may kapagpabinaw na usap ka natong tanan ha. Welcome sa tuwag at tulumanoon na giya sa pag-ugman sa maayong kapanglawas. Ipaluyuhan sa epektibong Power 10 Pro Bio Capsule. Tubot ang kayuhan sa lawas, kayo sa mga balatian, malikayan na daan prevention. Na kinahanglan yung taong kasaligan nga natural, nga makuha gikan sa mga tanom nga pinino, nga dili makahatag og negatibong epekto sa mong lawas, makahatag pa hinuon og kaayuhan. Power 10 Pro Bio Capsule ang tinuod nga kasaligan. Muna magka-Power 10 ha, magamit yun ta, ano sa niya na, nung doon natin mga bation, na ginagmay pa, matabangan as Power 10 Probi Capsule, basin kakulang na na mga Power 10 sa vitamins and minerals, o di ba kaha, doon ay grabing mga toxins imong lawas, na wala mapagawas, nagkinahanglag ito as Power 10 Probi Capsule. Kaya mutabang sa paghinlo, pagpagawas sa mga toxins, mga waste, o di makatabang usab sa pagpalig-on sa sistema sa tuang lawas, pinaagi sa pag-repair, pag-renew, pag-rejuvenate sa tuang cellula. O di mga Power 10, usas matabangan usab sa tuang Power 10 Probi Capsule, kining gitawag mucus lining. Ang mucus lining mga Power 10, kung kulang kaayo na sa tuang lawas, dakong problema. Usa man ang mucus lining, mga Power 10, mao na ang muhapin sa imuhang stomach diha sa imuhang tiyan. Kuya mga Power 10, kay ngano man ang kana mong gudato ang stomach na among gunay asido nga mo-release niya. Kanang asido or gastric acid mga Power 10, mo ni mutunaw sa tuang nga pagkaon. Uli akon minus ang lining mga Power 10 sa tuang stomach nga muhapin mga Power 10 diha sa tuang nga panit sa tuang stomach. Mahimong mugasgas na siya mga Power 10, masunog na siya tungod kay kanang acid nga nasa tuang tiyan, isog kay na siya. Mabitaw nga doon lang yung natural o regular nga mucus lining diya sa tuang tiyan mga Power 10 nga. Kanang mucus lining, lagkit na siyang lining nga ginaba gikan sa mucus, gikan sa tubig. Kini nga mucus mga Power 10, usa na siyang mububabag, mupalayo sa mga acid sa tuang digestive enzyme sa tiyan. Anong dili maghapdos, dili mugasgas. Unya mupugong na sa impeksyon, pinaagi sa pagbitik sa mga bakterya o uban pang mga invaders nga musulos tong lawas. Unya makatabang na sa pagpadayon sa pagprotekta palibot sa tuang stomach, anon nga mahilis ang tuang pagkaon. Ang mucus mga Power 10, kumadaot na siya, delikado kayo kayang asido mo, direct nag-igo sa panit sa tuang stomach, unya sensitibo kayang tissue sa tuang stomach, mulisulta na nga to sa gastritis, gasgas mga Power 10, hapdos, unya ulcer usab, mo na nga mubati itang sakit at tuang tiyan. Mahinungdan mga Power 10, nga mawala ang tuang lining, mauna nga, doon na tayo pylori infection. No? Mauna nga magka-Power 10, sagad ka nang gitawag nga ulcer. Unya hapdos ka ayo. Mauna nga, mahitabo sa lawas magka-Power 10, ang acid sa tiyan, mukuntak na directly diha sa tuang panit sa tuang stomach. Unya masunog, muhubag. Unya madaot magka-Power 10, mauna nga lisod kayo na siya. Dagan kayo nag-antos, ana. Mauna, kay nipis naman kaayo ang mucus. Komportable ang atuang tiyan mga Power 10, bation yuta number 1. Unya mubati ta mo lag dali ra kay mapuno mga Power 10, mawad ang taggaganas pagkaon. Doon natay bloating, kasukaon ta. Doon natay acid reflux kun heartburn nga malagbasunog atong dughan. Pagkunhod sa ganas pagkaon, pag-ubo sa timbang mga Power 10 kun magpadayon ang kondisyon. Unya mas grabing timailhan mga Power 10, magsuka og dugo. Itom ang hugaw. Unya grabe kasakit ang tiyan. Mo lay mga grabe na gyud nga mga sintomas ha. Mo na nga atua gyud nga bantayan gyud. Kinahanglan gyud ta number 1 water therapy gyud ta mga Power 10. Kay kanang mucus ginaba na sa tubig. Kulang atong tubig, magkaanam po nagkanipis mga Power 10. Magtubig ta unya magamit as Power 10 Probi Capsule aron mo relax ang atua mga Power 10 nga muscle tissue diha sa tuang tiyan. Unya malikayan nato ang sobrang nga paghapdos especially sa acid reflux. Makatabang ang Power 10 Probi Capsule plus likayan nato katong makahimo sa pagnipis ug maayo sa tuang lining. Dili ta sigig snack, sigig kaon mga Power 10. Eating between meals, sing kaon nagagpamahaw taud-taud mo snack na bukaon, yaman iuntog snack na pud. Sigig kaon-kaon. Sa ato pa mga Power 10 makapahago na sa atuang tiyan. Hinungdan mga Power 10 nga mulipis pud ang atuang lining unya magasgas na noon. Ato ang limitahan mga Power 10. Unya sa yutang mukaon panahon sa kagabion mga alas 5, mga 5 kapin mga Power 10. Gani ako lang ginabatasan kanang sayo gyud ko mukaon. Kay anon ang atuang tiyan sayong makapahuway unya mubalik ang iyahang mucus lining diha sa tuang stomach. Unya mag Power 10 Probi Capsule ta. Dako kay nagatabang kay mga minerals, vitamins nga mutabang sa tuang stomach ang Power 10 Probi Capsule food supplement. Wala kita igong oras pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. Al Palma magaingon kaninyo. Lawas mo labaw bahandi sa tanan. Atong ampingan pinaagi sa paggamit sa Power 10 Probi Capsule food supplement.
0: Alas 3.50 na gyud sa Tagdas hapon, Power 10 Probi Capsule mga palangga ang atong maintainon matag adlaw. 30 minutos sa dili pata mukaon pag-aimno ng Power 10. Dako kayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. lahi regyod basta naka Power 10 Pro by Capsule ta. Nga manus-

0: Original Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ito, maayong hapon. Ako ni ay si John Diles. Sa 65 ang akong edad, taga Darumawang Ilaya. Ang akong tubag, anak ito, kay anak na siya tito nga nagpa-enroll. Mr. Computer, Danilo Bangkuyan, di ini. Purok Jess, Sinangguyan, doon. Ang akong tubag, sa tigmo tito nga nalang tito sa kaon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Antoinette Hapuna di ini. 18 ang akong edad, taga Campo Bakwag, Surigao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay landong na siya, humanani nga tubag ha. Tito si Jane Dagala di ini, 30 ang akong edad, taga Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Ang akong tubag, anak tito, kay love and acceptance na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Romal Salim de ini. 35 ang akong edad, puro Kawayan, Buena Vista, Pagadian City. Ang akong tubag, kay tao siya tito nga nag-take og board exam. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Si Ricky Barriedo de ini. 29 akong edad, taga Tagulalo, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay nagdula na siya football. Mananing tubag ha? Tito si Arturito Plaza din eh. Nagpuyo sa may peroxize, Bourbon, San Francisco, Agusan del Sur, 41 ang akong edad. Akong tubag tito, kay isda na siya tito, ngagipana. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jessica Datoy din eh. Porokdos, Lipawan, Dumingag, Zamboanga del Sur, 25 anyos. Ako tubag, anang imong tigmo tito, kay hangin na siya, humanani nga tubag. Tito, ako di si Marilyn Namata, Poblasyon, Sugbong Kugon, Misamis Oriental, 30 ang ako edad. Akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito, nga nangatol sa iyang likod. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele regehapon in sakto. Gihangak yung taon ko kining binasa sa inyo ha mga tubag ha. Halos napagaw na yung taon ko binasa ng inyong tubag. Kanya basig mo ingon paghihapon mo nga tito. Wala yung ka naning kamot nga mabasa ang among tubag. Kung sa'yo wala na naning kamot nga perting pagawa na nako hapit. Okay, binasa ng inyo ha mga tubag. Karong hapon na mga palangga, wala gihapoy nakatubag sa insakto nga tubag sa atong tigmo. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban onsa man. Ayaw mong kalimot mga palangga sa atong epektibo kaayong mga produkto ha. Nga kanunay gyud nga nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang atong epektibo kaayo nga kapsula, Power 10 Probiotic Capsule, nga manusab ang atong pinakalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ang atong Jazzy Vitamin C Plus a Zinc, Gromit Multi Vitamin Serum for Kids, ang atong Clay Gel Papaya Soap with Collagen and Milk, ang iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion, ang A-Plus nga humot, makawagtang sa panuhot nung lading essential oil, ang iyang partner, ang nong lading turmeric balm ug ang nong lading relaxing oil. Nga manusab ang atong pinakahumot nga perfume by 24 oras. Ayha mawagta ang kahumot sa Kari perfume. Og syempre ang best kumak eye drops alang sa tinaw og klarong pananaw. Wala na koy igong oras mga palangga para mo padayon pasunahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val magingon. Higugmaa ang inihuang amahan ug inahan. Aron kamu mabulahan og makaangkon og taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.
1: Magandang araw mga ka-Klejel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan.
2: No worry condom and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Kari, perfume. Kari, perfume for men. Only yours black. An art in a bottle blue for

0: Woman, final touch yellow and sweet revelation pink. Coffee, perfume.
1: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Curry Perfume.
0: Curry Perfume.
2: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
0: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
3: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din o ni Nung Lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kaya hindi na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni Nung Lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni Nung Lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
4: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: GrowMate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
6: Kita mga ninikanan, busy na kay ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasi sigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients ug vitamina nga gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag kanila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, GrowMate na!
7: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Lading, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Lading. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kay sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong Power 10. So, nipalit ko. 5 lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Lading. Nakabarog dyan siya.
8: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
7: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong Power 10. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
9: Ang Power 10 Probio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, o guban pang balatian. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Rekomendado o aprobado sa mga eksperto.
10: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay lang abot kining istasyon.
11: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

0: Oras alas 4:01 na. Mayong hapon Davao. Mayong hapon Mindanao. Welcome, welcome sa atong pagpanag-uban sa programa Public Opinion. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita. Impormasyon, ingog sa katawahan o punto de vista nga dunay dakong kalimbigitan sa nag-unang mga isyo sa atong katawahan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras na punog diskusyon o katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. Ug madungog usab kita live sa tibuok kalibutan. Nagi sa Facebook page 96.1 at Pinit Radio Panabo City. Ug sa 90.9 Light FM. Ug kita mapasigarbuhon ng Mimbros KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Una nga mayong buntag Davao, Mindanao. Dining adlaw nga Miyerkules. Pizza size bulan kani sa Mayo, tuig 2026. Diri lang sa tong tulumanon Public Opinion. Una nga ubanin ko niyo sa usalamang kaoras, alas 4 kutob alas 5 kontak na sa hapon. Lunes hantod sa adlaw nga Biyernes. Una nga mayong hapon sa ato ang probinsya sa Davao del Norte. Nagilangkuban kini sa tulo ka syudad ug nagkalain-lain mga munisipalidad mayong hapon. Labi na diri sa toa sa syudad sa Panabo ang gilangkuban usab sa 40 ka barangay mayo sang hapon. Kamusad ang ato ang mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante. Labi na sa tanan, mga suking tigpaminaw, mayong hapon. Ang kamaturan dili makitaan mga suking tigpaminaw sa sultis mga politiko, kundi sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og niya na ang programa Public Opinion og ang Point of View, ang tingog sa katawhan og ang pangpanglantaw. Ato na kining ibuhagay sa kahinginan mga suking tipaminaw. Kining adlaw nga Martes, pizza size bulan kani sa Mayo tuig 2026. Apan sa dili pa kita mo padayon, usa kini ka pa mahinungdanong pahibalo. Da kini mga kining nga programa mga suking tipaminaw ang Public Opinion ug ang Point of View. Ihimo aron maghatag kaninyo og impormasyon og personal nga pa dili personal nga unsa kun dili ang pagtuki sa kamatuoran, mga punto, mga opinyon na malitok dinhi iya lamang sa anchorman. Og walay labot ang management mga suking tipaminaw nining istasyon na sa bisan pag unsang nga baruganan. Kami nagdasig sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa impormasyon. Una nga ato kining saluhan ang national issue. Mga suking tipaminaw nining adlaw nga Martes o Miyerkules. Bulan sa Mayo tuig 2026. Una nga diri na to ni salusaluhan o ipaambit nga to sa katawhan. Diri lang kini ato ang tulumanon o programa Public Opinion. Ato kini hisgutan ang politikanong kahimtang sa nasod mga suking tipaminaw nining adlaw Miyerkules. O ang bahin po sa ato ang ekonomikanong kahimtang. O gani ang ato karon nga panahon adlaw nga Miyerkules. Sumala pa sa to mga tinubdan nga Gidawat na karon ni kasamtangan nga Vice Presidente mga sukin ti Paminaw si Sara Duterte ang decision gyud sa Appeals Chamber sa International Criminal Court. Mahitungod ka na sa jurisdiction niini sa pagpadayon sa investigasyon sa war on drugs, mga sukin di Paminaw. Auna nga bisan pa man og dismayado ang pamilyang Duterte. Gipahayag nila nga dili gyapon sila makurat sa mao mga lakang ug andam sila nga atubangon. Sumala pa sa mga report ni ining bulan sa Mayo. Anang sa lain nga bahin, mga sukin ti Paminaw, nakadawat usab og kanang nga gitawan na to nga paborobling desisyon sa korte ni Duterte gikan sa Korte Suprema sa Pilipinas niya itong Hulyo 2025 din, gihunong ang iyang impeachment trial o man kining gideklarang unconstitutional ang pipila ka mga bahin sa reklamo bato kaniya. Aunang nagmalipayon usab nga to ang kasamtangan nga Vice Presidente Rodrigo Sara Duterte gikan gyud sa maong Korte Suprema din gihunong ang iyang impeachment trial kay matod pa gideklara kining unconstitutional ang pipila ka mga bahin niini. Aligay na ang nindot po kayo ang kahimtang niyatong Hunyo 2025 apan subo gyapon mga sukin ti Paminaw nining tuig nga 2026 diin gikusukuso na po siya og maayo nining ikaduhan na po niyang hugna sa impeachment mga sukin ti Paminaw. Sa lain nga bahin gipahayag usab ni Senate President Vicente Tito Soto III atong Mayo 4 mga sukin ti Paminaw nga magpahigayon yun og Senado og pre-trial proceedings. Sa dili pa kini magsugod ang mismong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mauna nga niya ang mga importanteng detalye mga sukin ti Paminaw. Alang sa kasayuran sa tanan, ang katuyuan gyud sa pre-trial nga buhaton kini aron malikayan ang kalibog sa korte sama sa nahitabo sa 2012 corona impeachment trial diin adunay mga surprise witnesses. Una nga makatabang kini sa pag-organisa sa mga ebidensya o mga testigo sa sayopa kung mahitabo. Una nga ang proseso mga sukin ti Paminaw sa higayon nga madawat na sa Senado ang Articles of Impeachment gikan sa Ubos Balay Balauranan na gitawag ka na itong House of Representatives. Dad-o na ka na ang kopya o ang Vice Presidente pangayoon ang mismong tubag niini sa dili pa magsugod ang pre-trial. So, mura o appeal din siya diha, no? Auna ang oras, gabana-bana agyun sa Senate President Pro Tempore Panpilo Ping Lacson nga ang mismo yung impeachment, mga sukin ti Paminaw, impeachment trial posibleng magsugod pa sa bulan sa Hunyo ning kasamtangan nga tuig. Tungod ka na sa mga preliminary procedures sama sa pre-trials o pag-issue o mga summons. At least mga sukin ti Paminaw, kabaluta nga unsa na may status ato nga kasamtangan nga Vice Presidente sa iyang karon nga nahimutangan o na ang pag-giingon nato nga pag-intender na nini sa mao nga kahimtang ni Vice Sara matod pa ni Soto na mas maayok lagi daw nga mo appeal siya, mo tambong siya ba personal ganyan nga mutambong gyud. Muatender gyud ang kasamtangan bisi Sara Duterte. Ano lagi tubagon ang mismo nga akusasyon bisan kon dili siya pugson gyud ubos gyud sa mga lagda sa Senado. Singanan na lang nga sukad masukad mao na nakatakda ng butuhan sa tibuok House of Representatives mga sukin ti paminaw ang articles of impeachment karong Mayo 11, 2026. Onya karon kay kuan pa man karon pizza size pa man pizza 11 na. Una sa pikas nga bahin. Ngayon labay nga mga adlaw, mga sukin ti paminaw, adlaw Mayo 4-5, kagahapong adlaw, si Senator Rodante Marcolita ni Batikos kang dating House Speaker, Martin Romualdez, pinagi ani sa usa ka privilege speech sa Senado. Ang ilahang gikuanan, ang ilahang gihisgutan, ang pagbatikos gyud nining usa ka dating speaker mao gyud ang flood control scandal. Matod pa ni Marcolita, gitawag gyud ni Marcolita nga mastermind si Romualdez sa mga anomalya sa pundo sa flood control. Matod pa ni Marcolita nga bisan og gilimod kini ni Romualdez ang pag tugot ni ini sa maong sistema isip leader sa kamara maisip gyapon nga kini sa laod magani nga ang tacit admission gi-question gyud ni Marcolita ang mismong pamahayag ni Romualdez nga dili siya mukanaog nga mag-inusara matod pa o nang gi-question gyud ni Marcolita ang mismong pahayag gyud ni Romualdez nga dili kuno siya munaog nga mag-inusara. Will not go down alone. Para kuno kang Marcolita kini usa kini ka timailhan nga dunay nahibaluan si Romualdez nga labing mga nga suod yang opisyal kauban nga opisyal nga appeal sa korupsyon. Mauna nga mga sukin ti paminaw nga ato ang nabati ng mga balitang impormasyon. Unsa man ato karon nga ikasulti, unsa man ang mga point of view mga sukin ti paminaw. Unsa man ang tingog sa katawhan. Mao nga nina nga ang impeachment ni Inday Sara, Vice Presidente Sara Duterte, ipadayag gyapon na ni Marcolita. Danti Marcolita nga ang impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte walay ligon nga basihan ug usa lamang kini ka political demolition. Padaga gibasol usab ni gibasol usab nini ang mismong liderato ni Romualdez sa pagduso gyud sa maong reklamo bisan pa sa mga isyu sa constitutionality o niining panahuna. Aligin na ang pagdumili gyud sa pag-atubang gibatikos usab ni Senador Marcolita ang yutay nga pagkahilom gyud ni Romualdez o gang dili niini pag-atubang sa mga imbestigasyon sa Senado mahitungod sa pundo sa nasod. Pero ang Vice Presidente daw sa ay lang, giyano-yano lang, apan kinhing dati nga speaker, Romualdez, dili nini mutambong sa maong imbestigasyon sa Senado. Unsay pangutana anak mga sukin ti paminaw, unsay inyo ang diyang point of view, unsa man diya ang tingog sa katawhan. Malagi na sa kasamtangan, girekomendar karon sa DPWH o Independent Commission for Infrastructure ang pagpasaka kinog kasong plunder bato kang Romualdez o ang Saldico tungod ka na sa maung skandal. mao na nga kung kita mag mag na kung kita ay musulti mura og yud og kanang kuan yud, pero sa uman baliwala ra man gina tao ra man ta, katiling man ra man ta, igo ra kita aning musulti, igo ra kita nga makatan-aw unsay ato ang panglantaw apan dili kita makadesisyon mga suking tigpaminaw. Igo ra kita ni mga komentaryo unsay atong opinion. Sa lain panggabahin, gipagawas karon sa Energy Regulatory Commission. O sa gihapon na sa kanindot, gihapon gamay, apan dili kayo grabe kanindot. Indot lang gamay. Ang kamanduan karon sa Energy Regulatory Commission, mga suking tipaminaw nga pahunungon una ang mismong pagpamutol sa kuryente sugod karong Mayo hantod sa Hunyo 2026. Unsay gisulti, Energy Regulatory Commission, kung ERC, ipagawas nila nga ang kamanduan na nga pahunungon una, but pasabot, dili una niya putlan ang mga residente. Pahunungon una ang pagpamutol sa kuryente sugod karong bulana antod Hunyo 2026. Ano man, kini ang mga mahinungdanong detalye sa maong mga kamanduan base kini sa report ni ining bulan sa Mayo. Mayo size. Ang pangutana ni kinsa man ang apil. Sakop nini ang tanang residential ug non-residential nga konsumidor nga dili makabayad sa ilang mga bill sulod sa maong tulo ka bulan. Ang flexible payment options itugutan lamang sa Energy Regulatory Commission ang installment payment sulod sa tulo ka bulan alang sa mga konsumidor. So kanang kuan gapon gamay, lipay gapon gamay kay wala man tag ipit gyud sa kananaang Energy Regulatory Board sa ilang pag-announce sa duha ka kumpanya na to diri sa Davao o sa uban pang mga basta in general ni national level. Ang flexible payment option gitugutan lang na kung dako-dako magayabong payment, pwede installment payment lang. Dili ni mo pwede ikuan kwa dyan kay kwarta. Bayad ka dito sa opisina sa kuryente, diha sa bisikasa nga opisina, pwede install. Limitasyon lamang sa maong konsumo alang sa mga pamilya nga ang konsumo dili mo ubos pod o dili mo lapas pod sa 200 kilowatt-hour matag bulan. O na nga mahimo sila nga makapahimulos sa staggered nga payment scheme aron dili mabugatan sa bayranan. So staggered lang o pwede man kung sa pila imong bill diya basta di laging matod pa laging dili mulapas sa 200 kilowatt hour ang matagabulan. Kaya rason kini sa moratorium, agihimo kini aron nga mahatagan kunog kagaan ang mismong publiko samtang nagpadayon ang crisis sa enerhiya tungod ka na sa tensyon sa Middle East. Nga nagpataas gapon nga ang presyo sa lana ug kuryente. 20 minutos na nakalabay, mubalik ang public opinion, human lamang niining pipila ka mga pahinomdom.
1: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako pala si Mini Galido na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong taon. So, nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure, mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So, ang nagpalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So, nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Hi, Dong. Happy anniversary. Alina?
9: Kuhaan ka. Pas lang sa aday. Kay murag luya man.
8: Atong Pasko og New Year, wajud ta kapabuto niya karon anniversary nato. Wala na, sab?
9: Kanang wa magod masindihan ang Piccolo Day.
8: O, ari. Ang Terramax capsule, sulayi.
9: Para asa man, aday?
8: Ang Terramax capsule with a macaroon. So, palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
9: Ano day? Ali na!
10: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 24 minutos na ang nakalabay sa alas 4, mga sukin ti Paminaw. Padayon ta sa itong programang Public Opinion, ining ikaduhang hugna. Maligin na sa ito ang gikaingon kaganina nga gitagaan ka pong tagpabor sa mga kananaang atong kumpanya sa kuryente sa ito ang mga lugar, diri o sa nakalaing mga lugar. Kay national maninga level gikan man siya sa Energy Regulatory Commission nga kinanaang gilugwayan pagita nga dili una putlon ha pahunungon una ang pagpamutol sa kuryente so good karong bulana mga sukin ti Paminaw. Aron pod nga magapangandam pod ta kung asa ta makakuha og mga pangbayad unya. Basta kay dili lang siya mulapas sa 200 kilowatt-hour nining bulana. O niya, mahimo silang makapahimulos sa staggered payment. scheme aron dili kini mabugatan gyud sa bayranan. So maraoga kuan gamay, no? Dili kita na ipit gamay mga sukintig paminaw. Na kumputlan gibudi ha, i-explain rin an agyod na may balaod una. Una ang gihimo kini aron lagi nga mahatagan og kagaan ang mismong publiko samtang kuno nagpadayon ang crisis sa enerhiya. Tungod lagi sa tension gyapon hantod karon ang Middle East nga nagpataas gyapon og presyo sa lana og kuryente. Mao na nga ang kamanduan karon sa tong kasamtangan nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kining lakang subay usab kini sa direktiba sayang pagamahanan nga protektahan ang kayuhan sa mga ordinaryong lungsuranon taliwala sa crisis. Mao na nga gimanduan usab ang mga distribution utilities nga musumiter sa ilang compliance report ngadto gyud sa ERC sa dili pa ang bulan sa Agosto. Og mga suking tipaminaw, padayon ta sa tuwang mga programa unsa man ang kasamtangan karon nga balita sa nasyonal, a political ekonomikanhong kahimtang sa nasod. Ini nga adlawa unsa man ato karon unsa man karon ang ato ang public opinion og ang point of view mga sukintig paminaw. Atong isgutan kaning mga panahuna ang giingon natong ekonomiya. Itawag kini og economic issues. Ang gingon nga inflation nga nikalit na og saka. Ang inflation mga suking di paminaw, rates sa mga sa Pilipinas misulbong gyud. Misulbong gyud og 7.2%. Ang labing taas gyud sulod sa tulo ka tuig. Kini tungod sa epekto sa gubat sa Middle East nga nagpataas karon sa presyo sa lana og pagkaon. Kining pagtaas sa presyo sa lana, gipaabot gyud nga dugang yung uminto o presyo sa petrolyo, diesel o gasolina. So good karong simanahana, karong simanahuna gyud mga sukid paminaw. Mao na karon ato ang bantayan kada Martes mana. O either mo radio siya, o either mo tubo siya mga sukid paminaw. Og dugang pa ang Benting Bigas program sa tuwang mahal nga pangulo. Ang pagpadayon gyapon sa Benting Bigas program, 20 pesos ang kilo, 20 pesos matag kilo nga bugas sa mga dapit sama sa Plaza Independencia isip ayuda sa mga beneficiaries. Kinimanggon 20 pesos, Benting Bigas program, daghan mong gyapon na suko, good anigod. Programa to na sa tuwang mahal nga pangulo pero daghan man pong nasuko. Antod karon ba, dili gyapon siya makakuan ba? Dili gyapon maka unsay tawag ana? Di maka di ka move on ba? Ah, di ka move on gyapon kay amot ngano? Hasta pud ko maipiktuhan po sa di pud ka move on. Kay be usay be mahutdan may tag salapi no, gamay na lang mangita gitag baratong bugas no. Antod karon nagdiindiin lang gitag pangita, wala gyud ambot nang og nabagid. Wala sa mga dapit sa plaza lang Independencia, ambot ang sa tuwa sa kuan lugar. Kaya ang plano manggod sa administrasyon nga putlon gyud ang 20% sa non-essential spending. Ano lagi, adunay pundo alang kuno sa Middle East response. O nang plano gyapon, nagapadayon gyapon ng maong plano ang Benting Bigas program sa tong mahal nga pangulo sa mga dapit Gani diri sa probinsya ang butang, oh, wala man ta naghisgot og probinsya. Pero may piktuhan magud ang province local level. No lagi na nga paningkamutan siya to ang mga leaders na maapod-apod, ma-disseminate na ngadto sa mga lugar gatong nag-ipit yung mayong hapit di kakaon katulo sa isa kaadlaw. Kana na lang, ilahan na lang mga inisiyatibo ba nga kahimtang kay namo kay pamilya nga maulaw biya. Nga kita nga leader di na kinahanglan pabuton nga ang tao musultig bang muhangyo mulhod sa tubangan. Kung mahimo leader ta sa asa man galing nga publiko, kita lang siguro mo hatag og remind adto na dito aron magakaon ka sa imong pamilya. Asa man galing nga publiko, kita lang siguro mo hatag og remind adto na dito aron magakaon ka sa imong

Ipaminaw bugat gyud ang public opinion. Bugat kayo mga sugen tigpaminaw ang tingog sa katawhan. Mao nang ang tao magpakabana gyud di na gyud magpakahilom. Labi na karon ang bahin sa politika, political issues mga sugen tigpaminaw. Ang gingon na ito nga flood control scandal. Ngahanto ka rin padayon niya po ang investigasyon. O ga panawagan alang kini sa accountability. Kalabot kini sa mga napakiyas nga flood control project. Nagiingon dako ang nausik na pundos katawhan. Bugat kay mga sukinti paminaw lagi. O sa lagi, mandi nita kalitos ba no? Maligin na ang kasagaran magod, labi naghapong adlawa, sorry jug ko. Napoy, di nalanta, ano, nagpaka-legal yun, umbaga. Nga, bitirano. Lata na, mga anggulo, bitirano siya sa kahanginan. Pero sa lang kapangutan na hapit na di kalitok. Kaya naman, wala may saktong ebidensya o mga dokumento. O da nga, di lang ko taman mga sukin tigpaminaw. Wala man din ko na panghambog na. Pero at least nga, dili ka magpataka pod. Insya po din mo ang kaatbang pod. Walagin na nga, ato na lang mapasaylo tungod kay tao lang. Agi kinahanglan magina proseso mga sukinti paminaw. Kanaanggingo na itong legal. Ngayon ka nga sakop ka sa maong grupo kinang legal. Doon na kay mga dokumento bang ikapamatuod nga kasali ka. O lagi na ang usagi na labi na karoon atong isigutan ang charter change kung tsatsa mga sukinti paminaw. Nga mga kabalaka karoon sa publiko bahayin karoon sa pag-convert na sa Congress ngadto sa Osaka Constituent Assembly. Aron kuno usbon ang 1987 Constitution. Nabahimo kuno makapalig-on kuno sa mga political dynasties. Karon anita sa political outlook alang kini sa 2026. Yang panagbingkil karon sa alyansa sa mga dagkong pamilya sa politiko Marcos versus Duterte. Og ang pagpangandam alang kini sa umaabot nga 2026 barangay ug iski elections. Mao na dapat atangan mga sukinti paminaw, dapat mao na siya ang angay nga kanana ang bantayan. Kanang gusto kita kanang sakto gid ba? Di ta mo apil-apil ang mga politiko nga nag-aaway, nagbingkil na kita po nagbingkil pod. Basta pod nga kanang inyuha moy tama. Nga mo apoy mali. Kami legal, kamo dili. Maligin na nga matod palagi, labi na karon ang ato karon nga Waste Philippine Sea. Nga ang isyo sa pag-angkon karon sa China sa mga kadagatan sa Pilipinas ug ang presensya sa mga illegal nga trabahanting insect. Na gud ilang tanawon karon sa nasod sa Pilipinas. Pero matod pa sa to ang katong dati nitong pangulo gadigi sa musugot gud gud ay mga tagas ilong lagi di sa to ang nasod kay ang kalaban gud insect jod. Ang pangutana ni unsa man ato mga public opinion ug ang point of view mga sukinti paminaw. Tingog sa katawhan ug ang inyong panglantaw. Unsa man gyud ang unang prioridad sa katawhan mga sukinti paminaw? Base kini sa pinakabag-o nga survey sama sa Pulse Asia ug Okta Research. Nga ang inflation o ang pagsaka karon sa presyo
sa paliton gihapon ang

0: numero unong ikabalak-an karon sa Pilipino, tagisundan karon sa pagtaas karon sa swildo o ang pagbato kini sa ingon korupsyon. Ano gina nga ang pagsalig karon sa mga leader gihisgutan biya. Ang mismo nagkadaiyang karong panlantaw sa performance. Labi karon ang performance sa atoa karon nga kasamtangan nga presidente Bongbong Marcos. Iyong masal, mga atoa nga vice presidente Sara Duterte. Ilabi na sa ila kuno mga lakang batong kuno sa korupsyon o pagdumala karon sa ekonomiya. Kini nga mga hilisgutan, mga sukinti paminaw, lagmit ni nga maoy hatagan kini og point of view. O ganina, kung atong hinuktukan yun mga sukinti paminaw, pertigyong lisura. Pertigyong lisura yun ang kahimtang sa nasod sa Pilipinas kung ato kining subaybayan pag-ayo. Nakalandrakas na, ikis-ikis na. Diba? Ganun yung ikis-ikis na? Isang karon gani, nagsigitang monitor karon sa itong mga leader, nag-ikis-ikis po. Kita po na ni, nag-ikis-ikis po. O gani nga karong eleksyon sa 2028, kinsa na po ka ang atong ikis-ikis aning. Kapirte mang yung bugata, hantong diya pong karong mga sukinti paminaw. Ang waragi kusukuso matagmayo sa kalison ni atong kahimtang. Ugani karon ang ato ang sitwasyon diin ang katauhan karon mubati na gyud og abuso. O kanang kakuwang bitaw sa pagtagad sa gobyerno. Nagpakita sa kanang lao mga kaguol og kakuwang sa kapainan sa daghang Pilipino sa pagkakaroon mga sukinti paminaw adlaw nga Merkulis Mayo. Ini ang mga mahinungdanon gyud aspito sa tuang tulumanon public opinion og ang punto de vista mga sukinti paminaw. Kaya ang pagbati karon sa kagabos, gibanabana biya nga dunay 52% hantod 63% na sa mga pamilyang Pilipino ang nag-isip sa ilang kaugalingon nga kabos. Daghan karon ang mga gibati karon nga ang gobyerno nagpabaya sa mga batakang panginahanglanon sama sa pagkaon ug trabaho. 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion, human lamang ni ining pipila ka mga pahinomdong.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Pa! Oh, anak, nagdali ka mangod.
5: Naakoy surprise ni mo pa.
4: Oh, perfect! pinaliar ko ni mo nakuha nga kong gitudlo.
5: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
4: GrowMate Multivitamin Syrup?
5: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pag yun kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
4: Pastilan, pagkaninduta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asaman ka?
5: Moinom na ko, GrowMate pa!
6: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
7: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga dahil sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
8: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyun sa kausaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply. Mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantosiya karon may nakayo.
9: Taas din sugar sa mga asawa sa
8: 11.7
9: karon.
8: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
9: Uning baba
8: na gyud. Baba na gikan mong kudiha.
9: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
8: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
9: Unsa gani pangalan nato ma'am?
8: Evangeline Cañete.
9: Simong
8: bana Amado Cañete.
7: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Warenta kwatro minutos sa nakalabay sa alas 4 padayon ta sa atoang gamay na lang minuto sa atoang tulumanon na public opinion og ang punto de vista mga suking tigpaminaw. Aligin ang tungod maguna sa atoan na karon nga pagtanaw ato mga panglantaw sa ato gobyerno. O ganin na karon ang sitwasyon karon diin na ang katawhan mo bati kini og abuso. Tungod ka na o kakuwang sa pagtagad si gobyerno. Mauna nga nagpakita na sa law nga kagool o kakuwang sa giingon na tong kapaingnan sa daghang Pilipino. Kini ang mga mahinungdanong aspito mga suking tigpaminaw. Wala din na ang pagbati karon sa kagabos. Gibana bana lagi nga doon ay 52%. Antod kini sa 63% sa mga pamilyang Pilipino ang nag-isip sa ilang kaugalingon nga kabos. Daghan kayo mga suking tigpaminaw ang mibati karon nga ang gobyerno nagpabaya sa mga batakang panginahanglanon sama sa pagkaon o trabaho. Tungod kahapon ka na mga suking tigpaminaw sa giingon kakuwang sa pagsalig. Sama sa giingon, aduna ko na dagkong pagduwa-duha kung ang mga programa ko na si gobyerno sama sa purpose o akap, tinuod ba na nakaabot na sa mga labing mahinungdanon o nanginahanglan o kundi biktima ba hinoon sa korupsyon o pagpabaya. O nangangoban, nalipay man mga suking tigpaminawon kay nakadawat sa maong hinabang gikas gobyerno. Apan kadtong nakita lang, ngisudong lang, Wa mabantay nga giuhaw. Tungod kay gibati gapon kini ang kalisod. Tungod kay dili sila appeal.

Mauna ang punto de vista diha ang point of view mga sukin ti paminaw. Mauna nga abuso na gyud sa gahom. Ang kakuwang sa serbisyo giisip nga usa ka porma nga neglect of duty o ang pagpabaya sa katungdanan. Ang constitution nag-ingon nga ang public office is a public trust. Usa ang kakuwang karon sa pagtagad usa kini kapagsupak sa maong pagsalig mga sugin di paminaw. Ano sa man to malagbalak? Huli ginang ang system ang systemic nga failure ang padayong karong nga nag-abuso sa katungod sa mga kabos lakip ang mga raid tagging o enforce disappearances. Unang kanagingo na to nga nagpakita sa usa ka sistema nga naglisod na sa pagpanalipod sa mga huyang. Unang lisod mga sukin ti paminaw nga to lang diri kanana ang pagpalutaw lamang. Kanang giingon na to nga pagpagitik lamang sa galamhan sa katawhan. Isip kabahin ta tungod sa programang public opinion. O nga to mga panglantaw, mga suking tigpaminaw. O naghihimon to nga programa yun na ni para po na kita makahinuklog ba? Kadili lang kay usalang puntang nagtanaw kundi li kabakinta niya ni atuang nasod Pilipinas. Kay matod pa, pasidaan kini sa mga malupigong leader. Onsay gingon ni Propeta Isaias, Kapitulo 10, Presiko 1, Atos 2. Matod pa, alaot ka mo nga naghimog dili makiangayon nga balaod. Aron ihikaw ang ustisya sa mga kabos. Ugkuhaan ang katungod sa mga sinakit sa akong katawhan. Bugat kayang isungat ni Propeta Isaias Kapitulo 10 mga sukinti paminaw. Tulubagon sa mga anak karon sa gahom. Kay matod pas panultihon Kapitulo 29:14. Ang hari kuno nga nagahukom sa mga kabos uban ang kamatuoran ang iya kuno trono mamahimong ligon hantod kuno sa kahanturan. Kuyawa po din yun. Mauna nga mga sukin ti paminaw nga kananaang atrak ang kita kayo. Ang ato na lang aning mamahimo kitang kanabang mapuslanon nga katauhan concern nagpakabana o kanang nagpakabana ang katauhan. Kasi sigurado magita basta magpakabana ta dapigan magita sa kananaang labaw makagagahom. Isa pagloyo sa atong kahimtang gikusukuso ta. Nakabalo pod ang ato ang labaw makagagahom. Ining kahimtang nato kalisod sa panginabuyan pagkaon ug uban pa. Nasayod ang atong labaw makagagahom. Paglaom sa mga dinaugdaog. Unsay giingon sa Salmo 140:12. Giingon siya dito, nasayod ako nga ang Ginoo modapig sa kausa sa mga sinakit. Umuhatag og justisya sa mga kabos. Uyaw kayo mga sukinting paminaw ba? O ganina ko nga itong basihan ng balang kasulatan, naghisgot masagutaan ni God supporting verses mga God. Adi ba maraog nakahatag po nato nagkananaang pagpukaw ba sa atong galamhan o kasing-kasing isip kabos ni atong nasod Pilipinas. Walgi na nga ato ang kagamhanan karon sa nasod na ningkamot pa sila kung saon nga kita panggaon pagbalik. Noong sa manita sa unay wate panggaadi ay. Una, ang gusto yun nga panggaon kita pagbalik mga suking tigpaminaw kaya nahugbang kita kanon nga
kanang gitawan itong dili man gitawag tag prodigal son, mausikon o kanang mga mausikon nga anak. O di ba noon kanang piti kasupakon nga anak. Kaya ang anak biya nga supakon mo balik rabo na si iyang mga ginikanan. Sama gyapon kita nga mga lungsuran noon, may panahon nga mugbalik kita sa itong naandan nga gobyerno. Apan ang gobyerno di magpagkabana sa iyang mga anak, iyang constituent, na iyang katawhan, kusama galagyapon ka na nagsalikway ang iyang pamilya. O ganina nga nindot po kayo ng adlaw Miyerkules mga sukinti paminaw, base kini po sa tuang mga tinubdan nga mga balitag impormasyon nga angay po nato gining mapasibaw sa matag adlaw higayon nga kanabang sa atong programang public opinion. Kay mao maginisyagyod ang atuagyod nga kananaang kadaadlaw na itong maingon na itong ibuhagay gud ba sa kahanginan. Unang nindot kayo mga sukinti paminaw kung atog yung isilsil sa atong alimpatakan isip tao taning kalibutan na. Di magita mo ingon yun nga, dili kita mo ingon nga magpakahilom. Kay naman tay freedom of speech. Naman tay tawhanong katungod. Sumala pa sa konstitusyon. Pero dili na to abusuhan. Hindi na to abusuhan. Kung dili, tagaan nga po na to katinawan. Namuiban nga mag-abuso, manguniuban nga understimiton ka. Napoy understimiton imong grupo. Unya ka to nag-underestimate po, wa po'y credential. Membro tuod, how many years membro, veterano, wa po'y credential. O nang dili po ta anak, yun ang nang nagid sa tunga, kanang insakto ba? Tatay saktong baruganan. Oligin na nga usay, masulti na ito nga para man sa ito ang kayuhan po mga sukinti paminaw. Kay madamay manggod itong mga legal manggod na grupo, madamay manggod. Ayaw pabutang kananaang maabot na sa punto. Unang ang programa mga sukinti paminaw ug ang point of view, gidala ka na kaninyo pakig-alayon gyud na sa ato ang mga mahinungdano mga sponsor. Tagapi Glass and Aluminum Services, nindot kayo. Kung kamo mag-order, magpataod mo mga salamin, ayaw gyud kalimot, Tagapi Glass and Aluminum Services lang yun. Pulido nga trabaho, quality, barato nga trabaho, Tagapi lang. Nara na sila diha nga nahimutang diha sa daang palingke. Stall 20 block 20 stall 5. Daang palingki lang nga gipanagiyahan gyud ni si Roderick Tagapi. Nga matawagan sa numero nga 0921478047. Tagapi Glass and Aluminum Services. Iensab ang Octaviano Tiloring. Hindot pod alang sa inyo ang formal nga biste, uniforme, di kalidad, eksperto gina sa panahi. Saktong pit, ugnindot kayong mga disenyo. Tatay Octaviano lang, Octaviano Tiloring. Matawagan sa numero 0938-697-6909. Octaviano Tiloring. Ipanagihan ni Leopoldo Octaviano. Nanawagan usap kita sa mga business owners. Katong gusto ba kamo nga mas mailhan pa ang inyong negosyo sa inyong lugar kung nasa napit? Ang public opinion ug ang point of view, able na mga sukinti paminaw. Alang kini sa sponsorship sa mga gagmayng kantidad. Madunggan gyud ang inyong produkto, inyong negosyo. Pinagi ka na sa kahanginan. Ayaw kalimot, duawa. Ang 96.1 Infinite Radio Panabo City ug 90.9 Light FM. Diri lang sa Dico Building, Bungkawil Street at Banglang sa Panabo City Inn. Second floor!
Mga sukin ti paminaw ang matuon na kusog sa usa ka nasod. Wala diha sa gahum sa pipila, kundi anakaroon diha sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan. Magpabiling kita ang mabinantayon, mapangandamon. Kung labi na sa tanan, magpabiling kita ang makiangayon sa atong isigkatawo. Ang public opinion o ang point of view, mga suking tipaminaw, diin ang inyong tingog o ang kamaturan maoy maghari. O diha, natapos ang ato ang programa. Hingog sa katawahan o ang panglantaw sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa 96.1 Infinite Radio Panabo City o sa 90.9 Light FM. Nagipangunahan datong station manager Attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Engineer Wal Piorio, Sir Kiben William Bargin ang IT personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Mingon. Ha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinyon o ang punto de vista mo'y nagdala kanato sa hustong dalan. Mga sukin ti paminaw mayong hapon. And God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako o kuso, usahay, dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan, kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaluyan sa Ginoo pag moabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na diay.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Day, ani ang gagud nimo day?
5: Pagpuyo ra gud dong, ikapuy biyak ko.
4: Naunsa naman ka, day? Irritable naman ka karun. Naay Theramax capsule, oh. Tisting eh.
5: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
4: Dili lang siya sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama nimo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
5: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
4: Aladay, ni ania magkasamot day.
5: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
4: Ali na.
6: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon. With his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

Okay, itong oras mga kaibigan, alas 5:09 na. Okay, sa mga naminakuro mga pangkaso, once again, umayong hapon sa tanan. And of course, to sa mga naminakuro mga pangkaso, once again, umayong hapon sa tanan naman itong mga kaigan. Ay kung saan man aabot itong signal kanin yung tanan, no, malayaw na hapon. Okay, sumusta yung kahapon, no? Gusto man rin yung pagsikay-sikay para panihapon. Okay, so adlaw karon nga Miyerkules mga pangka. Okay, bulan sa Mayo, no, pizza size. Okay, so ang dali ng panahon. Okay, sa mga Rabinaw karon mga kaibigan, once again, no, Mayong hapon, no, Mayong paglanog-lanog sa itong mga tigpaminaw diya sa Davao de Oro and Davao Oriental o particular na sa mga kasakupan, no, diri sa Davao del Norte. Okay, so musta man ninyo ang kahaponon karon? Okay, bisan pa nung kabalo ko ang uban. Okay, so naging mga problema, no? Klase-klaseng problema sa kwarta o klase-klaseng problema sa gugma. Huh? Okay, normal yun na mga kaigan, normal yun sa katawang naging na mga klase-klaseng problema. Muna nga, dili kita magpa-apikto, di ba? Muna nga, laban Japan, ragi hapon. Okay, taas ng utang, kanang musulbad, no, sa mga individual nga mga problema. So, naroon na kanang dili kayo nga dako nga problema, no, munang kailangan tawanan daw ang mga problema, mga pangga, para dito mas stress. Okay, so mayong hapon, no, mayong paglanog-lanog sa itong mga naminaw dyan, no, dyan sa municipality of New Corelia. And also sa itong mga naminaw dyan sa Mungkayo, Trento, and also dyan sa Cagayan. Okay, kung saan man aabot ang atong signal mga pangga. And also mayong paglanog-lanog sa itong mga naminaw karon, no, once again, no, diya sa 94.3 and Penet Radio Kibawi, no. Salamat dahil sa itong mga I Light FM pala. Okay, sorry. Uy, naglanog-lanog tayo, no, mga kaibigan, no, diya sa mga naminaw karon diha, no, once again, sa mga okay, sa mga kaubanan, no. Okay, so si Tatay Paing naaman diri, so wala man diya karon sa 94.3. Okay, so munang sa tarantanan nga nade karon, no, salamat dahil sa ilang gwapong assistant daw nga technician karon na naminaw karon. Thank you so much sa 94.3 and also sa tong mga tigpaminaw nato mga kaibigan, no, diri sa Light FM. Okay, diri sa Panabo, no, salamat di ay. And also sa itong mga naminaw diri, mga pangga diri sa Infinite FM, no, diri sa 96.1. Uy, kanyang tanan, no, sumayong maying hapon, no, lamin lagi sa itong mga tigpaminaw, sa itong mga diehard na itong hapon. Grabe gid lagubo ilang mga speaker. And also that's it, lamin lagi sa itong mga sa mga naminaw karon diha. Okay, kay bag-o lamang, no, naisunog nga nahitabo diya sa Porocchetti, Ising Carmen. Okay, so kailangan na magbinantayon ta, no, matag-usa careful ta. Okay, labi na gyud, no, katong na mga saksakan diya nga waan mga ligami or nagamit, kailangan na dapat inyo ginang siyang ibto, no, o di po na pwede nga kanang muhawa sa panimalay nga napay mga nakasaksak. Then sa panahon pod garon, no, bisan nga tig-ulan karon mga pangga, pero ang init mga pangga, na grabe, murag kanang mo ano kanang mga alas 2, alas ala una, super talaga. Super init, no? Munang bawal jud, no, kanang labi na gyud, no, diya sa inyong likod sa yung panimali maghaling-haling, so ginabawalan jud na kaya sa panahon karon, no, grabe jud ang init mga pangga, bisan pang matag-hapon. Na yung mga ulan, pero ang init mga pangga, no, super. Okay, bibuta mo ato sa unahan. Acknowledge muna na tutumbutan na itong Big Boss. Once again, mayang hapon din naka-attorney yun si Salabaw. And also sa tuwang station manager. Okay, Madam Rosemary Amit Bolpa. And of course, sa tuwang technical, gimanta sa Pikaslawak ni Sir Kevin. O sa tala na itong mga kaubainan. And also sa itong mga naminaw karon. O sa itong mga diehard na itong mga tigpaminaw na always nagasubaybay. Uy, salamat sa tanan. Okay, once again, it's me, DJ Tech, lano, anyuhang ginapilahan matag hapon. Okay, dito lang hapon sa itong programang Infinite Rock. Okay, dito sa itong numero ng FM, no, dito sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, pero kung po dito sa 90.9 Light FM.
And also po, no, diyan sa 94.3, ha? May Light FM Kibawi. Salamat tayo sa mga namino ko ron. Thank you so much. Taga 94.3, thank you sa inyong paglanog-lanog diha. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request, no, again, ang atong text number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Then live po tayo ngayon, ha, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mo share or gusto mo mo join sa tuwang live, paki-share lang po, paki-follow and share sa tuwang sa tuwang page to, again 96.1 and Penet Radio Panabo City, again 96.1 and Penet Radio Panabo City. Okay, so sa mga namin karon mga pangga na bubalik na ko atong oras alas 5:15 na. Okay, the next song para sa tanan, sa mga okay, sa mga gipang gipang laay, no, sa mga na yung mga problema sa kinabuhi, no, para sa inyo to mga pangga. Okay, sa pabalik ni Tegla, mamaya abangan ninyo mga kaibigan ng atuang mataghapon na topic na force to sa atuang lood mo o hula mo. So, dili lang gihapon sa atuang programang Enpenetrate.

Okay, so parang dito mga nas mga kaibigan, alas 5:22 na. Okay, so sa mga naminaw koron mga pangit, so once again, maayong hapon o maayong paglanog-lanog sa itong mga naminaw koron diha sa Barangay New Visayas. And also sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, once again, maayong hapon po o maayong paglanog-lanog po diha sa itong mga tigpaminaw diha sa Barangay Grido and Barangay San Vicente. Okay, speaking Barangay San Vicente, no, so maraming salamat sa itong mga sa mga naminaw karon diha, no, lalo na sa mga naminaw karon sa Purok 14 and the Purok 5, no, salamat dai sa mga naminaw karon sa mga Buligan family. Okay, so again, ang ating text number is 09121751291. Again, 09121751291. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto mo tawag. Okay, so kailangan na tawag dyan. Okay, bawal mo na yung mga ano dyan, no? Mga imot-imot sa pagkakaroon. And also, live po rin tayo sa tong personal na tong page, no? Again, Tekla Ayayay. Okay, so nandyan po, no? Pakipalo lang po, pakishare lang po sa aking page, no? Tekla Ayayay. Okay, andyan po, makita nyo ako dyan, eh? Okay, so ang pinakagwapa, no? Ay na mo pag-react, di ha? Okay, so dito sa tuwang text line, galing sa texture, okay, texture 237, ala pa si 237, mayong hapon, kanimo ni Gitekla. Okay, i-greet din ako akong mga kasilinganan diri na Minaw Simuha, diri sa Borok 2, sa Barangay San Isidro Carmen. Uy, salamat dahil sa mga, okay, sa mga naminaw karon. Uy, thank you once again na taga Borok 2, San Isidro Carmen. Okay, sa inyo ang kanunayong pagpaminaw, no? Thank you so much. And also, sa itong mga naminapod karon mga kaibigan, once again, no, maayong hapon, no, maayong paglanog-lanog sa itong mga tigpaminaw. Okay, diha sa Gludo, no, Purok 4A. Salamat tayo kang Ma'am Leslie. Okay, sa itong mga borders ng naminaw karon, salamat sa inyo ang tanandiha. And also sa itong mga pick-up drivers, okay na always to nagapaningkamot ng itong mga pick-up drivers karoon. Eh? Pero tanong ko lang po sa inyo, okay ha, okay ba ang mga, okay ba ang mga pasahero karoon? Dagan magbungma nakuha ng mga pasahero? Okay, so normal dyan na, no, kunting tumal, no, wag ito'y mahimo, no, yan na dyan na, no, ang, okay, ana dyan na mga pang, ano, misan pang, kanang adlaw-adlaw mo pamasahero, nagi kanang tingtumal, di ba? Okay, diligyan na ninyo na maingon ba nga kanang adlaw-adlaw lang kusog ang pamasa ang paano yung papamasada ninyo, pero nagi kalimitan nga kanang murag mingaw judo. Siyempre ang uban dili magilaga mo gawas labi na kanang ting ulan, di ba? Okay, so isa lang tanan mga naminaw ko, no, once again, mayong hapon din, no, mayong paglanog-lanog sa itong mga tigpaminaw diha sa Ising Carmen, no, lalo na sa Purok 12, Ising Carmen, salamat dahil sa tanan din, ha? And this is mga Concha family, and lalo na sa Purok 12, Ising Carmen, labi na sa itong diha sa Purok 9, Sadpo dun, uy, salamat sa tanan taga Sadpo dun, Carmen, thank you sa inyong, kanunayong pagpaminaw diha, mga kaibigan. And also sa mga naminaw pod karon mga kaibigan, once again, mayong hapon og mayong pagpaminaw, no, sa itong mga naminaw karon diha sa Mungkayo. And particular na tanan na taga Davao de Oro, no, salamat sa inyong paglanog-lanog diha mga pangga. Og karon dito maglangan mga kaibigan din nata sa tuwang second part sa tuwang segment sa tuwang programa mga pangga, no, nga tuwang topic, no, this afternoon. Okay, lalo na sa mga naminaw karon di ang wa pa naka-tune in. Oy, paki-tune in yung mga radyo mga pangga, no, balo ko ang uban no nangatulog pa karon kay syempre ang kadalasan naman good, no, night tra ang ilang pang trabaho pang night, no. So mamayang gabi, no, normal jud na, no, mga ang trabaho karon matulog na sila pag unya trabaho na sana. Okay, so itong topic karon mga kaibigan. Okay, so pwede mo muhatag mga komentaryo, no? Pwede mo tawag or pwede mo text, no, sa itong text ang number again, 09121751291. Again, 09121751291. Okay, so mayong, mayong ano din, no? Mayong hapon din, no? Mayong paglanog-lanog daw din sa itong mga, mga officialist din sa Carmen, no? Naminaw sila karon. Thank you sa iyong tanay. Okay, so itong topic karon mga pangga, okay, para sa inyo mga kaibigan.
Okay, kung kinsa may madalas, okay ha? Okay, para sa inyo, kinsa may madalas nga... Okay, kanang... naghahatag og oras, babae ba o lalaki? Okay, so normal no na mag-usay ang lalaki naghahatag og time or napoy ang babae or kadalasan po ang uban is both matag relasyon, no? Okay, dalawa no, may may lalaki, may babae din, ha? Pero tanong ko lang po, kisa may kisa maging madalas to naghahatag og oras no sa matag relasyon, lalaki ba o babae? Okay, text down or tawag again sa tong text number again 09121751291 again 09121751291. Okay, dito sa to ang text line. Okay, text 860. Ano pa siya? 860, direct la PM. I-greet na akong pari gandang hap. Okay, ano ba to? Okay, i-greet daw niya ang mga paring gandang hapon sa Purok Tribi, Santo Niño, Carmen Norte, Davao. Okay, Davao. Ilabi na kang Jimenez family. Uy, salamat din sa mga Jimenez family and Robbie family. Okay, naglanog-lanog tayo sa mga Jimenez compound. And also, dito po sa... mga Ormega compound. Salamat din sa Purok Tribi. Dito kang Peter Ormega. And also din no kang Ma'am Joby. All that po no kang Rio Giant. Okay, so saan ba yung banda nyo sa inyo, Mr. Jimenez? Ha? Sa mga Jimenez family. Okay, katabi lang ba yun ang bahay ni sa mga Ormega compound? Ha? Okay, bulo ko nga naglanog-lanog tadi. Ano? Salamat din sa mga taga Purok Tribi, Santo Niño. Dito po no sa Purok 3A. Okay, sana na itong mga namino ko sa mga katauhan sa Compound Jimenez and Compound Ormega. Uy, salamat sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw diha mga pangga. Okay, itong oras mga kaibigan. Alas 8.28 na. Okay, nga oras mga pangganuhatod ka na to sa toang Chaos Fragrances na perfume. Kaya yung mga pangganu, nakahatag ni siya o dagdag... kanang pampahumot no labi sa tong mga kaigsunan no labi sa tong mga kadalagahan og sa tong mga kalalakihan kay kung mo perfume mo ani no 24/7 yun mawala ni ang kahumot no super ha. Okay, katong mga gusto mo palit sa tuwang Kias Fragrances, available ka na dali sa tuwang himpilan sa mga gusto mo palit. Okay, so i-PM lang ko ninyo o di kaya bisita mo dali sa tuwang himpilan para makapalit mo sa tuwang perfume, no? Ginakubtan ka roon. Ang Kias Fragrances nung perfume na ginapangita, no? Ng bayan. And also, kining oras po mga panganotod ka na to sa tuwang... sa tong mga namina ko rin ko tong mga mahilig mo palit sa toang mga baratong nga mga seedlings. Okay, so add to lang mo no or i-PM lang ninyo si DJ Arjain o diyas ang yung mother na si Ma'am Lucia Limusnero no diyas sa Meadowbrook Farm Plant. Okay, sila nagbaligya og barato na mga seedlings to like mga rambutan, lansunis o mga klasik-klasing mga prutas, no? Okay, so barato ra kayo, so duaw lang mo o bisita lang mo no diya sa iyang okay, sa iyang ano ni mga panggalo na diya ang iyang mga seedlings to diya sa boundary sa ano no Panabo and Carmen. Okay, walaing gasoline station diya nga kanang wapa na open, so nasa kilid no na diya ang ano diya ang iyang iyang mga seedlings sa mga pangga sa mga gusto mo palit. Okay, bisita lang mo siyang nursery mga pangga. Okay, so itong oras mga kaibigan, no, 5:30 na sa kahaponon. So mabalik lang ko mga pangga. Okay, sa mga naminaw, no, so mabalik lang ko ha. This is Digitech Lab, 5:30 na sa kahaponon.

0: mo cater sila og school uniform, teacher's uniform.
1: Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tilore.
2: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CLD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para pernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
5: We were high and we were so bad. Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa Second Floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
8: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Prof.

0: Maria!
1: Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pang 5:47 na sa kahaponon. O ay mayong mayong hapon no, pag-usap no diyan sa 94.3. Okay, sa mga naminaw karon diyan. Of course, to sa mga naminaw po diyan, mga kaibigan no diyan, sa mga tigpaminaw diyan sa Mongkayo. And also diyan po sa Tarantanan, taga Bukid noon. Okay, salamat sa inyong tanan na sa inyong karunayong pagpaminaw. Okay, hopefully no nga nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. Okay, so again, ang atong tiksan number sa mga gusto mo pabit sa mga mensahe, no? Okay, again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. And also sa itong mga nabinapod karon mga panggano, once again, mayroong hapon dahil sa itong mga tigpaminaw diya sa Barangay Duhali. Okay, diyan kang Dato Jerry Sisbino. O, starantanan no, diyan sa mga naminaw, no, sa mga officialis natin sa barangay. O, also, sa tanan mga kasapukupan, no, diyan sa Municipality of Duhali, salamat sa lahat-lahat, no, sa mga naminaw diha. And also sa mga tigpaminaw diyan sa Magupising and San Miguel Tagum. Okay, mayang pagnunaglanog diyan. Diyan po, no, sa itong mga naminaw karon sa Libuganon, Tagum City. Okay, diyan sa Busaon, no, salamat sa inyong tanan, sa inyong pag-tune in, no, diyan sa Busaon, Tagum. And also diyan sa La Pilipina and diyan sa Pucon, no, salamat dahil sa itong mga tigpaminaw nato diha. O diyan po sa itong mga naminaw diyan sa Laag and Mabini o diyan po sa Mako, no. Okay, so one of the diehard dito yung mga tigpaminaw na always talaga subaybay, no, salamat dahil sa taga Mako. Okay, Di Oro, salamat dahil sa mga okay sa mga naminaw karon diha. Og dapod sa Pakibato. Okay, diha kan Julius, no, naminaw karon si Julius nga hantud karon daw wa gyapon daw sa kachat meet na. Okay, maabot ra na Julius nung ama kita ra gyapon kag kanang tinuray jud nga kanang nagmahal nimo. Kay sama sa kong ingon. Okay, ang gugma kusa ra siya nga moabot, no, dili ninyo na nga kanang nga ugma dayon, di ba? Okay, so maroon na mabot rin sa inyong kinabuhi mo nang ayaw mo pawala sa pag-asa. Kahit kung magmadali magod, no, sa masakong gingon pa ulit-ulit, okay, di agin ang kapalpakan, no, kahit kung magmadali ka, okay, di ang kasipiyatan, no, nga may aguman dyan din mong mga kasakit. Okay, okay lang siguro, no, mga panggano nga ka ng makakita ka ganang tinuray yun nga magmahal ni mo. Okay, so diyan, dito sa tong caller, no, may caller po. Yes, hello, caller, may hapon, kisa ni Palihon. Yes, hello. Okay. Yes, okay na. Okay, so Kuya Tibbs, may hapon kaning mo?
2: May hapon ni mo.
1: Okay, murag. Uy, Diyos ko, Lord. Okay, murag. Asa na kikaroon nga, murag, wala imong signal?
2: Dara, kumusta akong signal?
1: Okay na. Okay, so Kuya Tibbs, asa mga karoon nga, nahimutang karoon, okay, update diya sa gawas, bawa, may wala na may init diha?
2: Matulog ko karoon sa balay, sir. Hmm. Uli na ko, nagka-kwanto din rin, tanaw ko sa panahon, nagkarabi na, ano na yung traffic, no? Hmm.
1: Wala na traffic. Okay, so wala na traffic diyan sa Tuganay, no, ang atong longest bridge, no, wala na, ano na, sa plain na ang dagan sa atong mga traffic ko diha.
2: Okay na kayo ang dagan, no, rela, kaya po ni Pasio ganyo, okay na yung dagan. Hmm. Na-out na, idol ni Bonifacio.
1: So, okay, so Kuya Tibbs, update na Kuya Tibbs, sigaw was, okay na? Okay, go ahead po.
2: Ay, Dilipid, kumusta?
1: Okay, so live ta karon ha. Okay, go ahead sa mga greetings diya, sir. Okay, go ahead sa mga greetings sa na kay mga patimbay, ha?
2: Oh, napay ibang greet mo na mga legendary sa Tagum City, sila ni Darling. likod sa termin, mga pantuhan, family, umpuyos, family, nagayon niya po sa kanabinaw sa Pilipin, o IPTN, mga IPTN. Ato pala, dinitik do, nalanog-lanog, hindi mo ang programa karoon din mga orasa, dali nata karoon din sa may Tagum City. Pero kapalod din po, nalanog-lanog, ay mong programa, ay makakita din sa National Highway, na matunggan niya po nato sa mga kamalayan, no, na nabinaw sa IPTN, like it's been.
1: Okay, so mura gigi ka nang muda, pwede na ka mudagan o gobernador. Kaya seryoso, seryoso kay kagtingog.
2: Okay na lang ang dinitik, no? Daga nga salamat, no?
1: Okay.
2: Gawin ko pwede na kumpensa ng mga avid listeners na to sa atong FM, sa 90.9 o 96.1 ang Infinite FM sa Tagum City. Dagang salamat niyo, no? Ito na yun, yung nakamigal niya sa
1: okay.
2: Ang matutagatugalay ko niya, mga kurlak pamilya niya, kung kalabino ang pinakaroon sa ato ang radio station sa 90.9.
1: Okay.
2: Okay, lalari, dagang salamat, no? God bless.
1: Okay. Okay, once again, salamat no, update karon diyan ng mga kaibigan diyan sa Tagum City, kundi in hapsay no ang dagan sa tong mga trapiko. Of course no, atong mga diehard na tong mga tigpaminaw. Okay, so grabe gyud ang lagubo no, according sa to ang naghatag og update karon di ha. Okay, thank you so much kanimo Kuya Tibbs. With si mong mga trupa karon da, thank you so much sa inyo ang pag-monitor. And also no, sa itong mga naminaw ko rin mga kaibigan, once again, mayong hapon. Og hopefully po no, sa itong mga itong naisunog karon din sa Purok 7, Ising Carmen. Okay, unta no, nga walay mga, ano no, mga na-involved no, nga nasunua ka itong mga tao diya no, nga nalisigran. Salamat dahil sa mga, ano no, sa itong mga fire, ano diha, taga-fire. Okay, ano rin kayo, alert to kaayo. Okay, so sa tarantanan ha, sa matag-usan na to, careful lang kita mga kaibigan. Kaya syempre karon nga, bisan pa nung nanay ulan, pero ang kainit mga pang, pero yung inita, no? Okay, so huwag nyo nabantayan nung no, kanang mag-motor mo. So grabe yun makaano sa inyo ang panit, no, ang kainit, no? Okay, so muna ingon, kung mugawas mo sa yung panay, malay kailangan mag-jacket yun mga pangga no, para protection sa init. Okay, sa mga naminaw ko rin itong oras, mga kaibigan, no? Okay, dali lang yung hapon sa itong numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo ang 96.1. Okay, and Infinite Radio, of course, manungubutan na dali sa 90.9 Light FM. And also, no, di po, grabe ang paglagubo no, sa itong mga taga-Bukidnon. Okay, di ano, sa 94.3. Okay, Light FM, Kibawi. Uy, salamat dahil sa itong mga, sa mga naminaw ka rin di ha, ha? Okay, so salamat sa lahat-lahat dyan sa mga nakikinig ngayon. Eh. Okay, so back to sa itong topic mga pangga. Okay, lalo lang sa itong mga kaigan natin, no, sa mga naadekaroon, no, sa mga, okay nga, mga normal lang uban, no, naging mga kagulanan, no, sa kinabuhi. No? Okay, diligin na mawalan, no, sa usa ka tao, mga pangga, matag-usa na to. Okay, nagit ay mga klase-klaseng mga problema, di ba? Kunang ato lang yung ganyo ang tanan pod no nga kanang ano lang pod no kanang dili pod ta magpadala sa toang depressed mga pangga kay isa gyud na no makadaot sa toang panglawas no labi na kanang makanang masubraan gyud sa kanang problema din imong una-unaon maayo. So ang depressed na ba mga lisod kaayo no lisod sao na lang no mawadaan kag pangisip di ba. Okay, so salamat dahil sa itong mga naminaw ko rin. Once again, sa itong mga tigpaminaw ko rin sa Barangay Grido. Salamat po. Okay, so may caller po tayo. Yes, hello caller, mayong mayong hapon, kisa ni Palihon.
0: May hapon ni Budya.
1: Okay, okay, kisa naman po ni Siam.
0: Ako rin yan si Joel.
1: Ah, Joel? Kisa ba si Joel Piho?
0: Basta kay Joel. Pwede po Joel Piho. Pwede po Joel Asilia.
1: Ay nako. Okay, so ito malagad ka niyo mo, sir.
0: Bola ito akong ikalagad. Sa'yo mo, Inday Tikla, mag-rate lang ko sa mga
2: Sala utog.
1: Uy, Diyos ko Lord. Isa mo na sila.
2: Hari-hari lang ni Lloyd Kuyo. Gordilis Kumutis.
1: Uy, Diyos ko. Uy, sir, ha?
2: George Sahigas.
1: Agoy. Apil po na si George San. Apil po na si Bonifacio Ana.
2: Si Panoy. Ano sila ang mga taong ginigamit sa Juan?
1: Teramax.
2: Masulman o Teramax.
1: Oo.
2: Oh. Nagamit sila. Oo na. Mga palautog kami sila ng mga tao.
1: Okay. So at least, anong mo gamit pa man silang iyana kung palautog na sila?
2: Parihani mo.
1: Oy, Diyos ko. Oy, sir. Salamat sa pagtawag, ha? Oy, Diyos ko. Nasaag man to siya, oy. Okay, dyan. Naglipog ko siya. Kaya naman siya, team mga palautog daw. Ano mo gamit pa man sila? O ano kung... sa bagay, di ba, no? Ang atong Teramax, manggod mga pangga. Okay, may sigutag Teramax. Kaya hindi din masingon po nga kayo ng maingon tang... ano na ka ng, ano na siya ka ng, solid na Jude, no? Kaya kinino makatabang ni siya mga pangga. Kaya na mag-iuban, manggod mga pangga, nung labi na ka ng... sa kakapoy sa trabaho na go, diba? Napansin ba ninyo na mga sa mga kalalakihan karon no? Pag uli sa balay, okay, wanay gana nga mag-ano, maglangga-langga portion kang misis, no? O sa iba, ano, mo ba yung isa kadahilan nga ng mag-away ang magtiayon tungod lang sa mga yana nga bagay? Muna ito, ingganyo ang kanan, no? So gamit mo sa to ang Teramax. Okay, so affordable lang itong presyo sa itong Teramax, mga pangga, no? So bisita lang mo din sa itong himpilan. Okay, katong mga wanay gana kang misis, no? Muna ingon nga nga sa puto na perminti si misis, no? Magtugtugaok na lang ang manok, no? Maingon nga si misis, what? Jamon! O kung kaya rita ba yun yan ang mga pangano, labi na yun ka ng talantalik na nagu ka ni Mr. O kaya makasapot ba sa yung bag, anak bagay, no? Nga ka ng mabuntag nila, mahapit na mag-alas 4, magtrabaho na po si Mr., no? Nataliktan ka preminti, no? Siyempre, no? Ang namoy mga pangailangan po ng ang mga ingana, no? Katong mga mag-partner, mga pangano, labi na gibabdag bulan nga, wari langga-langga, no? Munang giingon jud no nga kanang ano jud mo no gamit mo so i-try ninyo ang ato ang atong ginakubdan karon no nga kanang Teramax no kay available ka na preminti kung taga Carmen ka mga kaibigan na mapalit to diya sa Dano Pharmacy o mapalit pud sa Argelis Pharmacy o taga Panabo ka mapalit pud no diri mga panggano diri sa Argelis Pharmacy ang ato ang Teramax so available ka na affordable ka ang presyo so sa tanan mga kalalakihan kung gusto niya mo ano jud ka nang mugana jud no ang inyohang junior ha? O inyohang pagano kang misis so i-try ninyo ang ato ang atong Teramax mga kaibigan atong oras alas 5:59 na mga kaibigan. Okay, so the next song para sa Transit Mobile lang ko ha, sa mga naminaw. O kinig hapon, siligit lang mga panggano, ang inyong ginapilan matag hapon. Okay, the next song para sa mga andyan po ha, sa mga nagbisibisyan para sa inyo itong mga panggano.

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman. Baka cuties
2: and honey. Richness of Cuties Mestiza for a fairer and youthful glow. Cuties Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ang Mega C Plus dakuntabang batok sa mga free radicals aron malikayan ang ubo ug sipon nga usa sa sintomas sa COVID-19. Sumala pa sa mga pagtuon ang sodium ascorbate ug zinc nga naa sa Mega C Plus. Nitabang sa mga pasyente nga makarecover 3 times faster sa kalintura, ubo ug sipon. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Ang Mega C Plus nagatabang usab alang sa healthy growth sa mga bata, pagkontrola sa blood sugar, nagawagtang sa oxidative stress o inflammation, nagatabang sa pag-ubos sa age-related diseases sama sa pneumonia. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Ang Mega C Plus mapalit na sa inyong mga suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Kay Linda Dumaniel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom o Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. O niya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kaya kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee. Na lami na akong tulog. Matay magkukog advertisement din sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng kuwan. So, yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
3: Mapalit sa inyong masuking butika.
6: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle. Like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. And dyan din po yung mental stress. Kulang din ng ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMD sa hyperacidity? So, ang ating CMD is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
7: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.
8: Introducing Case Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay everybody has its own uniqueness and characteristic.

fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.

Okay, so we are back mga kaibigan. Ito oras mga pangga, alas size 17 na. Okay, so mayong mayong gabi sara, no? Magmayong pagsikasikay para panihapon sa itong mga kaigan. O gabi sa itong mga nagbisibisyan karon silang mga buluhaton. Okay, mayong gabi na ipag-usap. Okay, di ano kang Angelica Taba, no? Kang pinakagwapa. Okay, ang pinakagwapa diya sa laak. No? Salamat dahil sa mga pamilyang Taba. Thank you so much sa tanan-tanan. Labi na kag Angelica. Okay, ang pinakagwapa. Okay, sumusta naman ka niya yung bagong uyab garon. Okay, so sa mga naminaw ko rin mga pang-usbon ko, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na may mga request, no, again, ang atong tiksan number, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so para sa inyo mga panggano, sa mga naadakaroon, no, sa mga nagsikay-sikay na para panihapon, o pira na po sa uban, no, katong mga panihapon na karoon, kay syempre, karong urasa no tig panihapon na labi na gud na sa kabukiran pay sayo kina manihapon mga pangga. Okay, so again ang atong tigsa number 09121751291 sa mga gusto mo tawag. Okay, dirita sa tuwang text line galing sa texter 239. Ana pa si 239, mayong gabi ka ni mo digitek la. Okay, super nanog-nanog ka diri sa uy, salamat to diha sa La Pilipina Tagum. And igreet daw na karon si Lalin. Okay, naminaw daw sila karon. Salamat no sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog diha. Okay, texter 617, ana pa 617. Okay, good evening po. Pag-greet me diri sa Gabena Subdivision. Okay, baby Harbing and Itong. Oi, shout out, request mix song B Voices in My Head. Okay, salamat kanimo 617. Okay, salamat tayo sa mga Gabina Subdivision, no? Okay, yeah, salamat tayo sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog. Okay, asa man ibanda ang Gabina Subdivision? And also, sa itong mga naminapod karon mga panggano, sa itong mga pick-up drivers, no, diri sa lungsod ng Panabo. Okay, especially po, no, diya sa Bukidnon, na... Okay, salamat dahil sa itong mga mamang drivers natin dyan, no? Diyan sa Kibawi. Okay, diyan sa 94.3 Light FM Kibawi. Salamat dahil sa lahat-lahat dyan, no? Sa mga naminaw karon. Okay, especially sa itong mga pick-up driver nato, diha. Okay, salamat no sa inyong tanan, no? So, kung saan man aabot atong signal. Okay, sa tanan-tanan taga 94.3 Light FM Kibawi. Salamat no sa paglanog-lanog ninyo mga pangga. And also sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, no, happy listening sa itong mga naminaw diha sa Bunawan o gade po sa Panakan, no. Salamat dahil sa itong mga naminaw karon, no, lalo na sa talan at mga kasakupan diri sa Davao del Norte. Kabalo kong akubayan o especially po doon sa Davao de Oro, no. Salamat dahil sa mga diehard na itong mga tigpaminaw o labi na yun sa mga nagsikay-sikay na para panihapon karong hapuna. Labi na yun sa itong mga naminapod, no, sa itong mga senior citizen. Oy, salamat na itong mga senior citizen, no, na always nagasubaybay. Okay, itong oras mga kaibigan, alas 6:20 na, o kining oras. Okay, hatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant, no, sila nagbalikig mga barato ng mga seedlings like lansunis, rambutan, o labi na yun, no, sa mga farmers na ito, mga naminaw karon katong gusto nga mo mupalit sa maong seedlings. Okay, i-PM lang ninyo si DGR Yarn. O, di kayo na si Ma'am Lucia Limostero. Okay, sa iyang number, no? Pagkaroon lang muna mga paka para katong na yung mga gusto mupalit, no? Sa toang katong mga seedlings, no? Okay, ilang nursery na nimutang, no, diyan sa National Highway. Okay, boundary no to Carmen and Salvacion. Okay, texter 441. Ano pa si 441? Mayong mayong gabi ka ni Morigita. Manayapon de tamong sugba. Among sunan ka kay sinugbang isda. Uy, masarap na yun, ha? Okay, na labi na yun. Butangan o kanang sili o na toyo, no? Napakasarap, no? Okay, ito, alam itong sugbang ka ng sugbang bangus.
Okay, paborito ni Tekla yan. Okay, so sa mga naminaw karon, no, usbon ko sa mga nade karon nagpahipi sa Dapli, no. Okay, napod si Texter 237. Okay, so what siya nagpaila, no. Ana pa siya nga unsa ray buhang aton daw para dali daw mag-move on. Okay, mo nang giingon karon nga. Mo nang giingon karon kanimo no, Texter. Okay, dali raman mag-move on jud mga pangga, no. Mo nang ato lang ipareman sa kinaghanan. Okay, naramdaman na sa inyo ha, no, kung di niya sila hununaon mga pagkadala lagi ka makababuan, kung permitin mo siya hununaon sa katao na kanang what na nagunaunaan ni mo. Okay, di yun na malimtan ni mo. Nang i-practice imong kagalingon or i-try ni mo imong kagalingon mga pangga kanang mag-busy-busyan ka. Kaya ang pag-move on mga magod mga pangga, no, so nagdipindi manasimuhan, no, kung dali na mo siya malimtan, siguro mag-move on ka. Kung permitin na mo siya mahunaon, o siyempre, ano hunaon pa man mo, diba? Pag once ganing nag-give up na siya sa inyong relasyon, meaning wala na siya gugman mo, diba? Munang ako lang ipareman sa kadaganan. Okay, try ninyo, no, nga, magbisibisihan mo. Kalimti na, okay? Huwag nyo nang habulin yung tao pag ayaw na, diba? Kaya lisod kayo mga pangga na nga inyuhan ng ununaon ninyo sa kabutan nga wala nagununa ninyo. Okay, gani. Ano nakatry ko na more nga mga experience about ana sa mga yan nga bagay. Kasi baka ana ko ba nga kanusa man ko makabubuon ani. Pero gitry na ko kung kagalingon nga ano magununa man daw ko sa usa ka tao nga wala na kagunauna, di ba? Okay, so gibisi-bisihan ako, no? Siyempre, isip ko sa ka public servant, okay, dapat yun nga itry yun di mo ba nung dili na siya maano si mong una-una. Then pasalamat ko nung nag-iabot lang mga pila kabulan, okay, nakabubuon ko, di ba? Ano lang, di ba? Si mong una-una mo ba nga ay hununaan itong mga maayon niyang buhat si Moha? Ay mong hununaan ka itong mga negatibo ba nga katong pasakitan ka? Eh siyempre more nga mahununaan magutuli mo, more nga murag ma-discourage ka. Kaya kung hununaan ni mo sa kabagay nga itong mga maayo mangod mga pangga nga naging ka mo, ay nako, lisod kayo na. Okay, mahununaan mo pimenti itong mga memorable nga mga moment na nag-uban mo na wajod, no? Wag yung move on nga mahitabuan na mga pangga. Okay, ang oras mga kaibigan, alas 6:24 na. Okay, so dirita na sa tuwang nag-request, no, kanimo Texter 399. Okay, so request daw siya og Tutoy Bibo. Okay, so kanimo Texter. Okay na imong request tong oras mga kaibigan, alas 6:25 na mga pangga.

Okay, so galing mong sumayaw itong oras mga kaibigan na diri sa 96.1 and Penet Radio, of course, lang po diri sa 90.9 Light FM and also diri sa 94.3 Light FM Cubao. Salamat po sa mga diehard na itong mga tigpaminaw. Okay, so again, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mo pabit, sa mga minsan namin, mga request. Okay, ito, ito sa number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, so galing sa texter 617, according to 617. Okay, ano pa siya, request daw siya. Okay, wait lang ha. Okay, so i-play lang natin mamaya. Okay, 532 texter. Ano siya, maayong gabi, Digitech Lock. Kung request yung song B, Brother Louie Louie. Ha? Kumurag, na-play na natin to ha. Okay, kanina po ha. Okay, so once again, salamat dahil sa to ang sa mga texter natin. Okay, texter 532 and also texter 477. Ano pa si 477, maayong gabi ka rin mo, Digitech Lock. Manihapon dahil ta. Okay, naglanog-lanog ka diri sa... Uy, salamat no diya sa Barangay New Visayas, Panabo. Uy, salamat dahil sa mga naminaw karon diyo. Okay, lami daw ilang sudan karon kay Sinabawang... Sinabawang Bangos. Okay, so medyo nagutom tuloy ako. Okay, so mayong... ano rin no, mayong gabi diya daw ka. Once again, diyan na kang Angelica. Okay, thank you so much sa kanimo, Angelica. Okay, sa pagmahal. Okay, so salamat tayo sa mga naminaw karon. Once again, sa mga... Okay, sa mga nade karon na nagpahipi sa Daphne, nabili sa itong mga kabataan unan. Okay, na always, no? Nade karon daw diya sa Siwol ng Panabo. Speaking nga, Siwol ng Panabo, uy, dagantag mga diehard na itong mga tigpaminaw diha. Okay, so muna ang giingon, no? Ang uban, wala pa na, wala pa nanguli sa balay. Okay, ang ilahang, ano na silang ginikanan, okay, na, ma, napay overtime. Okay, napay sa library, pero wala di ay ito, ha? Okay na nga, ano mo nang kailangan, Juda, pag human, ganit ka ng, ano, ganit ka ng, wala may klase. Okay, diritso na mo sa inyong panimalay, no? Kailangan, tabangan po rin yung parents, no? Dili lang, nga pag-abot sa balay, hala, sige, cellphone ang ginatupag. Ha? Una nga, ikaw, Angelica, kailangan dyan siguro nga. Pero bilib ko si mo kay ikaw ang breadwinner si mong pamilya. Okay, ayahay ka na kayo ang lalaki nga mabot si mong kinabuhi. Kaya, sabi ka ni si Angelica, magod mga pangga. Usan ni sa kaano ka ng, napoy siya, ano ba, no? Nga, dili lang nga magsalig sa ginikanan, no? Discarte po ang buhay, ha? Okay, kano sa mabuo mga kakaton, no, mga kaigan. So kailangan sa panahon karon mangod mga pangga. Kailangan kung unsay mga ano dili ta magsigsig kan kailangan kung unsay mga ano magano mag-initiate mo, no, magtrabaho or di kaya magnegosyo, no, para mabuhi ta.

with us atong mga support no sa atong mga barangay tanod no sa matag ka barangayan. Okay, saludo tani itong mga tanod kay isa po din nagatabang no matag kapurukan or matag ka barangayan no, isa po din nagtabang sa itong mga kapurisan. Una nga saludo ta sa itong mga barangay tanod. Okay, so texter 399. Okay, tama jud ka digitek lang. Kay kung ang pag-move on. Okay, so dali buhaton pero listo daw kayo. Munang gingon lagi nimo lagi ba? Munang tama to kong gingon gaganina nga wala mi mahimo no. Dali ingnon nga pag move on. Pero ang problema magud mga pangga, ang tanong ko lang po ha. Okay, kaya ba nimo mag move on or kaya ba nimo malimtan ang usa ka tao? Kaya kumingon mo, ma-advise ko ka ng pag move on. Then ang problema karon is ang problema karon kung wala ni mo gibuhat no ang maong advice to so sama sa kung yun ang nagdepende magona sa inyo di ba kung wala na silbi or wala na kung wala na kay gugma sa ka tao or gipasikitan na kasaw sa ka tao anong mo stay pa man kasaw sa ka tao nga gipasakitan ka di ba okay so munang nasi mo na no. Then ato we remind po sa kadaghanan. Okay, labi na gitong sa mga naay mga partner in life no. Labi na gitong naay mga partner ba nga kulang ang ilang atensyon or kulang ilang oras, di ba? Puruminti na lang busy sa trabaho or busy lang sa negosyo. Okay, so dapat planin po niyo siguro time o oras po na inyong karelasyon. Ha? Kaya sabi ba yan, magdudaduda man tayo nga na yung mga uya, pero wala ba yan? Ay nako ha, so sa mga namin ako ng mga pangatong oras, no, alas 6:32 na. Okay, so sa mga namin na mabalik na ko mga panggas, mabalik ni Tekla mamaya. Okay, abangan ninyo nung atong mataghapon na itong pa-premyo. Ha? Okay, basi mo premyo ni si Ma'am Angelica karon og load, no, worth of 50, ha? Okay, so sa mga namin ako ng mga panggitong oras, alas 6:32 na so sa mga namin na mabalik ako, ha? Okay, so kinigapon na niyong lamion, Digitech na mga pangga, dili gapon sa itong numero ng FM. Okay, dili sa lungsod ng Panabo ang 96.1, Infinite Radio, of course, marunong po natin sa 90.9 Light FM, and also di po no sa 94.3 Light FM Kibawi. Uy, salamat na taga Kibawi. Diyan sa Bukid noon. Okay, so salamat to sa mga naminaw karon mga kaibigan. So, bumalik lang ko itong oras, alas 6:34 na.

0: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle. Like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMB sa hyperacidity? So, ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
1: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?

0: Nangita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa? Naa po si Pen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa? Naa po si Cesar ana.
0: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Like
2: Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
3: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo, kay kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na, stingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din, nakabawas na ko.
5: Mapalit sa inyong masuking butika. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ang Mega C Plus dakong tabang batok sa mga free radicals aron malikayan ang ubo ug sipon nga usa sa sintomas sa COVID-19. Sumala pa sa mga pagtuon ang Sodium Ascorbate ug Zinc nga naa sa Mega C Plus. Nitabang sa mga pasyente nga makarecover 3 times faster sa kalintura, ubo ug sipon. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ang Mega C Plus nagatabang usab alang sa healthy growth sa mga bata, pagkontrola sa blood sugar, nagawagtang sa oxidative stress o inflammation, nagatabang sa pag-ubos sa age-related diseases sama sa pneumonia.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ang Mega C Plus mapalit na sa inyong mga suking butika.

0: Okay, so we are back mga kaibigan. Ito oras mga panggano, alas size 44 na. Okay, so hawak mo ang beat, no? Okay, thank you so much to nag-request itong oras mga kaibigan, no? Alas size 44 kini nga oras. Okay, hatod ka na ito, no, sa tuwang kutis mistisa nga sabon nga ginakubdan ka, no? Kung problema ninyo mga panggano o talamtom sa iyong mga naong o gusto ninyo mo gwapo o mawala inyong mga pimples, so gamit mo sa tuwang kutis mistisa nga sabon. So available ka na mga pangga diri sa tuwang himpilan sa mga gusto mo gamit sa maong sabon, no? Ginakubdan ni karon, no? Kaya effective kayo mga panggal. So 1 week pa lang nimong apply or gamit sa maong sabon, so makita na jud ang improvement nung mahami sa imong kutis. Okay, so we have a caller tong dawaton sa pikas linya. Yes, hello caller, maying gabi ikin sa ni Palihog.
1: Maying gabi ikin.
0: Yes, maying gabi ka ni mo, pati ma.
1: Yes, maying gabi ikin.
0: Okay, so musta man?
1: Ay, okay lang sa ayo, di titikla.
0: Okay, so hawak mo ang beat. So, sa mga tweet na si Christina karon diha. Si Christina. Muna nga ikaw na jud, no, kamo na jud. Okay, so guys, yung mga greetings Christine or Fatima.
1: Great day na ko mga friends si TJ, si Joyce, si Justin, o si Laishan, o si Loverboy, o sa iyahang palalab si Christine, o si Ate Brenda, o si Uncle JR, o si Jessa, o si Mama D.A., si Mama Rosina, o sa tuwang manghod si Marlo, o si asawa si Sara, o sa kong mga pag-umangkon si Nathan, si Marlon Jr., o si Baby Zara, o sa kong kuya po di ay sa Manila, karon nga adit ko, si Kuya Robert, o si Kuya Marvin, o si iyong wife, si Ate Dina. O kay sa Ate Dina di ay, si Ate Dina Ponce, nga naadiha sa Galagala, o si Uncle Joel, o sa Ponce family, Thailand family, English family, o Lubang family. O most especially sa ako ang someone I love, si Ate Christina Ponce.
0: Okay.
1: Ayan. Sa akong papan.
0: Okay, muna may kong makaingunin ko sana, Juan. Okay, so salamat ka rin mo, no, pati ba, with si mo ang special someone karoon na sa kilid niya si Christina.
1: Okay,
0: na
1: si
0: Christina
1: si
0: Christina. Yes, hello. Okay, so mura. Okay, yes, sila mura kong natunaw.
1: Pa'yan kamili.

Okay, so salamat no, Christina Murag. Yung kong ipaingit, ha? Okay, salamat sa pagtawag sa inyo ang duha, no? Christina and Fatima. Oy, mayong maring gabi rin, no? Diya kang Jason Pilongo from New Kamiling Purok 11 relocation na naminaw sila karon di, ha? Okay, thank you so much kanimo, Jason Pilongo, sa mga Pilongo family o sa mga taga-Purok 11 na New Kamiling, no, diha sa Carmen. Uy, salamat sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw, mga kaibigan. Okay, dito sa tuwang text line, galing sa texter 587. Okay, greet daw niya yung mahal nga si Helen Monhar. O nga ko ang mga friends nga nagpuyo sa barangay Tagapua, Angelo, o si Santing Laurentino, o si Santing Robert Baldos Nolben, o si Baldos. Okay, request ko song B. Uy, mamaya ka area na to, ha? Sa kaya area na to nga, ano nga, request, ano, yung music, no? Okay, itong oras, mga kaibigan, alas 6:49 na. Okay, remaining time is 11 minutes more. Okay, so dinata sa tuwang ginakupta ng mga panggano nga tuwang alud mo o hula mo. Okay, sa mga gusto mo join na kutong way mga lud, alam magka-lud yun mo kung maminaw lang mo mga pangga, huwag mo join mo sa tuwang pa-premio. Okay, so sa mga naminaw, okay, dinata sa tuwang third part, sa tuwang segment sa tuwang programa, tuwang lud mo o hula mo. Okay, so ang gagawin lang mga kaibigan, hulaan na ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, kung tumpak ang inyong answer sa makadawat mo worth of 50 pesos kalood, o guwag mo kabalod sa kanta, atras lang, o nakabalod mo sa kanta, abanti lang mga kaibigan. Okay, worth of 50 pesos nga load. Okay, so after sa programa, no, abangan yung programa ni DGR yan. Okay, so ready na si DGR yan, naka-makeup na. Okay, so title sa kanta o kinsa ang nagganan. Okay, so need tag color sa mga color po natin. Okay, so wala, sige, tawag, ha? Okay, so sa mga andyan po na gusto makadawat sa tuwang sa tuwang load na 50 pesos nga load. Okay, so title sa kanta o kinsa ang nagganan. Okay, title lang mga kaibigan.

0: Okay, ito oras mga kaibigan, alas 6:50 na. So remaining time is 10 minutes more. Okay, sunod na color title lang sa kanta o kinsa ang nagantahan. O sa ni kasikat nga comedian mga pangano sumat gani no makita ninyo na every 12 o'clock no hantod alauna no ayang programa sa ka comedian. Okay, o sa kasikat ni siya mga pangano. So, ang pangano ni tekla. Okay, title ani nga kanta o kinsa ba ni siya? Okay, nito corner at oras mga kaibigan, alas 6:51 na. Okay, so alam ko, okay, may caller po tayo itong dawaton. Kisa ka, kini ka maka-answer, baka ni siya? Yes, hello, mayong... Okay, so nawala sa ere, no, napindot na ako. Okay, so sa mga naminaw karun mga kaibigan, itong oras mga kaibigan, hatid ka na to sa Tuwang Kias Fragrances nga perfume. O kung na problema mo, no, kung gusto ba ninyo ka ng... voluntad, huwag maghabol-habol yun ang inyong partner, no? Makasimhot sa inyo, sa baho sa inyong perfume, no? Gamit po sa itong Kies Progresses nga perfume, mga pang-available ka na, diri, ha? And also, maraming salamat, no, sa itong mga naminaw ko rin, mga panggan, no? Once again, sa itong mga tigpaminaw diyan sa palingki, no, ng Panabo. Kuya, dagaki, naminaw ko rin diyan sa palingki. Okay, ana pa si 394. Uy, palihog lang, tawag lang 394. Okay, may caller po tayo itong dawaton. Yes, hello caller, maying gabi.
1: Hello po, good evening, Chidi Tekla.
0: Kinsa ni palihog? Kinsa ni?
1: Ano po? Kumpanes by Vice Ganta.
0: Pero before that, kinsa man ni? Kinsa ni palihog?
1: By the way, ako po si Ina Kahegas.
0: Okay, oy Kahegas. Tagasan po ba kayo?
1: San Vicente po.
0: Okay, asa banda sa Panabo. San Vicente? Kaya ako ang San Vicente. Asa banda sa San Vicente?
1: Purok Dos, San Vicente.
0: Uy, Purok Dos? Asa na bandang Purok Dos? Dagan pagpunta na si Tekla. Grabing pangunta na si Tekla, no? So, ano man ginagawa mo ngayon, ma'am? Kasi may mag-ibot ka rin. Ah, nag-usa man kakaroon. Hello. Kasi may mag-ikabisihan ka rin orasa, ma'am. Hello. Kasi nakarangog ka, wala. Uy, kailangan, abinin mo lang kanina itong mga pangunta na itong mga pampremyo. Nagkita yung mga
1: pure. DJ Tekla, choppy po.
0: Okay, choppy. Ikaw ang choppy, hindi ako. Uy, hanap po ng signal, hindi choppy ako. Yung ano, choppy mine, eh? Okay, ang problema sa'yo, ikaw ang problema, hindi ako, ha? Okay, so, hanap po ng signal dyan, eh? Ay, sorry, nawala siya agad, eh? Sayang yung load, eh? Okay, itong oras, mga kaibigan, alas 6:54 na. Uy, salamat tayo sa itong mga namina ko rin, mga pangkaroon, once again, sa itong mga tigpaminaw, no, diya sa Barangay New Visayas. Uy, speaking Barangay New Visayas, uy, thank you dahil sa itong mga tigpaminaw ko rin, no, diha? Katong mga lamion nga na mga nagtambay-tambayan dyan. And also, sa itong mga namina po doon sa, di ano, sa Light FM Kibawi 94.3, thank you dahil sa itong mga lamion karoon. Okay, so nagtapok sila karoon, di ano, nga, nagpaminaw. O nag-abang po doon sa programa ni DJ Argan. Hook up ba doon ngayon? Hook up ba sa'yo? Uy, hook up din kaya DJ Argan. Ikaw na yun, ang pinakagwapa. Okay, so sa mga naminaw ko rin mga panggan itong oras, mga kaibigan ng Rasay 54 na. Uy, salamat dahil no sa tanantanan no sa itong mga naminaw ko rin no, sbun ko. Okay, sa itong mga kasilinganan no, dito sa studio, no, dito sa baba. And of course, no, sa tanan mga establishment, no, atong mga kasilinganan karon no, maayong paglanog-lanog ka rin yung tanan dito sa baba. Okay, kabalo ko, ka nagpaminaw. Dito po rin ka, Ma'am Inday. And also, sa itong mga naminaw po rin taga Panabo, o dito po sa Carmen, o labaw sa tanan no, sa dito sa, no, sa mga naminaw dito sa Bukid noon. Uy, thank you dahil sa mga naglagubo ilang mga speaker karon no, nagpaminaw sa 94.3. Ha? Okay, so texter, sino ba to? Okay, texter 394. Okay, Bumpanis by Vice Ganda. Okay, once again, congratulations kanimo, ma'am. Okay, so tanga po natin kayo ng mga text ato, mga text line na ito, mga nag-text atong text line. Okay, so kung nakakuha ka worth of 50 pesos nga load. Okay, so hintay mo lang load. O kaya ano kang Julius no, yung nanalo kagabi po, isabay na natin load kagabi kasi wala na ito nakuha yung number. Okay, so kanin mo Julius. Oy, thank you so much kanin mo no, dyan sa Pakibato. No, musta na itong mga kamuti karon di ha? Murag-ana na dyan na karon mga panganong nga. Okay, lamay kay ikaw kamuti no, kasi siyempre tabang-tabang po rin sa itong kakrisis karon nga panahon na. Oy, pwede ko mo request og song Pasko ang Damdamin song by Freddy Aguilar. Uy, pasensya na po yung request ninyo kay DJ Arian yan. Okay, so wala na sa kuwang ka ng mga love song no, kaya eh bawal na sa kuha. Okay, so wala kita oras. Okay, itong oras alas 6:56 na. Okay, isang ka na lang sa itong buta na itong Big Boss. Once again, salamat din Attorney Ulysses Salabaw and also sa tuwang station manager, okay, Madam Rosemary Amit Bolpa, and also sa tuwang technical gubernator sa Pika Slowak ni Sir Kevin ug sa tanan itong mga kaubanan. And also sa itong mga viewers, salamat po sa mga viewers natin. And of course to sa itong mga na hindi natin ma-play lahat-lahat yung mga request ninyo, then mga nag-text sa itong text line, oy pasensya na po mga pangga. Okay, so sa tanan-tanan, once again, it's me, DJ Tekla, signing off. Okay, God bless. Og mayang gabi sa tanan. Bye-bye.

Power 10 Pro Bio Capsule. Alam sa mga gihambing balatian, tumaas sa Power 10 Pro Bio Capsule ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang giangkos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10

0: Power Dent Pro Bio Capsule, alak sa mga gihambing balatian. Tumak sa Power Dent Pro Bio Capsule, ug ang una ang tahupayan sa bigay mo ng giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulay ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
4: Care Gold Capsule.
6: Mapalit sa mga butika,
4: Shopee ug Lazada.
7: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we are sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, at ang oras mga kaibigan, it's already 7:17 in the evening, and welcome sa tuwang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan. So welcome sa tuwang programang Night Express. So present si DJ Aryan karon. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Sa mga suking tigpaminaw nato na always jud naka-tune in sa tuang programa matag gabi. Basta mo tungtong naganig alas 7 mga kaibigan, naka-tune in na ilahang mga radyo para maminaw sa tuang programang Night Express. Naka-Facebook Live ta karon sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So pwede na mo comment sa tuang comment section sa mga gusto magpa-song request and amoy mga pa-shout out, mga greetings and mga birthday greetings. Adlang Miyerkules, sa takaron May 6, 2026, and happy birthday sa mga nag-birthday karon. Happy birthday! Ayan, so kung naay nag-birthday karon, so pwede ma-birthday si DJ Aryan kay wala pa'y panihapon si DJ Aryan. Ayan, so belated happy birthday sa mga nag-birthday gahapon and advance happy birthday sa mga mag-birthday ugma. Ayan, so kung namoy mga song request and namoy mga greetings, si text na sa tong text line number 0912-175-1291. Ayan, so maayong gabi sa talin sa mga tigpaminaw na to dira sa may Ibanez subdivision na naglanog-lanog ta dira mga kaibigan. And kaganina is ning adtog palengke si DJ Aryan. So paglabay na ko dira sa prutasan, so nakadungog ko sa tuang ano, sa tuang stasyon. Murag alas 4 to siya na programa. Ayan, so tingog jud to ni Sir kisa ganito eh. Kanang 4 p.m. na programa na to. Kay Sir Kahegas. So, nakadungog ko ganina dira sa may prutasan sa PLDT. Ayan, sa mga naminaw dira sa prutasan sa palengke, maayong gabi sa tanan. And naka-hook up na karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So, maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Kibawi, Bukidnon. And kung asa man kutob maabot ang tingog ni DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit ng mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees. Ayan, so nagabaligya sila ng mga seedlings mga kaibigan. So ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So boundary na siya sa Carmen and sa Panabo. So contact lang mo silang, contact number 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa mga gusto mo palit, mga ugtabliya, so contact lang mo silang, contact number. And ugma puhon mga kaibigan, so magbutang na jud ta sa tuang Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. So kung maka-visit mo diri sa tuang istasyon mga kaibigan, so ayaw mo kalimot og palit sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so tuang istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa Panabo City Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left, second door. So na may makitaan na doorbell, so doorbell lang mo mga kaibigan, kay naman si Sir Kevin or di kaya si Mama Rose. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa, sa mga gusto mo guwapa, mo guwapo, and then kung namoy mga acne, mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, o kung og ka ng nabulol na si DJ Aryan kay wapay panihapon. Og kung oily mo og face, sama ni DJ Aryan. Ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So duha ni siya kaklase mga kaibigan, carrot papaya soap and glutathione with collagen. So kung ginagamit is katong carrot papaya soap, so paggamit na ko sa tuang sabon mga kaibigan, dili na kayo oily og face si DJ Aryan. So sa mga
mga oily face diha, no? And sa mga gusto mo puti. Ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na Cutis Mistisa. Atong oras, it's already 7:22 in the evening. Again, makaibigan, kung namo yung mga song request. So kung mag-song request mo, makaibigan ka itong mga love songs lang. And namo yung mga greetings, mga patimbaya, mga pahibalo. Huwag ka nang namo yung mga panawagan. I-text na nasa itong text line number 0912-175-1291-0912-175-1291. So nanatay tulo ka mga nag-text. So basahon nato na unya, mga kaibigan, no, sa tuang pagbalik. And naka-Facebook live ta karon. So pwede na mo mo-comment sa tong comment section sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Itong oras, it's already 7:23 in the evening. So, mabalik lang tanya taod-taod, mga kaibigan. And we will be playing the song Two Less Lonely People by KZ Tandingan.

0: Exclusive on Wish 107.5.
1: Power Ten Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power Ten Probayo Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mutestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Probayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal na nga akong BP o sugar. Maunga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probayo. Bali, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee Mix.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. And welcome back sa toang programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, it's already 7:45 in the evening. Kung kining oras, hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palit og mga seedlings, mga grafted seedlings, and mga fruit-bearing trees. Ayan, so nagabaligya sila ang mga seedlings, mga kaibigan. So ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Boundary na siya sa Carmen and sa Panabo. So i-contact lang ninyo sila ang contact number 09097483712 So contact lang mo sila ang contact number sa mga gusto mo palit og seedling. And sa mga gusto po mo palit og pure na tablia, ayan, so nagabaligya po sila og pure na tablia. So ugma puhon mga kaibigan, magbutang na taog Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. So atangin ninyo ugma mga kaibigan, no? So sa to ang packaging is makita ninyo ang now ni DJ Aryan. Ayan, so kumaka-visit mo diri sa to ang istasyon mga kaibigan, and then mapalit mong mga sabon na ito na kutis mistisa ato ang case fragrances. So apili po ninyong palit ang ato ang Aryan's Best Pure Tablia. So atong istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Ayan, so saka lang mo sa second floor, turn left, so namoy makitaan na doorbell. So doorbell lang mo makaibigan kay naaman si Ma'am Rose or di kaya si Sir Kevin. And sa tuang case for Grances perfume sa mga gusto na humot mo 24/7. Ayan, so gamit na mo sa tuang case for Grances. So available na diri sa tong istasyon. So natay mga tester diri makaibigan kay para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. So perfect kay ni siya pang regalo sa mga birthdays, sa mga special occasions, and sa mga naay mga secret admirer o sa mga nanguyab pa diha, no? Ayan, so regaluhin ninyo o ganang case fragrances perfume, di ba? Sugton mo ana. Ayan, so affordable lang ato ang case fragrances. So ang scents ani is naay pang lalaki and napoy pang babae. And sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga oily og face, sama ni DJ Aryan. Ayan, so gamit naman sa tuang kutis mistisa na sabon sa mga napoy pimples, mga dark spots, mga whiteheads, or unsa pa na diha, mga acne. Ayan, so gamit naman sa tuang sabon na kutis mistisa. So available na diri sa tuang station and available pod sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And naka-hook up ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And sa mga naminaw nato dira sa Kibawi Bukidnon, maayong gabi sa tanan. Time checked, it's already 7:48 in the evening. So dirita sa mga nag-text sa tuang hotline number from 482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Ako igrit ako mga kauban sa Ratsada Toda Tricycle Drivers sa Panabo City. Ug akong mga kabataan sila Nathalie Wendell. Ug akong mga kauban sa Ratsada Toda sila Panagsagan Family, Salino Family, Madera Family. Ug among purok leader sa Santo Niño Purok Tres Carmen, si Perla Suwalog, Ruby Hodoran, Edwin Jimboy, Sally Wawi, Kem Amor ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen, Davao del Norte. Request kong song Please Forgive Me, song by Brian Adam. Thanks sa pagbasa. Ayan. So nga salamat kay Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Purok Tres Carmen, Barangay Santo Niño. So sa mga namino nato dira sa Barangay Santo Niño Carmen, maayong gabi sa tanan, and shout out sa mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver.
from 716. Good evening, DJ Aryan. Pa-play ko song Mr. Dream Boy o kahit maputi na ang buhok ko. Thanks from Yanyan Dako ng Villa Rosa. So, nga salamat kay Yanyan Dako na namino karon from Villa Rosa. Ayan, so sa mga namino na to dira sa Villa Rosa, mayong gabi sa tanan. Another texter from 096. Good evening, DJ Aryan. Pa-request lang po ng song entitled Ordinary Song. Ipahinungod na ako sa akong mahal na si Christine Sebastian ng Mawa, Davao de Oro. Salamat DJ Aryan sa pagbasa og amping kanunay, it's me lover boy ng Davao City. So daga salamat no sa to ang texter si Sir Lover Boy ng Davao City. Ayan, so congratulations sir kay naka love life na jud ka. Ayan, so shout out sa iyahang palalove si Christine Sebastian ng Mawab Davao de Oro. Ayan, so sana all kay si Sir Lover Boy kay naka love life na jud siya, no. So shout out kay Julius. Ayan, Julius, napag-iwanan ka na. Ayan, so galaw-galaw na Julius. Kay na lupigan na ka ni Sir Loverboy ng Davao City. And sa mga naminaw nato dira sa Mawa of Davao de Oro, mayong gabi sa tanan. Another texter from 002. Manawag ko DJ Aryan, manawagan ko sa akong heart nga wala pa jud giklaim sa na nag-iya. Basi na ay ganahan mo ang kondiha, panghatag ko na lang ni haha. Bitaw pa shout out ko kay Ma'am Ina, solid listener ni sila sa Night Express. Haha. Ayoy. Asa manggod nang tag-iya good ana. Uy, ngano wala pa man jud nag-giklaim. Ayoy. So sa mga gusto managiya sa iyahang heart daw, ayan, so adto lang mo diri sa atong istasyon. Okay, para nanay managiya sa iyahang kasing-kasing. So dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Ray Caballero, Lingaw, Lingaw. Good evening DJ Aryan, watching from Negros Occidental, Calatrava. Ayan, so dagang salamat kay Sir Ray na nag-watch sa tuang live karon all the way from Negros Occidental, Calatrava. Trava. And DJ Aryan, pa-request ko og song Power of Love dedicated to Miss Lerville Milias diri sa Crossing San Isidro, Negros Occidental. Ayan, so nga salamat kay Sir Ray and shout out kay Miss Lerville Milias na namino karon sa May Crossing San Isidro, Negros Occidental. And kay Gingski Abonero Kacho, good eves DJ Aryan. Shoutout ko sa taga Manambulan sa mga Kacho family ug sa taga Maragusan sa Romano family. At sa ako ang anak si Julian Romano ug sa amahan sa ako ang anak Julmin Romano ug sa mga friends nako sa Ulingan ug dripod sa Suarez compound nila Jojo ug Rudith Paluga. Thanks DJ Aryan, request kog song Mahal pa rin kita. Ayan, so salamat kay Gingski Abonero Kacho. Ah, okay. So, morning katong na ay baby girl na ni Adto Dris sa tong istasyon kay nangita sa kuha. Ayan. So, maraming salamat, no? Kay Gingski Abonero Kacho and shoutout sa iyang anak si Julian Romano. Ayan. So, panggabi imanggod ang duty ni DJ Aryan. Wala kung bato mo dire, pagbuntag, wala ko dire kay panggabi man akong duty. Ayan, so sa mga mangita ni DJ Aryan, kung wato mo dire sa atong istasyon na wala ko kay ato ang programa man kay panggabi. So gabi ra jud makaadto dire sa si DJ Aryan sa atong istasyon. Ayan, so puhon-puhon makita rami ni Julian Romano. Ayan, so nangita daw siya sa kuan no. So kana amazing kayo kay napaday bata mamina og radyo karon. Kay kasagaran ba no basta bata kay kuan sila more on gadgets no, more on cellphone. So karon pa ko ka kuan na naday bata pa maminaw og kanang radyo. So daga salamat and shout out kay Julian Romano. And kay Uncle Louie, hi DJ Aryan, pa-shoutout ko ila Mother Jocelyn and Father Rolly and syempre sa akong mga pag-umangkon nga si Pat pero love kaayo ni Tito.
Syempre sila Pogi, Sai ug Jess Guapa, and pa shoutout ko sa akong Facebook page nga Uncle Louie ug DJ Uncle Louie. Pa-like and subscribe na mga langga. Hehehe, naga mini vlog naman goodness Uncle. Si Uncle Louie, murag a day in my life as a super busy na person. Request kog song DJ Aryan kana sakitan ko karon kanang At Ang Hirap by Angeline or si Juris Bana. Amping kanunay DJ Aryan and hi Sir Kevs and Mom Rose. Ayan, so shout out kay Uncle Louie. Ayan, sa dengas salamat Uncle Louie sa pag-watch sa tuang live karon. So atangi ang programa ni Uncle Louie no sa tong Night Express matag Friday and Saturday night 7 PM to 9 PM and sa iyang Sunday na katong Love Night Note 7 to 9 PM. Every Sunday na siya makaibigan. Kung namoy mga kasinatian sa inyohang love life, ayan, so ipadala na no sa kuan sa to ang Uncle Louie. So message lang mo sa iyang Facebook page, so iyang Facebook page kay Uncle Louie and DJ Uncle Louie. So moto siya mga kaibigan, so i-search lang ninyo sa atong Facebook no. So kung namoy mga problema sa inyo ha mga love life, iniwanan ba kayo or niloko ba, ayan, so hatagan mong tambag ni Uncle Louie sa inyo hang mga problema sa inyo hang love life. Ayan, so dagang salamat kay Uncle Louie and kay DJ Fongs. Ay, no, shout out kay DJ Fongs. Ayan, so puhon-puhon, makabalik na dyan siya og on board. And kay Lita Sabornido, good PM DJ Aryan, pa-shout out ko sa akong mga anak nga naminaw karon samtang naghigda-higda sila. Donna, Eliza, Lynn, and Eliezer Gudin. Salamat sa pagbasa DJ Aryan. Request kog song Hard to Say I'm Sorry by Chicago and Sometimes When We Touch by Marco Season. Ayan, so dagang salamat kay Lita Sabornido sa pag-watch sa tuang live karon kauban sa iyang mga anak na naminaw karon. Ayan, so mayong gabi sa tanan. Atong oras it's already 7:57 in the evening and shout out din sa mga naminaw nato karon dira sa May Santo Tomas and sa Kapalo. Ayan, sa so naglanog-lanog jud ta dira mga kaibigan no. And sa mga nagbiyahe karon mga kaibigan gikan sa trabaho and then pauli na silang panimalay. Ayan, so mayong gabi sa tanan. And sa mga naminaw pud nato diri sa May Barangay Salvacion. Ayan, so shout out kay Nanay Tio Pista ng Purok 2 Barangay Salvacion. So mulaagra ko dira Nanay Tio Pista no pag dili mabisi si DJ Aryan, so dalhan tika dira og tablia. Ayan. So atong oras it's already 7:58 in the evening. Kung namoy mga song request and namoy mga greetings, i-text na nasa tong contact number and i-comment na sa tuang Facebook live karon sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. And i-text pud ninyo mga kaibigan sa tong text line number 0912-175-1291 0912-175-1291. Okay, ning oras atod ka nato sa tuang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ayan, so sa mga gusto mo palit og Clay Gel Coffee Mix and sa mga Nong Lading products no, available na diri sa tuang istasyon sa tuang Growmate and sa tuang Probio Capsule. Ayan, so available na diri sa tong istasyon mga kaibigan. Atong oras it's already 7:59 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio marungod pud ta sa 90.9 Light FM. So mubalik lang taw niya totod mga kaibigan sa tong programang Night Express with DJ Aryan and we will be playing the song Power of Love by Celine Dion.

0: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Mau ba? Sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
4: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:19 in the evening. And welcome back sa toang programang Night Express with DJ Aryan. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so contact lang mo silang contact number. And ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So ilang contact number is 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa mga gusto mo palit og pure na tablia, ayan, so nagabligi sila og tablia, mga kaibigan, sa ugma puhon, magbutang na ta og tablia diri sa tuang istasyon. So palitan mo sa tong Aryan's Best Pure Tablia. So ugma na diri sa tong istasyon, mga kaibigan. Atong oras, it's already 8:20 in the evening. Kining orasa hatod kanato sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Ayan, so sa mga gusto mo palit og sabon nato na Kutis Mistisa, available na diri sa tong istasyon and available pod sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so sa mga naay mga pimples, mga dark spots, mga oily mo o face sama ni DJ Aryan. Ayan, so gamit mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So pwede kayo mo gamit atong mga kalalaki, ano, atong mga uyab diha, atong mga kuya, papa. Ayan, so pwede kayo mo gamit, mga kaibigan, no, kung nasa yung mga pimples, mga acne. Ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So duhan ni siya ka variant, mga kaibigan, carrot papaya soap and glutathione with collagen. So akong ginagamit is katong carrot papaya soap. So dili na kayo oily og face si DJ Aryan, so kad na nagamit ko sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Again, makaibigan, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga pahibalo, mga unsa pa na diha, no? Namoy mga pa-shout out, ayan. So, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291-0912-175-1291. So, pwede po mo comment sa toang comment section sa toang Facebook Live karon sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. So naay mga nag-comment sa tuang Facebook Live, Gingski Abonero Katsyo. Unsaon na mo pagpalit, DJ Aryan, di man pasulod ang naasa buntag diha. Permi ko diha sa manager. Ano dili ma magpasulod, ma'am? Ay, unsa di oras ka nag-adto diri, ma'am, kay naamang goy programa si Papa Kevs every morning, 8 a.m. to 9 a.m. Munang siguro close pa nato ang stasyon di rin, kay naman siya programaan ng mga orasa. So mga 9 siguro onward, so pwede na mo makapalit sa ito ang mga products diri sa itong istasyon. And ugma puhon na nato ang Aryan's Best Pure Tablia. And kay Jan Marie, happy midweek, DJ Aryan. Ayan, so happy midweek po, no, kay Ma'am Jan Marie. Dagang salamat sa pag-watch sa tuang live karon. And kay Mario Cruda, mayong gabi, DJ Aryan, shoutout ko nila Boyet, Boboy, Joy-Joy, Ging-Ging, Nene, and Neneng Bona, Lizelle, Jun-Jun, request kog song, 25 minutes. Ayan, so dagang salamat kay Mario Cruda. And again, shoutout nila Boyet, Boboy, Joy-Joy, Ging-Ging, Nene, and Neneng Bona, Lizelle, Jun-Jun, and Jun-Jun. Ayan, so dagang salamat. And kay Annalie Polinar, magandang gabi, ate Che. Ayan, so dagang salamat, no, kay Annalie Polinar na nag-watch sa tuang live karon all the way from Australia. Ayan, so kamusta naman, Annalie, and kamusta lang po ko sa imuhang baby and sa imuhang husband. Ma'am Pauline Bautista Selmar Tapangan Baba, dagang salamat, Ma'am Lucia Limosnero, sa dedication. Ako sa DJ Aryan, request kong song What Friends Are For. Dedicate na ako na sa imong mami nga si Ma'am Lucia Limosnero. Ayan, so dagang salamat, no, kay Ma'am Pauline na nagwatch sa tuang live karon. Ayan, so dagang salamat kay Ma'am Paulina and maayong gabi diha kanimo, ma'am.
And dito sa mga nag-text kay medyo daghan jud kay nag-text mga kaibigan. So pangbasahon na nato ni kay basi mang luod ni sila. From 587. Hi DJ Aryan, good evening to all of you. Mugreet ko sa akong mahal nga si Helen Mondihar ug akong mga friends nga sila Tata Baldos, Roberto Santing, Angelo Santing, Laurentino Santing. DJ request kog song Di Ko Kayang Iwan Ka. Song by River Maya. So daghang salamat to sa tong texter 587. And shout out kay Helen Mondihar. Og saya mga friends sila Tata Baldos, Roberto Santing, Angelo Santing, Laurentino Santing. Ayan, so mayong gabi sa tanan. From 366, good eve DJ Aryan, request kog song DJ Who's Loving You by Jackson 5. Si James ni sa Gamaw Street, Panabo City. Salamat DJ Aryan. Ayan, so daghang salamat kay James na namino karon all the way from Gamaw. Ayan, so sa mga naminaw nato sa Gamaw, maayong gabi sa tanan. From 812, maayong gabi DJ ng maayong gabi Baby Aryan, ikaw ang mamaligya og tabliya kay mopalit ko para makita nako imong pagkagwapa. From Jeff Rocks. Ay, burag delikado taani. Ayan, so nagkasalamat no kay Jeff Rocks na naminaw karon. Ayan, so ugma puhon, magbutang na ta dire og tabliya no. So atangin ninyo ato ang Aryan's best pure tabliya. And another texter from 029. Hi, good eves, DJ Aryan. Si Christina Ponce di ay ni nakitext lang ko. Greet na ako si Gina Ponce o sa mga Ponce family and most especially to my someone husband, Kuya Fatima Lubang. Mag-request kog song Somewhere Along the Way by Manilyn Reynes. Hope ma-play ni mo DJ Aryan. It's me again, Christina Ponce from Mako, Davao de Oro. Ayan, so abot na si Christina sa Mako. Ayan, so maayong gabi sa tanan, no? Sa mga naminaw na to dira sa Mako, Davao de Oro. And shout out po kay Fatima. Ayan, so maayong gabi kay Fatima and kay Christina na naminaw karon. Another texter from 494. Good evening, DJ Aryan. Request lang po kami ng song, Nagmamahal Kahit Bawal. Requested coming from MBD JR Construction of Panabo. Ayan, so salamat sa itong texter 494 from MBD JR or Junior Construction of Panabo. Ayan, so mayong gabi sa tanan. Itong oras, it's already 8:27 in the evening. Mukining oras, hatod ka na to sa Case Fragrances Perfume. Ayan, so sa mga gusto na humot mo 24/7, ayan, so gamit na mo sa to ang Case Fragrances. Sa mga gusto magpapansin sila ang mga crush, sila mga secret admirer, ayan, so gamit na mo sa to ang Case Fragrances. So available na diri sa tong istasyon mga kaibigan. So natay mga tester diri kay para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. So duha ni siya ka sense mga kaibigan, na pang babae and napoy pang lalaki. So perfect kay ni siya pang regalo sa mga birthdays, sa mga nice special occasions. And then kung nakay gusto hatagan na kanang crush ba nimo aron mapansin lang jug ka, no, hatagan nimo Case Fragrances Perfume. Ayan, so affordable na ito ang perfume na Case Fragrances. Available na sa itong station. So itong station is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa Panabo City Inn sa A Square Building. Ayan, so saka lang mo sa second floor, turn left, second door. So namin makita na doorbell mga kaibigan. Kaya naman si Sir Kevin or di kaya si Mom Rose. So napate another texter from 532. Hi DJ Aryan, greet DJ Aryan, greet kay Ann Orsal sa Tagum City, ang nag-greet June M. Ayan, so nga salamat sa itong texter 532, si June M. And shout out kay Ann Orsal ng Tagum City. Ayan, so sa mga naminaw na to dira sa Tagum City, maayong gabi sa tanan.
So napadyod tayo mga duha nag-text. 860 DJ Aryan, good PM, pwede request song Himala para sa akong mga apo, especially sa akong wife Beng Jimenez from Purok 3B, Santo Niño Carmen, Davao del Norte. Ayan, so nga salamat no sa tong texter 860, and shout out sa iyahang wife na si Beng Jimenez na namino karon all the way from Purok 3B, Santo Niño Carmen. And sa tong texter na 482, hi, good eves Miss DJ Aryan, akong i-greet akong mga amigo, sila Arthur Dina Ukat family, De La Cruz family, Tobias Bato family, Madera family, ug akong mga kauban nga presidente sa Toda Tricycle Driver sa Panabo City, sila Donald Galiza, Oliver Manglangit, Navarro Dandy Mangitngit, ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3A, Carmen, Davao del Norte. Request kog song Problemang Puso. Thanks sa pagbasa. Ayun. So, nga salamat kay Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Purok 3A, Barangay Santo Niño Carmen. So, ato na na-play mo hang request na song kaganina, Sir Jojo. Ayan. So, shoutout sa mga kaubanan sa Toda Tricycle Driver. Atong oras, it's already 8:30 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marunong punta sa 90.9 Light FM. And ato ang i-play ang mga remaining na mga songs na gipang request sa to ang mga listeners. And we will be playing the song Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko by Daniel Padilla.

0: Bungay, cinnamon, guava at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Express.
1: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
2: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y polyp dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diya, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, di mo kalit na pudo ko, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
3: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtimos.
2: Yes, bilang oh bilang yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
1: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Night Express.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
1: The greatest hits. The best love songs. Night Express.
2: Where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. Atong oras, it's already 8:56 in the evening. Wala na dyan tayo oras, mga kaibigan. 4 minutes left before mag-9. Ayan. So, mayong gabi sa tanan. O dagang salamat sa mga naminaw sa tuang programa sulod sa duha ka oras, mga kaibigan. So, ugma na pod sa gabi. Mag-uban-uban na pod ta. Same time, same station. Ayan. So, pasensya kayo sa mga nag-request og song. And then, wala na to na play, mga kaibigan, kay tungod na kulangan na punta sa oras. So before mag-signing off si DJ Aryan, for tonight's motivational life quote, life is not about finding yourself, life is about creating yourself. Life is about finding yourself, life is about creating yourself. Ayan. So mayong gabi sa tanan, daghang salamat no sa toang mga kaubanan ng mga disc jockey at ang mga news anchor and sa toang management kay Ma'am Rose and kay Sir Wolfie and sa toang technical na nasa Pikas Lawak si Sir Kevin. Ayan. So daghang salamat and maayong gabi sa tanan. God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
4: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning Emolate Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLET Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
7: Start working like Miley. Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store. Okay.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Just C, vitamin C plus zinc.
4: Just C.
5: Ah, oh, good evening, nung lading ni?
6: Yes, sir, nung lading. Kisingalan na to, sir.
5: Ah, si Kuan ni, sir, si Diyoskuro ni Hilo, taga-Diplahan, sir.
6: Ah, taga-Diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
5: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
6: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsa ito yung gibati, sona?
5: Ang gibati na po, sona, sir, kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil, pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
6: Mm-hmm.
5: Ako isulayan. Isulayan na akong pagwirti ng Vanjase.
6: Mm-hmm.
5: Alam, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sinu ang pagkanduta dyan sa pagwirti ng Vanjase. Wala nila yung pangtambal akong kagad. Okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-Diplahan, sir.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Just C, vitamin C plus zinc.
7: Ako si Gloria Basas, taga Patimaohaw, kay Sinta na ang edad karon. Kung gibati sa una, kanang dili ko makatulog, ang insomnia. So, wala itong inom ako ng biga, coffee. Arang-arang na akong paminaw, makatulog na ko. Muragaan na akong lawas.
8: Pila ka sa shame, ma'am, sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian ni mo nga epektibo yun ang atong kape.
7: Ako, nakainom ko o nakahurot yun ko atong isa ka box. Yeah, dito na ko na na-notice, okay akong paminaw nga gaan na akong paminaw nya ininom na ako ng paningoton ko nya katong mga narag na ko arthritis narang-arang ang sakit akong mga lupa ang kaning kuan ako diri oh sa may diil na ko tumrag na kuan na nawala lamit na akong paglakaw di na ako mabati itong muraog sakit nga tamak
8: so yun makapamatood ma'am na epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
7: Ako yun natestingan nga maayo yun ang Mega Coffee.
8: Unsay awag ni mo ma'am sa mga kailan ni mo nga sulayan po ang atong Mega Pure Coffee.
7: Katong wala pa natesting aning Mega Coffee, testingin ninyo kay dako yun ni kahatag sa atong panglawas.
9: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.
10: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa. Accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware.

sa inyuhang pagpaminaw, sa inyong pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program. Sa unang step, no, sa pag-avail aning ato ang healing program, ang atong gihimo, no, atong gibungkag ang mga negatibo, ang mga maot, ang mga pagbati, no, na poison nga naa karon sa imong hunahuna, mga hopelessness, no, sadness, dapat na nato kuhaon. Muna nga maminaw ta kanunay sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kay ato nang hinay-hinayon og remove ng mga nasala sa imong utok nga dugay nang nipilit. Ug mo ay nahimong rason nga ang imong sakit nagpabilin og nagpadayon. So after ana higala, after sa kanunay nimong pagpaminaw, isabay nimo ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, tulo ka baso, no, katong na-avail nimo og 200 pesos ra. I-maintain na nimo higala. Every morning na nimo himuon. Og ang naka-avail ni ini katong personal nga nibisita sa atong istasyon, nga gi-recommend sa ato ang CMD caregiver, no? Ang ato ang CMD caregiver siya man ang mo-provide sa inyo, ha, sa ato ang, para sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Ma-avail ni mong 200 pesos ang 100 ka-drops, no? Sa 6 liters. Kung naman po ito'y tag nga naman po ito'y 300 drops, tagdos man ang ato ang drops, kung aning ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, kay idilyot ramugo nato ni siya sa atong 6 liters. Natay pinakabarato nga ma-avail ninyo ni nga programa, 100 drops, 200 pesos imong mabayad, napod tong 300 drops, i-times 2 lang ni Mon Ahigala, napuntaad tong 600 drops, naapuntaad tong 1,200 drops. No? I-times 2 lang na ni Mon. So, the more nga magkadaghan ang drops, the more nga dugay na ni Mon siya mahurot. No? Kay sa 6 liters, 100 drops sa minimuha. Dayon, ang himuon ni Mon Ahigala, every morning na ni Mon imnon. No? Tulo ka baso. Kung mahimo, ihinubig. Ang disadvantage lang ana, dali mahurot, pero paspas imong recovery. Asa man imuhang pilion higala. Kung mahimo lang ng recovery nga paspas, tungod sa imong pagtuo, pagsalig sa Dios, no? Kaya kinahanglano na aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailob, pagkamalahotayon og disiplina sa kaugalingon. Importante na siya, mga higala. Bago ta mo padayon sa unahan, atong isugutan kining usa ka panghitabo, no, diya sa balaang kasulatan nga nagisgot kini sa usa ka pamaagi, no, usa ka solusyon nga tanan bitong dili ma-picture out sa usa ka tawo nga posible di ay na, di ba? Paras nimo karon higala, ikaw karon nga naa diha sa balatia, diba daghan namang kag giadtuan, diba, diba nagkadiin-diin namang ka, ug hangtod karon naa gihapon ang imuhang problema. Nag-in-English na ka, nag-binisaya na ka, unsa pa imuhang gihimo, no? Daghan na kag nasulayan. Ang akong usang matambag diha kanimo higala, kining ato ang programa sa kaayuhan sa kinabuhi, i-avail ni siya, no? Kaya usahay manggo, dunay mga solusyon na ihatag ang makagagahong diha na sa iwit. Kanabitong time
nga imo nang isurrender ang imong kaugalingon. Iha mo intervene ang ato ang makagagahom. So sa ato ang hiskutanan karon sa spiritual na to nga portion, mao ni ang usa ka story, no, nga God can provide even in the strangest way. Nga ang makagagahom muhatag siya bisan diha sa pamaagi nga dili puan sa imuha, familiar sa imuha. Unsa man ning panghitabo? Kini nga panghitabo, mga higala, mao ni ang panahon nga ang atong Ginoo, no, si Jesus, nag-ask ang iyang mga disciple nga nagisgot sila bahin sa kwarta or buhis, no? Siguro ni atong tungura wala sila'y kwarta nga ikahatag, no? Ang gihimo sa atong Ginoo, giingnan niya si Pedro. Pedro, ato dito sa suba, pamingwit. Pamingwit, may sugo niya. Ang problema nila adto, kwarta. Ang solusyon dapat adto, kwarta. Diba? So kung ikaw sa inga anak nga sitwasyon, wala kay kwarta, asa bang kamo adto? Asa man kamo adto? Siyempre, mo adto gyud ka kay mukuha ka og kwarta. Ang imong expectation, kwarta ang imuhang tanang kuhaon. So, adto ka og panudlanan. Kung naakay savings, pwede ka mukuha dito, di ba? Or kung naakay mahulaman og kwarta, dito ka muduol sa iya, di ba? Pero sa kaninga pamaagi higala, ang gihimo ni Peter na masul siya. Og dito sa iyang pagpamasol, nakuha niyang usa ka isda. Og gitanaw niya ang baba sa isda na isulod kwarta. Sa imong paminaw higala, posible kaya ang isda magtangag na kwarta? Murang imposible kaayo, no? Pero katong tungura higala, gi-provide sa makagagahom ang ining kwarta pinaagi sa ba sa isda. Dili itong isda ang gibaligya. Kay siguro kung isda to, intero adlaw si Pedro dito mamingwit, no? Tapos pilaray halin, no? Gamayra. So kadto pinasahi yun itong kwarta. Kay nabayad gud nila sa tax. So kung imong tan-aon higala, kung ikaw tong gisugo ato dito pamingwit, pamasol, so mo respond yung ka nga anong dito mo kupadtoon hinoon sa dagat or sa suba? Dapat ang sugo ani sa ako, ah, dito ko dalon sa tao nga nagapautang o kwarta, diba? Or silingan ako ng kwartahan, pwede ko mag-ask sa iyaha og amount. Sa panglantaw higala, no, nato, no, paras nimo nakay thinking nga dapat diri ko muadto, dapat mo ni ang makahatag sa akong kaayuhan. Yes, possible. Pero ang pangutana, anong naapamang kaniana ang kahimtang karon? Mawad pasabot, dili pa na mao, partial pa na nga gitugot sa makagagahom kanimo nga maatiman ka diha sa imong panglawas. No? Kung muna kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, o
usa ni ka pamaagi instrumento nga wala nimo gidahom ug nadungog lang nimo ang atong programa karon ug dinhi sa atong istasyon. Dili ni coincidence. Kahigayunan ni nagipasinati kanimo sa makagagahom kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Gusto niya higala nga i-avail nimo ni, no? Pinaagi sa imong pagtuo. Ang tanang butang mahimong posible pinasikad sa pagtuo. Kung dili ka mo tuo, it's up to you. So muna mga higala, ni ako dinhi. Ingon nga inyuhang tigpamaba dinhi sa programa sa kaayuhan sa kinabuhi para i-share sa inyuha ang kaayuhan nga para sa imong kinabuhi. Para gyud ni kanimo, ikaw karon nga naminaw nining atong programa. Tungod, God can provide even in the strangest. Kayong kang karon po mo ko kadungog ani. God can provide even in the strangest way. Sama kang Peter, na-provide ang iyang panginahanglan, no? Nakuha niya itong kwarta sa isda sa pamaagi nga wala niya sukad na hibaw eh. Manandagat ba ito si Peter, no? Si Pedro. Pero never siya naka-encounter o isda nga naisulod kwarta ang ba-ba. Inga anak mga higala. Usahay, imposible na sa atong paminaw. Pero kung diha na ito mahibawaan kung atong sulayan. Muna ang encouragement, ang challenge nako sa imo higala, ikaw karon nga naminaw, sulayi, no? Sa atong procedure, 3 to 6 months, sulayi. No? Dili ka magmahay. Higala, no? Di yu ka magmahay. Ano man, ubay-ubay na sa atong mga kahigalaan ang ni-avail sa atong weekly, no? Nga gina-introduce sa atong CMD caregiver sa Panabo City. No? Doon na tayo schedule weekly. Pinagi sa ato ang CMD caregiver. Daghan ang nag-a-avail. No? Kung daghan po ang nag-a-avail through door-to-door delivery. Kana bitong layo na o kanandili ni mo mahimo ang pagbiyahe, kana nga proseso ang himua. Pinaka-simple, pinaka-convenient. Ang pangutana na lang higala, mutuo ba ka? Musalig ba ka? Andam baka nga mo take og risk kay ang matag decision higala pwede nimo himuon gawas nun ka nga mohimo. Kumbaga, you are free to choose. Pero sa matag pilion nimo higala duna na siya'y outcome. Consequences. Maayo nga consequences o dili maayo. So ang outcome, mga higala, nakadepende na sa desisyon nga imong himuon. Kung mo desisyon ka nga mo avail sa atong weekly nga visit, no? Sa ato ang CMD caregiver sa Panabo City, sa atong istasyon, no? Maayo ang imuhang desisyon. Mubunga na ag maayo diha sa imuhang panglawas. Kung i-avail po nimo ang door-to-door delivery, maayo po ang outcome diha kanimo. Ano man, makastart naman ka anytime basta moabot na sa imuha ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Kining ato ang 100 drops CMD nga gi-provide sa ato ang CMD caregiver. No? Doon na tayo 100 drops, motong tag 200 pesos kay tag 2 man. Napo tayo 300 drops, napo tayo 600 drops, battle na siya. Doon napo tayo 1,200 drops. So, kung gusto mo inquire mga higala sa proseso, sa schedule, sa asa nga lugar, maminaw ka sa programa sa atong CMD caregiver after ani nga program. Ang imong himuon para masugdan ni mo ang first step, i-text ang atong CMD caregiver asa dapit, kanus-a o unsay proseso nga akong himuon base sa imong sitwasyon, no?
highly recommended nga mo-avail mo sa free consultation sa atong CMD caregiver para pwede ka mangutana, ma-enlighten ka, lahi ra mo gud ng face-to-face mga higala, no? Lahi ra gyud. Pero kung napod ta exception ni atong mga layo gyud kaayo, dili makahimo. So muna akong encouragement mga higala, anhimo karon nga semana, no? Dini sa atong istasyon. Basta kontaka daan ang ato ang CMD caregiver. Ang schedule yamang i-announce after anang atong programa. So muna higala unsa pa may imuhang ihulat, no? Ihuna-huna. Base na guna-huna ka higala, nga pwede pa sa sunod. Ayaw. May basin maulahi ang tanan. Diba? Kung maulahi na ang tanan higala, kung saon pa man ato. Kinabayay sakit nga irreversible. Dili na nimo atabang. No? Naglaom ko nga kana nga kahimtang nimo reversible pa. Matabangan pa ka. Oo, og salik. Ang makagagahom ray mo decide na sayod sa imong kinabuhi karon. Kaya kaniya tagag extension ang imong kinabuhi kung musalig ka kaniya, no? Because God can provide even in the strangest way. Siguro kining ato ang proseso sa kaayuhan sa kinabuhi health or holistic healing program, strange ni siya na proseso, no? First time bag-o ni mong nadungog, pero higala, sulay na naman legit man nga pamaagi, no? Daghan naman ang naka-avail ni ini natay mga kahigalaan nato sa bukid nun, no? Nag-avail na ni ini, ubay-ubay na nag-avail ni ini sa atong mga kahigalaan pod nga naasa Davao del Sur, Davao del Norte, no? Sa Davao Oriental, no? Occidental, so sa Davao Region, no? Sa Davao de Oro, asa man ang city, municipality ka, no? Ubay-ubay na ang naka-avail o natabangan sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Labi na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Mamani ang kining ato ang imnon, no? Every day. Tulo ka baso or every morning tulo ka baso or more 8 to 12 glass of water a day ang imuhang imnon. Kung nag-budget ka, minimum lang ka sa tulo ka baso para taas-taas ang imuhang dugay mahurot ang imuhang 6 liters. So barato na na nga pamaagi higala. I hope imuhan ang nasabtan. Ano man, kaya kung wala ni mo na nasabtan, wala ni mo gi-avail, basin dili ni para sa imo, no? Para ni sa imong silingan. O kung para ni sa imong silingan, basin siya ra ang mahigala makaangkon og kaayohan. So ang imong silingan wa kakabalo, basin isa na pud sila nga nag-avail ning atong programa. Later na lang ka makabalo sa iyang testimony sa iyang kaayuhan sa iyang panglawas. Muna mga higala, disiplina sa kaugalingon, exercise every morning, control sa imong mga pagkaon, kinahanglan imong panahon or kining oras sa pagkaon, imuhang kanang timing mo, no? Dapat on time. So muna higala nga sa imong intake, himuo na nimo. Dagang salamat, more water, o God bless. To God be the glory.

ato ang mga mineral, minerals nga atong gikinahanglan sa tuang lawas. Kinahanglan ta magkaon, mukaon sa sakto ng mga pagkaon. Apil na dinhi ang pagkaon sama sa prutas, gulay, kay kining prutas, manggod o gulay, naagyo din niya ang sustansya. Apan, sa tinuod, ang ato manggong kasagaran manggod karon no, sa itong mga gulay, sa itong mga prutas, gina-isprehan na yun. So kung kita ang mutanom, makasiguro ta nga safety. Pero kung atong paliton pa, mauna ilisod. Mauna nga nindot nga makainom ta sa tuang CMD ni Health Code International kay maprotektahan ang atong immune system sa tuang lawas, ligunon niya ang atuang lawas, unya malayo ta sa balatian. Kung ganunay na itong hinumduman, no, nga ang kahimsog sa tuang lawas, nagsugod sa tuang pagkaon. Siguraduhon nato nga kumpleto o balanse ang atuang minerals sa tuang lawas o minerals nga atuang ginainom aron makuha nato ang tanang nutrisyon nga atuang gikinahanglan para sa tuang lawas. Kay mao gani na nga aduna kay balatian kay tungod kay kulang ta sa sustansya nga gitawag og minerals. So karong buntaga natay nanapoy nagpadala sa tua og sulat, no, nagpadala og message sa tua og ang iyahang testimonya mao ang blood pressure. Taas daw kaayo ang iyahang blood pressure, hypertension. So naas siya'y hypertension. So karon atong paminawon ang iyahang message karong buntaga, no, dinhi kanato.

Wow, nadungog na to ang maanindot kaayo nga testimonya gikan sa tuang sender, no? Karong buntaga kay Sir Dines. So salamat kaayo, sir, sa imuhang pag-share, sa imuhang maanindot nga testimonya. So sa mga parihas ni Sir Dennis, no, nga taas og presyon sa dugo, as og kung high blood mo karon, kung nakapaminaw mo sa iyahang message karong buntaga, sulayin ninyo paggamit ang CMD ni Health Code International. So wala may mawala kung kini atong sulayan. So napuntay, napatay laing testimonya, no? Karong buntaga. Usa ni siya ka-cancer patient nga ning gamit pod sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay balatian karon, no, paminawa ninyo kini. Kay basin unya, makatabang diha kaninyo. Nga parihas kanila natabangan usab sa ilahang mga baladian.

Daghan kaayong salamat, Ma'am Lenny, no, sa imuhang inspiradong testimonya. Kini nga kasinatian, dili ni basta-basta. Dako kaayo ni og kadasig alang sa uban ng mga nag-antos o cancer. Wow, grabe yun, Ma'am. Nindot yung kaayo ang imuhang testimonya. So sa mga suki, no, nato nga tigpaminaw, kung kamo adunay mga kondisyon nga sama sa tuang sander na si Ma'am Lenny, magpakonsulta na dayon og gamitin na, inumin na og CMD ni Health Code International. Kay aron matabangan mo diha sa inyuhang mga baladian. Nasayod ko karon na daghan ang nangandoy nga makabaton og himsog na panglawas. Nangandoy nga maulian pa diha sa inlahang mga baladian. So kung karon nangandoy mo ana nga maulian mo, sulayin ninyo paggamit ang CMD ni Health Code International.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhia sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: si MD. Wala pa day ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Para si Indi, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang gay na sa akong mata. Daghan magugkog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa CMD. Kana CMD all-in-one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, mat makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Oh, anak, nagdali ko manggod.
3: Naakoy surprise ni mo pa.
2: Oh, perfect. Kadali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
3: Siyempre pa. Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
2: Growmate Multivitamin Syrup?
3: Oo pa. Maong dali ra kay kumitaas. Gana pagyud kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among picture nga na bright na kong samot.
2: Pastilan, pagkaninduta sa Growmate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asa man ka?
3: Moinom na ko Growmate pa.
4: Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we
8: were so bad. Ania, sedak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
9: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka.
10: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910 0824391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
11: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ko si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumunta. Uh-huh. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Suratan ko kay, daghan dito kayong dugo, nagkayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iyaha. Ingon siya nga, hala, anong manas siya, mayuma. Pero karon nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati ganak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo. Murag gid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
6: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Osaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
1: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagjud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold. Mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Maong akong naghanap na ang imong pananaw. Nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parihong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Health! Alert! Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care, Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
2: Ako si Ray Esguera, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
0: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
10: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
11: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila, unya, nitaas. Kanana, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga samantala ko nung sa una murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So matong nga kananingon ko nga nindot yun ang growmate. Nalisay ko nang lading ba kay sa una mong gusto gagmay pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please, again, salamat, salamat sa Grumit. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
12: Grumit Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Grumit na!
13: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod nga pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sukad ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo nga akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Dong, schedule biya nato karon dong.
5: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat wheat, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa TerraMax Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba yun ato karon day?
4: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
5: Tira mo lang.
6: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Ano nga ba ang CMD? CMD is an all-natural, ionic, and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin ninyo, saan nakuha yung pangalan na CMD? The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So, ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So, there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan na minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
8: Ang atong CMD ni Healthcode International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8908. 89028.
9: I Care Gold Capsule.
10: Kini, si Jun Cardel Tiga Negros Oriental.
11: Ako mata Naga Pugita di baga kayong Tiridium.
10: Ipangayan jun ko 45,000 cash now dyan Manila pa jun himoon.
11: Motong wapami budget.
10: Pasandaan na ako hangton na abot kong palawan.
11: Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
10: Kaya pula nalagay kayo kong mata
11: mga 3 days.
10: Motong akong giparayon na
11: karon nawala na jun.
10: Epektibo jun kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
9: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
12: Buhing ebidensya sa kayuhan.
13: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
14: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa tuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLF Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
12: Buhing ebidensya sa kayuhan.
9: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agay, ay kasakit, agay, kasakit.
2: Nausa mang katay, nga nakikita namang kasasawg.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma, kasakit. Paitan ning matiguang nagyurtaoy, daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayo pag-antos imong sakitay. Niaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
4: Nong Lading Essential Oil.
5: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CLD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit, kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Palangga, nganong mo pa magkamulakaw? Maliit na kasi yung trabaho.
4: Lain mang kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. Wa ko'y tukapi eh. Ugi disminorya pagyut ko.
3: Nganong di man imo suwayan ang Clay Gel Coffee Mix?
4: Clay Gel Coffee Mix?
3: Clay Gel Coffee Mix. Yes mga palangga, kun naglain ang pamati sa inyong lawas ug wa may saktong tuog ug kung nagdisminorya mo, inom dayon niining Clay Gel Coffee Mix.
4: Wow! Kanindot sa akong gipati. Nalagsik ko ug wa na mo sakit ang akong puson palangga.
3: Tungod kana sa Clay Gel Coffee Mix.
4: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
3: Clay Gel Coffee Mix!
5: Ani-ana, sadak bayan sa Davao, ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapugngan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay
6: tubag bisan unsang matang sa balatian. MOA Herbal Capsule.
7: MOA Herbal Capsule,
6: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. MLA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLA Herbal Capsule.
7: MLA Herbal Capsule,
6: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
1: iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pakusog, maski paepektibo. iCare Gold, ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold ang nasulayan na. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga eye care drops.
8: Theramax Capsule. Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Kung sa'y ipikto, sir?
9: Dinod, sir. Ka, nagasulay ko Tiramax. Ka, nagsulay ko, ni nainggan niyo ko, tungod kay manguhit na tong misis, wala na tayo mahimo kay kapoy man. So, bridge yung gagutulo. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Muntong nibalik ang iyang pagtagat sa ko. Muntong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Tiramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kapan si Mrs. Kung kada ito initugulo si Mrs. ako ha. Karun. Permente na may labing-labing.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.